0: po itong pagpasabog duman sa Ampangan kan sabi Bulahan sa STL. Kaya lang pigiisip ko ako medyo sabi ko maringaw lang medyo nagkuan lang ako malikot lang ang dalagang kan utak ko dahil naman niya ko baka diversionary tactic itong nangyaring pagpasabog tangarig kumbaga ma-divert so attention kan publiko digdi sa Tusalbay duman sa insidente nin pagpasabog bako duman sa video ni Alwinimo oh dai daw. Kaya ako nagahapot man sana ako, ta siyempre ano mo na medyo untiming kaya eh. Ano na timing man baga na yaon duman mainit ang issue sa wedding, mainit ang issue diyan sa Bukis. And yun na nga ni, may nababanggit si Alwinimo na sabi politiko saka kontratista na iuso nagkiulay sa iya. And then yan na nga ni, sa ultimo ora nagkaigwanin siguro hinali dapat siya na dahil lamang nga yan ng kisira urulay nga kami na habo na sa kuya pati nga sa mga taoan ko kasi maraot man subot niya nakan panahon nga na nag-tranquilo na nga ako pagpara pirit nga ninda ako na mag-kwen dyan magpadalagan kayan ngunyan nga yan na tamiling ariglado na ako ayos na ang dalagan bigla na nga sa akong ipigit sa puwera na dahil lamang nga ni ngayon ng kunano lamang. Yan ang so payag niya baga sa video. Ano? So dahil daw na baka kung diversionary tactic itong nangyaring ito na pagpasabog dyan sa ano ni, sa Bulahan kan STL. So yan ang medyo nakulang question niya to dyan and yan ang pigalat-halata kung ano na ang update sa lado po kan investigasyon kan PNP. Bako? Kaya iyo yan ang pigalat-halat niya to. Tangarig at least maaraman ta kung ano ang nangyari. Ano ang findings kan sa tuya mga investigador. Si Isay, itong pigsasabi na nagwalat o nagtapok so nagsabog dyan sa Bulahan kan STL na sabi nakamotorsiklo and then nag-agi sa may Washington Drive, nag-agi pasiring daang bugtong. Pagkatapos nagsalidang bado. Tama ba yun? O kaya duman yan sa naghabas? Medyo nalilibong na kaya ako. Itong mga suspect man sa naghabas, gari-arog man katuso nangyari. Nakamotor man. Kaya nalilibong lang ako kung itong duman sa pigasabing nag-agi sa Washington, kung ito sususpek duman sa panghabas o duman sa nagpaputok ng pampasabog dyan sa may Bulahang Kadistiel. So anyway, basta ang pigalat-alat niya to kung ano na ang update kayo ni. Kaya ako pigpalo ko na su Legazpi Police sa kaso provincial office kan PNP tangarig at least kung ano mga update dyan ba ipost ninda so at least ma-notify ako digdi and ma-share taman sa mga paradangog ta kung ano na nangyari. Waiting! Sige na, limitado man sana ang oras ta, digdi sa programa. Sagod na sana naman kita po dyan sa oras na ini sa tuyang Iribanan, diit na panahon sana. Sagod man sana po kitang alas 8. Habol pa si Ate Janet Belludo. Good morning man ta, bi Ate Janet. Sa aga naman, sa ino pong pagantabay, digdi sa Radyo Urago. Yaw na dyan, partner ta sa lado technical, si Kuya Tope, si Chip. And, kuha na, relibo na. So bago si Pait na Joe Cunia. Siyempre, naman sa tower, partner taman, George Valderrama, saka si Rain Bartolo. Sa pangalan po ni SM Rod Perez. And siyempre, ako po muna sa inyong nakaiba na naman, Manuelito Sanchez. Salamat! Kansa inyo pong pagantabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
2: Aba,
1: hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

Magic 99.7. Orago na niya. It's exactly 8:36 in the morning. Uy, maganda. As in, maganda na naman ang kasama nyo ngayong araw ng Wednesday. Yeah, so today is August 19, 2026. How's your day, mga ka-Orago? I hope you're doing well today. Yes, medyo makulimlim yung panahon pero wala namang pag-ulan, mga ka-Orago. Pero always make sure na may dala kayong payong dahil napaka-importante niyan, lalo-lalo na sa mga commuters like me. Pero kahit naman sa hindi mga commuters, kapag lalabas ka, make sure na may dala kang payong. Anyways, mga ka-Orago, para sa inyong mga pagburubati, sige na, send na sa aming number na 0961355-6393. Here's a Kitchen Adala. Wag na wag mong sasabihin. Manatili na katulog dito lang sa nag-isang 90.7 Orago.

0: Duhod, Siko, Baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
3: Aba,
2: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
2: Oo!
3: Tamang narinig ninyo!
2: Mas pinahaba,
3: mas pinabongga,
2: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
3: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
2: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At siyempre, ang grand prize,
2: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
3: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't huwag palampasin,
2: dahil extended na,
3: mas marami pang araw,
2: mas marami pang entries,
3: mas marami pang chances
2: para maging winner.
3: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
2: tutok lang
3: sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
3: at sa Mark Cafe official Facebook page.
2: J-Mar,
3: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
5: The most memorable songs.
6: Ballerina girl.
5: Playing one after the other.
6: Let me tell you now.
5: Down memory lanes.
6: All that's on my mind.
5: Right here, right now. Urago Retro Morning.

99.7, orago na niya sa 3 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. At kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Pag-ibig ko'y muli mong pagbigyan. Uy, naniniwala ba kayo guys sa second chances? Uy, marami akong kilala na talaga namang nagbibigay ng second chance. Pero sana naman ay worth the risk. Kasi yung pagbibigay ng second chance ay risk yan, mga ka-orago. Minsan, nasabi nila, mas masaya kapag second chance. Alam nyo ba yun? Yung iba naman siguro kasi talaga namang tinatama nila yung maling nagawa nila. Pero yung iba guys, wala na nga kulang na magbabago and wala pa din kahit bigyan mo ng maraming chances ay talagang wala nang mangyayari. Wala nang magagawa pa at wala nang magbabago. Kaya kung nakapangalawa, tatlo, apat, lima, wag mo nang i-attempt na makapang-anim ka pa. Anyhow, Zappy, happy listening. Yan, dyan kay Kuya Ryan Salcedo. Of course, batiin ko ang mga nakatutok sa atin dyan sa Lorna Itiri. Uy, makusugo ng radyo. Maraming thank you dyan sa Lorna Itiri. Yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ang ating tugtugan. Here's Nakapagtataka by Spanj Kula. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: Magbulag na kita! Iyo, mariman basta i-wallet mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat yaon sa imo! Natural takay padi mo ito!
2: Basta pikulado o ragol!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tamang narinig din nyo!
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Uragun.

TMLA 90.7, Orago na Niyoze, there you have it. I will always love you. Yeah, 16 minutes after 9 at kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Oy, eto na nga mga ka-Oragoy na napag-alaman na si Derek Ramsey pala ng may-ari ng nasabing sports car na nahuli ng LTO. At eto guys, voluntaryong isinuko ng aktor na si Derek Ramsey sa Land Transportation Office or LTO ang kanyang sports car matapos na masita dahil sa paggamit ng peking plate number. Uy, grabe ha. Kasamang isinuko daw ang driver's license ng aktor. Nagdag pa nito, handa naman ang may-ari ng sasakyan na maimbestigahan kung saan tumugon ito sa show cause order. Yan humingi ang driver ng sasakyan at inamin na ang pagkakamali kung saan ipinaliwanag nito ang pagkabit ng nasabing peking plaka. Yes, una na rito guys na naglabas ng show cause order ang LTO matapos na makita ang sasakyan na mayroong kakaibang plate.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Liveraid Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makasabot.

0: tulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

101.7, Oragon and Elza, there have it, a song by Brian White, I'm Not Supposed to Love You. Uy, bakit? And maling pagmamahalan ba? And Elza, magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, ano lang, call of, ano tawag dyan? Call out lang sa mga maaarting mga pasahero ng jeep. Uy, kung ayaw nyong magpaabot ng bayad ng kapwa nyo pasahero, eh mag-sarili kayong sasakyan, mga kaurago. Mag-grab kayo or mag-private car. Ganun ang atake ng mga maaarte. Kung ayaw madikitan, ayaw makaamoy ng mabaho, huwag kayong mag-jeep, di kayo para sa jeep. Sobrang arte, lalong-lalo na yung nakasakayan ko dito sa alternate road. Nasa harapan niya na yung pinapaabot ko. Apakagalang pa nung pagpapaabot ko. Sabi ko, paabot po. Di man lang talaga kinuha. Apaka-arte mo, B. Then bumaba siya dito sa may pa-Legaspi Hospital. Ang arte! Diyos ko, Lord. Agang-aga, umagang-umaga ang arte-arte ni Do. Di naman sobrang kagandahan para mag-inarte. Pero kahit na sobrang ganda mo pa, pag nasa jeep ka, mag-abot ka binang bayad, B. Kasi hindi mo naman sariling sasakyan yan. And take note, kapag talagang commuter ka, mag-aabot ka talaga ng bayad, be. Arte mo, be, ha? In all fairness, ikaw ang pinakamaarting nakasakayan ko sa balat ng lupa. Yes, ha? Shout out lang sa'yo. Na talagang maiimbiyer na kapag may mga maaarte kang makakasakayan na talaga namang akala mo naman maharli kayong kutis. Kayo ba, guys, naka-experience na ba kayo ng ganun kasakayan sa jeep? Yes, mga ka-Oragon, para pa din sa inyo mga guru greetings, sige na push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Here's a Boyzone, Baby Can I Hold You. Stay tuned in only here on BII 90.7 Oragon.

0: Ma, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan as in babaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hello? Ano yes. Pangalan mo?
6: Si Dab po.
7: Constipated ako, di ako nakaka-CR. Mga 2 days, something araw ko yan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagdurog ko, magayunin na. So tula ka talaga, pabloated ako. Then, nagsalit talaga, sapa.
8: Ang main Sumanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
14: The most memorable songs.
15: Ballerina girl.
14: Playing one after the other.
15: Let me tell you now.
14: Down memory lanes.
15: All that's on my mind.
14: Right here, right now. Ragun Retro Morning.

99.7 Oragon and Nails, there you have it. JR Shabok, may tama rin ako. Walang saysay ang sinasabi. Grabe naman yung hugot ng kantang niya. Walang saysay ang sinasabi. Karos lang. Ayan, talagang sa may mga hugot for today, sa mga broken hearted, sabihin nyo sa mga exes nyo, may tama rin ako. Saan ba yung tama mo? Uy, grabe guys, speaking of may tama, grabe yung mga tinamaan talaga guys nung pangyayari dyan sa Ateneo de Zamboanga. Grabe, talagang nakakalungkot mga kaurago. And, sabi nga nila, safe space pa ba yung eskwelahan? Parang talagang nakakatakot na very alarming na mga kaurago na talagang sa mga murang edad ay nagagawa na nila yung mga bagay na yung mga kaurago. Grabe, sana talagang patnubayan hindi lang ng mga teachers kundi ng mga magulang yung kanilang mga anak. And take note naman, kung may mga ganyan kayong mga armas mga kauragon, dapat italagang nasa safe place din yan, na nakatago, nakalock, and talaga namang dapat sinisiguro nyo na secured yung mga gamit nyo. Kasi kung pagkapaganyan guys, wala ka nang masisisi pa. Talagang grabe yung nangyari dyan sa Ateneo ha. Hindi biro yun mga kauragon. May pamilyang wala, hinatid mo lang sa eskwelahan tapos uuwing bangkay na. Grabe, nakakalungkot mga kaurago. So sana talagang magkaroon ng safety na dapat mga hakbang na talagang makakatulong at hindi basta-basta lang mga kaurago. Nakalain mo, napakaraming eskwelahan pa lang yung nangyaring ganun tapos hindi nyo chinecheck yung mga bagay na daladala ng mga estudyante. Dapat lahat ng estudyante dapat i-check kung ano ba yung nasa bag nila mga kaurago na para talaga namang safe. Yan, minsan talaga halimbawa may naganap na ganun, 1 week lang sila magiging mahigpit sa security. Tapos makalipas yung mga ilang araw na naman, ilang linggo, ganun na naman mga kaurago, hindi na naman na, ano yan, hindi na naman mahigpit. Kaya talagang may mga nakakalusot mga ganitong bagay at nakakagawa sila ng mga ganyang bagay mga kaurago. So, let's hope and pray na talagang makasurpass or malampasan nila yung mga trauma mga kauragon, kasi talagang trauma yung dala nito. So anyways, let's hope and pray na lang. So here's kahit konting pagtingin, manatiling makatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tita, pwede ta bing ilusyonalan aki mo?
1: Aw, yata, kaya mo siyang buhayo?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Daik ko man kaya aram na gada na palang siya.
3: Basta Bicolano o Ragun!
4: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Mga kasangga! Handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yes, yes, it's 10:18 in the morning. And para pa rin sa inyong mga greetings and messages, isend nyo na yan sa aming number na 0961-355-6393. Yes, mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programang Oragon Retro Morning. So here's Genie in a Bottle by Christina Aguilera. Stay tuned in only here on VII 9.7 Oragon.

89.7 Oragon and Yes, it's 10:36 in the morning. There we have it, Dati Rati. Dati yun. Uy, mga ka-Oragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Siyempre, hello din sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Tabon-Tabon Daraga and of course sa mga Baskarenyos. Hello po sa lahat ng ating mga SK officials, barangay officials, barangay Tanoy, barangay BHW and siyempre sa lahat-lahat ng aking mga kabarangay. Magandang morning! Kamusta? Nakapagpahinga na ba ang lahat? Dahil sa fiesta, maraming hugasin. Maraming hugasin hanggang Miyerkules, lalong-lalo na yung talagang bongga kung maghanda tuwing fiesta. Yes, of course, we're not against sa mga bonggang maganda kasi yun ang way nila ng pasasalamat kay Senior San Roque. Anyways, para pa rin sa inyo mga greetings, sige na push na, send na sa aming number na 0961355-6393. Batiin ko ang mga taga-Anislag. Hello dyan sa Conde family. Uy, sa Makiniana family, Bahamundi, Golondrina, and Castillero family ng Maroroy. Magandang morning. Diyan lamang kayo mga ka-Oragon. Huwag na huwag aalisin. Huwag na huwag mag-inap. Here's Jimmy Bondoc. Grow old with you. Stay tuned in here on Big Dog Line 95.7. Oragon.

0: Si saan man nagtarangkaan?
1: Ay, bakit man? I mean, iyo, makanos. Pero, si saan nagtaram?
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hi, Madam!
1: Hello po, Madam! Ako po si Gemeline Botanario.
0: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
2: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong, di ka pa nakakainom?
1: Hindi pa ako nakainom. Film akong nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
2: Di ka nabiganaan magkaon?
1: Maski ang pagkaturo po, med. Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapatestimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
3: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Naaalala mo ba?
6: Inaalam ko, nagkamali ako.
5: Pag-ibig na tunay at wagas.
6: Sana'y dinggin mo ang awit ko ito.
5: Ang mga pangakong napako.
6: Pangako sa iyo.
5: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan. Dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

Ora ko na niya, it's 10:54 in the morning at kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you, thank you. And there you have it, a song, Love is Love. Uy, magandang tanghali sa lahat ng mga nanananghalian na sa mga oras na to. Yan, kain po kayo ng maayos ha. Pagpasalamat na kayo ay merong pagkain sa hapagkain. Pagpasalamat niyo kasi yung ibang mga tao guys is naghahanap pa rin until now ng kanilang makakain. So, let's all be thankful. So, yes, mga kaurago, nabangan nyo ang programa ni Manejos Magallanes, ang programang New Normal, 11 till 12 noon. So, here sa Salamin Salamin. Stay tuned in only here on BIGWI 90.7. Kaurago.

0: Magbulag na kita. Iyo, maraiman basta yung wallet mo sa kuya, limang aki ah. Lima? Ano ka, boy? Saru sana.
1: Huh?
0: Natataso apat niya on say mo. Natural takay pa di mo ito.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
3: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner!
4: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na pong 6, makalisan 11 yung pagkauto.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisine.
0: Uni na ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tawo sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian. Bahu normal. The new normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
3: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kan sangguni ang panlalawigan kan albay.
4: Basta Bicolano, Oragon.
5: Basta Bicolano, Oragon.
4: Basta Bicolano, Oragon.

tu mangatugang kita pun magsarmay sampai di sa programa ngan bagong normal aldaw kita kunyan mangatugang nin Miyerkules pecha 19 kan bulan na Agosto 2026 Major Perpetual Health Day. Salibat po marinaw to na sa mga parantama niya to digli sa bilog na 70 ang barangay kan syudad ni Legazpi reporting po duty na po kami kunyan. Asin mga tugang sa Banuan kan daraga Banuan ing kamalig sa 1st, 2nd and 3rd district ang probinsya asin sa nagkapir ang party kan Bicol. Napadagos pang pinagabot kan sa muyang makusog asin malinaw na sigla reporting po duty na po kami kunyan.

okay, sayang. Sige, excited ako ta na akong maaraman ko niya na pagkaga eh. Di siya pala na sa kuyang amigo ko niyan. Sana okay na tanganing ano eh.

Sayang, kung matawag mo na ko na so ano, sabi ko magdangog ka mo, tamay madadangog ka mo, sayang. If I had only one friend. Pagkurusogan ko tayo itong radyo ngunyan na pagkaaga. Pero it's okay.

0: Parehan ni ako to pisi pun sana. Si Ariman po, malinoto na sa mga palantang binyato ligdi sa bilog na 70 barangay kansyonan ni Ligas pag nagpapabuting good morning sa bilog na Bicol yung mga congressman Kanako Bicol. Siyempre, mga tugang at mga amigo niya to dyan sa sangkunyang panalawigan kang albahay sa Panginoon mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan Cantalog Distrito kang probinsya, kinatawan Melissa Badesa, kinatawan Carol Siga, si Rob Cox, kinatawan Brian Arandia. Excited doon ako talo sa mga amigo ko niya. Kung nagdangog ka mo, si sa'yo ngayang guest mo, sabi ko, dangog ko lang nindo.
1: Yes,
0: pag nag-guest niya, pag nadangog niya ako nindong iyo na ito, saka na kao mag-arap ng salbata.
1: Always felt that we were blessed.
0: Talagang paho na mga tugang, napapasok.

Ingat ni tabi ami kung randi ani istorya ko sa imo. Taka sabag ko paano mga ito ang na pinakalitis mga ito kang lusot na potabi sa committee level ang pag-uktabakan barangay election na konsen mga ito kang duman po sa committee level ang gigibon talaga mga ito kang plano talaga tabi is last Monday of November 2028 because mga ito kang ata po tabi ang pag-filing certificate kan mga kandidato para po tabi sa Lado National September pa lang tabi filing na kan certificate of candidacy. Kaya duman mga ito kang sa out of 12 ang pagdesisyonan mga tugang kaso o makan committee on electoral suffrage. Iyo mga tugang ana manunungod po tabi sa kato ultimong Sabado o ultimong Lunes kan bulan ng Nobyembre 2028. Kaya pagkatapos kayo mga tugang magdadaralaga na naman tabi ka mo dyan sa mga bangko.

0: Basta tabi sa mga nag-arabang na Korea do, nag-arampang na Cabo, relax po tabi ka mo, tali mo siguro matatapos ang taon na kita magkasarbayan. Pasa po exclusive garidig di sa kuya, gari may inot ako mga tugang, ara man sana magaling nyo si Jess Magallanes. Simple man sana ang buhay ta. Sabi ko kaso bagong aga, may nakaura akong nagkalimang SK chairman. Nag-aaral si kaso nga kami sa ikan sa mga annual budget. Sabi ko, kamo niya ako, kamo ang ano mo niyan. Sabi ko, ang pinakapo niya ako sa SK sa muya. Ang pinakapo niya ako, ang pinakapanyor. Sabi ko, kan SK kami, ako. Iurun-urun kami, sabi ko. Kahito niya ako ang pinaka... Kahito niya ako ang presidente kan SK Federation sa Daraga. Talagang nakikipagtaktakan niya ako sa mga Batikanong congressmen, mga Batikanong legislador kan banuanin ang Daraga. So sabi ko, kan panaw niya ako kahito ang samuya kahito sabi kong presidente sa SK Federation President kahito sa may mga tugang si dating SK Federation President Martin T. Milotibio. Sabi ko, nagsunod niya ako duman. Ano sir, kumusta ka na sir? Ang nagsunod niya ako, kaytong SK Federation President Candaraga Yutabi, sabi ko si dating municipal, dating SK Federation President, at yung dating Anisalag Barangay Captain Alwin Nimo, talagang nagpapailing niya ako ito sa kansayang urag. Nagpailing niya ako ito kansayang urag bilang presidente kan SK Federation President sa Banuanin Candaraga. Nakikipagtaktakan niya ako ito sa mga matitibay ng mga kagawad kayto, kagawad Tony Llarena, kagawad Tony Guyena, kagawad sabi ko, ang Vice Mayor kayto, si dating Alcalde, ang dating Alcalde kayto, mga ambisyal alcalde kayo itong mga tugang, si Attorney Wilson Andes. Talagang nakikipagbakbakan, sabi ko, mga tugang, ang SK Federation kayo itong Candaraga. Sabi ko, sunog-sunod niya ako, mga tugang, sabi ko, duman sa mga SK. Sunog-sunod niya ako, duman, may pagkasyunga na, iyo. Uyabas, happy birthday pa lang tabi sa mama ni Kagawad Mabini kan Barangay Salbasyon kana ni Kagawad Janil Mabini kan Salbasyon Daraga. Baysa na tabi wad ta pag may paglibre ako wad malanto ag tamalanto ag ako diyan sa imo. Kasi ang ano yata ang mil ang ano mi ang gari may ano kami sa 22. Gari mga tugang may monitoring sa MSWD o Daraga para tabi sa operasyon kan sa Samuyang Daycare Center because ang Daycare Center mga tugang sa Samuyang Barangay sa Rookpoint sa kay mga pit project kaya tukan ako magtuga bilang barangay captain. Ang pinagamit ko kaya ito mga tugang yung muna sa Samuyang Barangay huli na after data nagpadara ko ning surat kay Senator Ernesto Maceda na kaigawa kami mga tugang kaya ito kay Daycare Center. Iyon na po ang pinagamit ko niyan pero po pig-improve na yan dalanta na rote yan kaya ito mga tugang kan mga bagyong uminaragi kaya ngunyan tabi islab na ang Samuyang Daycare Center. Sabi ko talagang sabi nga ni Wittigan sa history talagang nakakalamang kami aram na aram tanya ko yan. Kaso lang sabi ko kung ako di mga paiso niya tatamado man naman ako di ako man pwedeng isuusuan sa diri ko. Big para istoryan ko sa mga SK chairman. Nagkalimang SK chairman ito. Kaito niya ako ang samuyang SK Federation niya ako kaito Candaraga talagang pag-abutan siya nakikitaktakan mga tugang nakikibalbalan sabi ko sa mga prominenteng kagawad narumduman kaito kagawad Tony Llarena kagawad Tony Guyena si Alfonso Arevalo Glenn Oy siya pa kaito ang talagang sabi Braganza yan kaito ang mga matitibay na miyembro kang sanggunang bayan talagang din niya akong nagpaudyan kaito ang tibay kang samuyang SK Federation President kaito si ano kasi ahid pala ako kay Barangay Captain Alwin Nimo. Ahit niya ako kami kayto kay 1 year. One term. Kaya sabi ko, maswerte mo ka. I don't know this time kung talagang kumusta naman ang dalagan ngunyan kan ang mga SK Federation President. No. Pero so far ngunyan, nailing ko pag-abot mga tugang sa sesyon. Nakikipagtaktakan man si Sofia Baldo bilang SK Federation President kan Banuanin Daraga. Enda ko sana sa mga nagsalalida mga tugang. Kung nagpailing may tuning tiba dyan sa Logan Session Hall kan sanggo niyang bayan kan Daraga. Pero sabi ko, proud ako na naging SK Federation President. Kan Banuanin Daraga si Alwin Nimo talagang ipinailing mga tugang sa yang tibay kayto bilang SK Federation President. Kaparaw mo para sila talaga ang tabay na pungo niya ng pagkaulto. Maray na uto tabi sa indoga mo. Sana tabi na sa maray kamong kamugtakan sa mga oras sa inyong matang tilipunan gabos ng miyembros kan familia. Medyo nagiluya na mga tugangan uran. Dalang ta sabi po kan pag-asa hanggang Friday pa in or Saturday. Makakamati pa po tabi kita ki uran.
1: DJ.
0: DJ Patunugin mo. Patunug mo na kota na sumang amigo ko. Marantabay na ngunyan. Ano? Sabi niya, sabi ko, maipapadang ako sa inyo tol-tol. Sabi niya, iyo nga ya. Okay lang po, tabi, mabalik, masunod na masunod manggayan. Ano? Ubaan na niya ito, mga tukan, mga nasa likod kan, weteng digdi sa probinsya kang Albay. Sebong kan pagkakaigwan, hindi nung pirak, di pa lamang kamo ka nagkasurupog, na nakikipagagawan pa kamo. Pag makatirig ba kamo, saro mo sa nadadarahon ni nung bado, saro mo sa nadulunada ni nung kabaong, tapos punirarya, tapos nagibo pa ni nung manloko, hindi may nagaragal sa nung tabang, ano natatawa lamang ni nung, kaya magkakanigong tabang. An makamaramundo, mga tukan, ang nangyari po duman sa Sambuanga, na kung sa inyo mo sa Sambuanga di sa Sambuanga nangyari mga tugang sa Ateneo di Sambuanga na nangyari mga tugang na pambabadil kang sarong estudyante kaya digdida sa Albay nagpaluas mo ning pahayag ang KBP nasabi di aninda mga tugang kinakaya pa na maging responsable ako personally responsable ako sa pagpapaluas yung bareta ang dapat niya kung taramanin doon sarong katagamidi dyan na garin na karagkada.

0: Ensa ka mga special panyatong nagantamay ng unyan paggagamaray na morning. Sabi ko nga ni mga tukang madali makakuha kay amigo difícil, makakuha kay tultol na amigo. May mga amigong pilasiba muna sa palad mo, pati braso mo gusto pang kaunon. Ingat ka mo duman sa mga tawong syunga. Baka mga tukang pagabot ka noras ipabarakal ka mo. Tara mako niya ako ang pinaka-latest ko niya, nakalusot na niya ako because sabi ko under sa House of Representatives, iwa niya ako kidosing House Bill na nagagad mga tugang para sa postponement kan barangay San Escape election. So sabi ko, suduan na desisyon na ng mga tugang kan komita level and then ang kadaklan duman mga tugang sa nadesisyonan po tabi yung nagibuon sa last Monday of November 2028 ang SK Asin barangay election. Kaya tabi ko, in kaso yun na lang gaduro direksyon yan, pero definitely mga tugang, so mga parautang tabi yan sa bangko, magdaralaga na tabi ka mo sa bangko, maglo na ka mo. Bata sa mga kiniw-kiniwon dyan ang mga karandidato liwat, o ano na, pero sa mga maabas dyan, magpadagos ka mo, kan pag-abas nindo, kan pundo, kan barangay, ang bako man sa inyo, dahil nindo pa kinabangan, ha?
1: Ang disco, wala ng tanong, ikaw ang reyna ng galaw ngayon.
0: Ang barangay po, tabangan nindo. Oy, nakuha ko ng mga tugang sa pangaran ka mga nasa likod kan weteng digdi sa probinsya kang Albay. Di alamang tabi ka mo nagkasurupog. Ha, napapakikiaraman pa rin doon. May mga sweldo na kamo, may gabos-gabos na kamo. Yaw na mga tugang sukwari. Yaw na mga tugang sukatering sa Laogan Kapitolyo Provincial. Pati na sa operasyon kan weteng. Papakiaraman nindo. Kan panahon mga tugang ni dating Governor Francis Bichara. Tranquilo po tabi ng operasyon kan STL. Digdi sa probinsya kang Albay. Kunigwaman kayo itong mga tugang nagpaparaparibok sa operasyon kan weteng kayo digdi sa Albay. So kinatawa ngunyan. Tapos mga tugang susaro pa mo nakikiaraman, siguro gusto man magpapail. Sa mga sagabos sa klaseng drivers sa nagantabay na pungo niya ng paggagamaray ng morning tabi sa Indoka Boss. Ano, kumusta lamang tabi ka mo dyan? Uy, sa mga taga-SSS Legazpi, good morning. Nakabos sa Gwardiya na kantabi ng unyan ng paggagamaray ng morning. Although nagluluwas sa mga tugang sa mga post, kung si Sia talagang nasa likod, ining saro digdi, bago ang sakoy ining pagkadango ko. Pero so far ka mga inot pa, garibantog naman ang pangarang kayo sa operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay. As in mga tugang duman sa probinsya kang Sorsogon, Marina Uto tabi kay Manay Ofel. Manay Ofel, good morning tabi sa iyo. As in ang sakoyang amigo na nagantabi ng unyan ng pagkaunto, nakapatapos mga tugang kansayang aki sa pag-eskwela dahil mga tugang sa pagiging koryador sa weteng. Ayo? May bago na pala ng opisina si Chuberta Duran. Yaw na pala siya mga tugang sa yaw na siya duman sa legislative building. Pero kasabago, pirang empleyado ang nakaurun ko na naman. Diyan mga tugang sa munisipyo kan talaga. Mantang naglilibot-libot ako kasabago. Uy, nyata, abayan yung mga tawang ini. Pirmi yun nasa pali. Pirmi yun na took off the town. Diyan sa banuan kan talaga. Kunarog mo sana kan. Pigururunan ka mo ba ko lamang mga tugang sa karahayan. Nag-aputin nga sa kuya. Ah, ina daw nga tabi sa t-shirt mi Jess. O sabi ko, anong t-shirt? Ako ngayon, ako pa sa nasaro. Ako nga nga day pa lamang. Dwa ngayon, ito na ako pa sa nangyasaro. Pasara, sisiyang nagkapot ka yan. Ha? Sisiyang nagkapot ka yan. Sisiyang nasa likod ka na pagpapagibok kan uniform kan mga empleyado kan munisipyo. Kaya lamang ka mo nagkasurupog na bako man pirak nindo, pipakiaraman nindo. Puta na, bago ka mo nag-collect, siniguro nindo na igwa ki mga ano, igwa na ka mo kipagkukuhan kan uniforme. Kung ano ni pigpresentar nindong design, ayun na kota na, yan na ka mo nagbago pa. Sa nag-ala tabi ang sedong pagriba, hain na daatabi, so uniforme. Yan ang apot sa kuya ngunyan. Nyata ang nyatabi ta nakakabilo ngunyan si Bonjing. Uyan ngayang tulong ba, ay sus Mario, sabi ko, ano na ka mo? Atang nga tabi iwan ba ko lamang yan karaw-karaw sigurado ka muna yan ang pigrikilamo nila sabi niya umpo. Diyos ko na sana masupog tabi ka mo taka mo man sana mapasubok ang sedong amo. So nagkapilang department head pag gunin ang bitan mo ang pangarap sabi na pwede.

4 barangay kanban wa ni dira good morning sabi sa indo ka boss maray pangiya si ano mas nga pigya sabing may pita man pigigibuyan niya ko ni sipon nindo yo ano na so problema kan administrator kan daraga community college grabe pang ninigar mo lalong nagdadakol ang bidyong nagluluwas magibong ani ka mo ning katarantaduan so tama sara yo maray daga tabi sa masunod da kagawad kan barangay sibi kan dira good morning tabi ki kagawad randilian dilara basan ko og mahan ko mga tugang kay topo tabi ang SK Federation

0: kan banwanin talaga talagang pagabot mga tugang sa resisyon. Talagang nakikipagbakbakan talaga ito si dating SK Federation President at si dating Anislag Barangay Captain Alwin Nimo. Ngunyan, sabi nga ni Manay Wilma Abrigo, pagkukwestiyon manin daw si Alwin Nimo pero ang kapot-kapot niyang ebidensya din yung pwedeng tawadan kasi mga tugang aram niya kung paano ang nangyari. Aram niya mga tugang kung paano ang operasyon. Kaya kamutabi niya nagmamalinig. Kaya naggalas ako sa nag-copy rin yata niya kung tapigbaba natin hindi sa Facebook si Alwin Nimo na kulangan kamukan pigataw sa hindi ngunyan. Kang inot niya ako, kang inot sabi ko na nagpigaginamit pero makairak mga tugang ang term duman na nadangog ko kang gusto magpa-operate kang STL digdi sa probinsya kang Albay siya mga tugang pigkonsulta na narangkil yun na pero ngunyan pinakaaraman tapos mga tugang kang nakuha na garisyo teknik nakuha na siguro ni mga tugang sekretito abo na lamang pesi yun si Alwin Nimo na ginamit din da mga manggagamit kamo katabi doon niya grasya asin mga tugang si CL katabi nera asin sunag kapira pang person ang pinagsabi mga tugang na nasa likod kan operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay itong pagsulo-sulo mga tugang kan machine na pigagamit para po sa pagbubula kan STL magkasurupog tabi kamo kung magibo ka ning kalukuan sumako na lamang tabi alata pagpasok mo palang gumalawang gabi. Ang sabo niya, bayan kang daraga, marina agatabi, kikagawad bab, bagalo na ang kagawad na ang solaminting ara mga tugang magtabang sa pangangaipukan mga daragenyo. Kaya tabi, kagawad bab, kung ano ang siyemong plano sa 2028, count me in. I'm ready to support you. Total, nagiribanan kita since 2028 pa. O 2019 pa mga tugang, 2018, barkada ko na si kagawad bab, dilang tapig introducer ini sa muya kayto ni Attorney Rudel Batokabe. Count me in. Mahiling talamang ang pagbabago kan banwanin talaga. Dalan ta sabi nga ni mga tugang uyam na sindang unyan ki Siupaw. Siupaw 1, Siupaw 2 asin mga tugang dagdagan pa ni Baby Gandang Ari asin mga tugang suminabay pa si Bonjing. Ano na ngaya ang pigreklamo mga tugang sa banwan kan talaga ang municipal accountant. Pati ba yun bagayaw kan municipal accountant din mala sabi ko awardi pa yan. Ikaw ang dahilan bakit sumisigla. Mitch Montero Malamarati, good morning. Asin good morning man tabi ki Jeyon Ochoa. Leticia Miheliano, good morning. And of course, ki Kagawad Balin Imperiala, si Man Kiserpiyo Imperiala. Yan sa mga taga-barangay sa P, mag-ready tabi ka mo, tababalik ng kapit mga kandidato ng Kagawad, si Kagawad Randy, ano, Yan Dilar. Si Chami niya tabi, nagbalik na digdi sa Pilipinas, nakang nakaging mga hulyo gari mga tugang, naagumpuin niyong foreigner. Kaya yun na si Chami niya ngunyan sa abroad. Nagbalik na mga tugang sa Pilipinas. Kaya kamutabi na nagidadang 75 anyos. Pwede pa kamong magagom. Ta nakaagom si Chami niyang sarong foreigner na palatsyende ng taho. Hanggang dinara siya mga tugang duman sa Iran. Alagad ngunyan nagbakasyon sa Pilipinas si Chami niya. Kaya maantabay na ito ngunyan na pagkaago. Ang sakuyang padaba, sinamumuta na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano. Asin ang sakuyang bilog na pagiriba sa council, kagawad din, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Good morning man tabi ki Mrs. El Malyabore. Si kagawad, good morning man tabi ki, Kevin Soto. Sa mga may gusming senior citizen, good morning tabi kinang Tisi Balasco, kinang Irling, kinang Manay Belen. Ano Manay Belen, nakaluto ka na? Dito! And syempre mga tugang sa mga matitibay ming barangay tano, dami kong Frieder Galario, asin man, good morning, ki Jimmy. Ki Giovanni Placer. Giovanni, happy birthday tabi sa imo ngunyan. Ay, saaga pa ng birthday mga tugang ni Giovanni Placer. Giovanni, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: $110 million na mga tugang naubos sa impeachment complaint kontra kay Vice President Sara Duterte pero mga tugang syunga. Deman mga tugang kinangyayari. Talagang dei mga tugang kiaraman na sa prosecution. Kaso ba mga tugang nadali po sinda ni Pahit kana House of Representatives asin mga tugang ni Mrs. Gloria Acosta. Nasabi nga ni mga tugang pigpipirit man kuta na ni ano pigpipirit man kuta na mga tugang ni Attorney Lontok. Na tiltilto ano anan na tirahon pero mga tugang siyang nasubgan. Yaks! Sa atin na. Oy, si Madam Imalinjo, good morning. Kano yung kan dating pamayo kang MSWD daraga. Inapot na ni Chuk Bert si, ano, si Bert na Duran. Inapot na ni Chuk Bert na Duran, si Madam na, ano, si Madam Ima. Kung sabi nga ni Jess, kung nadadagit ka man, sabi niya ni Ma'am Iba, eh yung yan, nadadagit man ako, pero paano? Ang mga mabuton, paano mga tugang natawo, makadit na madagit? Abi kong Richard Garay, good morning. Asin good morning, mantabi Caramel Montero dyan sa Barangay Gabawan, Kandaraka. Kap Danilo Agripa, nabasa ko tabi sa pinaka-latest ngunyan. Sabi-tabi Apcap Danilo Agripa lusot na duman sa ang Duang House Bill na kung sa'yin plano mong gibuhon mga tugang sa maabot po tabi na last Monday of November 2020 at Eskasin Barangay Election. Kaya sa mga kiliw-kiliwon dyan, gari na mga tugang karagkadago na turumpo, mag-alat ka mo kang tamang oras in tamang panahon. Aram na yung 9 na subarahanin doon, nag-irit pa ka mo, bako na yung uraga, nag-abot sa'yin doon. Nag-abot sa'yin doon, bako na buklo ka mo. At least mga tukang kamo mga karagkadago na nako alugod kan sa ilong kalaban ng sa ilong taktika. Kaya if you cannot be good, be careful. Kung ikaw barangay treasurer, magkulikta ka. Di ka pwedeng magkulikta kan bako mo, di ka pwedeng magasos kan bako mo sa dire. Dapat igwa ka ng resibo. Kung ikaw barangay secretary, mag-ibo ka sanakan minutes, di ka makiaram, di ka mag-implementar, tanluas kan sa imo, gali ka na may pagkabinggador. Ayo? Kapnar Sing Bondial, kan Barangay Pandan, ang kapitan na may alam. Sabi nga ni mga tugang may abilidad sa pagpapadalagan, kan Barangay Good Morning. Tabi sa'yo, Kapnar Sing Morel, si Mangki Kevin Soto, Good Morning. And Good Morning, tabi ki Jindaria, Kagawad Balin, si Mangki Kagawa, Kisar Piyo Imperial. And Good Morning, man tabi ki Manay Belen Makinyan. Ano Manay Belen? Miyembro ka na pala ng PNP ngunyan. Kapmaro Mirandil, kan Balinad, Good Morning, Manoy Koy, Good Morning. Asin mga tugang good morning tabi ki ano Kapitan Tuto Lobiano kan barangay Maruri kan talaga masunod din kapitan mabasunod din municipal kagawad kan banwaan din talaga. And good morning, one tabi kimanay Brinda Bahilo dyan sa barangay Tula-Tula Kandaraga. Adagas, pipe, sorry po. Imagine no, duwang tindahan dyan mga tukang sa barangay Tula-Tula in hold up ka na kaging alawan Alcamar. Tapos mga tukang may tindahan ng feeds, may tindahan mga tukang ng bagas dyan sa kanto. In hold up din yung mga tukang kang nakaging aldaw. So ang nagdari nakasakay sa motosiklo, mara sa pang mga makusugo ng boat din. Ano? Si Kagawa Janil Dinomen, kan na barangay Mabini, good morning. O Kagawa Janil, Rico La Lofamia Mabini, dyan mga tukang sa barangay Gabawa, Salvation! Asin sabi mga tukang ni Fidel Monsalvo, maray na agad o tabi sa bilog ng mga taga-malabugkan talaga. Advance happy pista po sabi sa inyo sa 3031. Holiday pati ano? Hey Joseph Lau, good morning!

Palo daw mo niyan, mapapatano siya ito ang kamugtakan kan mga estudyante. Sabi nga ni mga tukang sa Ateneo di Sambuanga, nang badil mga tukang nag-suicide gadan. Makairak man, ano na nangyayari mo niyan sa kamugtakan kan mga iaki sa Pilipinas? Kaya ito sabi ko, kapag ang aki mga tukang nag-committee ng kasalan, automatic mga tukang pag nailing na po tabi ang teacher, minatultulian mo niyan, iba na po. Sige, sawayan mga teacher, sa kalaban pa kamo.

Kamurumunod ang mga tugang kaya kung arog man ka na nangyari ngunyan mga tugang ang salamin kayo po tabi na mabasulon kayo na iyotabi mga tugang si ano? Dapat na basulon kayo ni mga tugang si Senador Kiko Pangilinan ang Senador Nasyonga. Ang mag-ama ko mo yan. So, mag-aki pa mga tugang. Ha? So, mag-aki pa mga tugang na nakakomitin ng kasalanan. Ang gibong kayo ni Tapi-Tapion. Imagine binabaan mga itinaasan mga tugang su edad. Imagine ha. 14 anyos manglupig ka. 15 anyos manggadan ka. 13 anyos manggadan ka. 13 anyos manglupig ka. Kaya siguro dapat na ano, ang solamenteng basulong kayo ni mga tugang ang social media. Bata sa abugadang dangag. Pinakadangag na ini mga tugang sa nabiswan kong dangag. Diba, di magataman ka kibuha, pwede pang maulian. Pero mga tugang ang nagagdain na. Ang taramon mga tugang ni Claire Castro. Ang mga paratoklo na paano tabi nagtuturo kisalto sa mga estudyante. Salba talang ngimot mong an. Gani tabi may naan ang payuma. Ano, makasukong ka naman? Ano? Good morning tabi. 29:30 pa ang bisa dyan sa barangay Malabog. Magmula ko tabi ano, ultimong Sabado ang pisa dyan sa Indo. Imagine mga tugang nga, dadaliyon mo sa mga paratoklo samantalang sabi nga ni Secretary Sani Angara kan Department of Education. Siya mga tugang nangangapunan duman sa mga paratoklo na bago ka maglaog sa teaching permission kinakay po na magagumo na tabi. Kamu takong di pa kamu makaagong baka na tabi problema yan. Tabo na niya mga tugang magkagawaning teacher na nagre-retiro mga tugang sa servisyong teacher 1. Sabi nga ni kinakay po ng massive promotion para magtaas malamang ang sweldo kan mga paratoklo sa pampublikong eskwelahan. Pero mga tugang kung dadaliyon kamu ni Claire Castro. Sabi mga tugang ni Attorney Claire Castro ang mga teachers na po nagtuturo kan mga estudyante para mawaraning mudo may naanampayo mong babaknit ka. Imagine mga tugang grabe ni pa ang problema ang pinagatubang kang Pilipinas ang pagbabaha. Ang taramo na mga tugang pigtalo bandaso mga kanal kaya nagkasurulat kan basura kada imong supong na babaye ka no? Kaya ikatabi CL ikatabi Maria Gracia. Dainin yung pagparainitan pa, ikatabi niya. Dainin yung pagparainitan pa ng operasyon kan waiting. Gamiton to na sa tama. Tanganin makatauban lamang kita duman sa mga katugangan niya itong nangangipon ng tabang. Especialmente po tabi ang problema sa saloda. Kaya ilang apunin doon, grabe ang nakapila dyan ngunyan mga tugang sa opisina kang CSW, kang DSWD. Para sa na mga tugang mag-agad kayo magkakanig kong tabang. Tapos supirak mga tugang napigsamsam ka nagkapilang hunasun na politiko. Wa sana.

Kiatri Lynn Marciliana Tapia na nagantabay ng ngayon siya ng gabos sa Personnel Can Bicol College. Ano na ba yaning nangyayari ngayon sa Manuan, Kandaraga? Kamutabi na nagkapirang persona dyan na nakapalibot sa alkalde. Kung padaba po tabi niya doon siya doon alkalde, magtultul ka mo kan siya doon saltong gibot at kamumang sa nalang paula. Siguro, di ba lang yung mapirdi kung pag-abot ka doon sa basa yung importante, paldo na ngayon ako. Oy! Sana tabi, so mga jabo order pala ngayon, sobrang 1,000 mga tukang sa Manuan, Kandaraga. Sa'yin kita kan magpaparpa ko anong pangsweldo? Sa'yin kita kan mako ang mga tukang kipang parpang sweldo? Sa araw nga nakadakul-dakul ng mga job order. Ako kutaan na sabi ko, never about ko magkomentaryo because Mayor Mick is a friend of mine. Pero mga tukang sabi kan mga nagtachat sa kuyo, di kang yan nakakaribok na suportado mo, magkayado ka mo. Di man po tabi, makuman ako araw ka yan. Iyo? Di ito manigaran ang mga programang pig-implementar mga tukang ni Mayor Mick para sa karayan Kandaraguenyo. Kasi ka nakagingal daw mga tukang itong pagbubuktak ng night market niyan sa barangay Anislag. Kadakul-dakul pa mga puriktong pigpapakinabagan. Ang problema mga tukang ining mga tawong ining nakapalibot niya sa iya, baka tabi mga tukang pag-abot kanura sa ibong kan mga programang pigigib mo para sa karayan kan munisipyo Kandaraga, igwa kay mga tawong nakapalibot sa imo kaya mangyayari kan mga tukang oblas. Good morning!

0: Ang mga nakapangaranig ni mga tugang sa Operation Can STL sa Albay, kompleto na po tabi, ano? Kompleto na mga tugang katabi din inupiling kakayaan ng kredibilidad ni Alwin Nimo bilang saro mga tugang sa nagpaluasing impormasyon. Ang pagkakaaram ko mga tugang kangunya na pagkaadaw, nakatalaan na makipag-ulay si Alwin Nimo sa iyang mga abogado para mga tugang sa pagsampanin magkakanig kong kaso. Dumantabi mga tugang sa ano, mga personang dapat nasampan kay magkakanig kong kaso. Yaunig di mga tugang si Gracia, kasabay di ang pangalan ni Gracia, asin mga tugang ang sarong kontraktor duman sa probinsya kang Solsogon, digdi mga tugang sa Albay, nagkado ang pangalan pinagunambitan mga tugang. Kasabi ko, pag nakagiboy niya yung affidavit na isumite na ini mga tugang sa Office of the Ombudsman, rima titabi, kamo ba kapag abot ng oras, mataram naman kamo, mamumuliti ka. Uy, si Amigang Daisy, alive na, asin good morning, mantabi kay Amigong Jokes Nonias, and good morning, mantabi kay Kagawad o Kaudiberkan Barangay Matnog. Siyempre mga tugang, ang lalaking matibay maghanap ning sawa, ang pinakamatibay na treasurer kan Barangay Alcala. Good morning tabi kay Sir Vic Mirafuentes. Ano tabi, Vic, nakako ka na kisawa? Ano lamang ang sawang piganap mo? Sunday nagtotok ha? Okay na pagmati mo? Hindi ka man pwedeng magbakasyon. Ano? Magkamakon mo tapi ingunya nagbakala ko ning bulong. Kaya sabi ko, tuod kita magdildil ng asin. Kaya sabi ko, di man kinakaipuan na mas kinagangaipo kita ng kwarta, di man kinakaipuan ni pabakatang sa toyang saliri. So 5,000 ko tapi, dumansan ito sa gallstone ko, tapos sa, ano, tudas. Kaya sabi ko, so 5,000 ko, may natanap pa man na 286. Bulong sa na yan, ha? Yan mga tugang, pirang may 10 lang ako duman, kaya di paanong sa gallstone ko. Ang saro kayo nasa 82.82 something. Tapos mga tugang sa, ay gwapa, sa dugo. Ta nagkaklat ang dugo ko, kaya sabi ko, Diyos ko, nasa na doon. Sa iba ako kayo ni mga kuaning kwarta pambakal, sa iba pa mga kuaning pagmantin. Kaya pag nakatama ako sa luto, tranquilo ang pagmati ko. Tranquilo ka mo, gabos. Naman ino to mabibinipisyalan. Ano, Bek? Kasi mga tugang kay Amigang DCO ka ba? Pag misan malangit man sa bulsa, namabakal ka ng araw kayo. Imagine 5,286 na lang natara. Diyos ko. Di man kami di pwedeng mangulap nito, be. Na makasupog na mga tugang. Di bali kami magtios. Basta ang importante, legal ang samoyang pirak. Baka, oh. Pero mga tugang si Clear Castro, makasupog na, ano, makati na mga tugang mga pigtatarama. Ano lang kung may utak pa man ini, ano, gani, anong utak ay ni mga tugang, natutungtungan, basta ka sanang minapugawak, di mo lamang pigisip ko ng pigtatarama. Masa ang importante, mga tugang, hawak mo ang bita. Tulugin mo, tonight ikaw ang reyna ng saya. Grabe, ano, ining mga pangarap pinag-unambitan mga tugang ni nasa likod kan operasyon kan STL digdi sa Albay, operasyon mga tugang kan wedding, dilawang ka mo nagkasurupog kayan. Iyo? Sabi nga ni mga tugang, dai mapalwas kaya anuman nataramon si Alwini mo, kundi siya mga tugang kaya magkakanigong basihan. Imagine ninyo mga tugang, ha, kadako na po tabi ng mga persona nagkataranggal mga tugang because of wedding, you remember? Mga tugang, pig-file lang po ng impeachment complaint si Joseph Estrada. Dahil mga tugang sa wedding, ang sa kuyang matibay na amigo kan Almay, good morning tabi kay Governor Rex Lagman, natanggal siya mga tugang because of wedding. Kaya ngunyan, abangan ta po tabi, ano pag nakapagsumitin na kan siyang reklamo sa opisina kang ombudsman, baka tabi mga tugang magpaluasing common o magpaluasing order na arista tawon kay magkakaligong panahon na makapagsimbag ang mga persona. Pero mga tugang ngunyan, na-file na po tabi, may ipa-file na po mga tugang, ano? Kalig na tabi, bata, nakaabang na ako sir, makusugo na pati ang radyo ko, iyo po. Baysa na po, tamang ko, or manggali kami kayo, iyo po. Relax po tayo, kamo sa mga parantabay miligli sa Radyo Oragon. Good morning tabi kay Kapitan Arlalia Reyna kan Barangay Piña Francia kan Daraga. Ano oras mga tugang, eksakto na pong 18 minutos bago po magabutan alas 12 ng pagkauto. Mabalik ako mga tugang pakalis po ni nagkapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ako si Ronnie Tagasol sa Bansipi. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na resultasyon blood came po. Puro negative lang po.
5: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Ngayon darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
7: Para sa sambut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukura, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan Albay.
2: Ano oras po mga tugang sa Radyong Ragon? Eksakto na pong 15 bago po magabutan na alas 12 ninyo pagkauto.
3: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. And good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
2: Balik po kita mga tugang sa programa. Good morning, tabi sa mga taga-Maroroy, Kandara, Kalbay. Good morning, tabi sa Jess. Akantabay naman kami sa Imo. Bata, makusugo na sa radyo ko. Sabi ko, dangugunta daw tabi ki Jess. Bata, nagpapataya baga kita agom. Sabi nga ni agom iyo. Halato na lang tabi nindo ano? Talagang unasun yan na mga tawong yan. Iyo po tabi. Besa na po tabi. Tabiglado kaya tabing nag-abot sa mga abog Garo ni Mr. Nemo. Kaya po kita natawa ni magkakari kong chance ang mga kaurong tango niya na pagkaaga. Dapat mga tugang matawan talaga ini kay magkakandi kong leksyon kasi mga tugang iyon ang gibon hindi. Dahil na yan mga tugang mababago pa kasi ano gali mga tugang o gali na. Ang customer, customer na. Pag-ibon hindi mga tugang mauti ng mag-ibon ng pirak, mag-ibot ang mag-ibon mga tugang kipirak. Dahil lamang nila pig-iisip na may mga tao silang madadalaganan. Iyo? Ang pig-iisip lang nila mga tugang kung paano sila magkakasadirin. Ngunyan, pag nag-agi mga tugang sa tama, nag-agi mga tugang sa proseso, nag-file kay magkakani kong kaso, ang salaminting gigibunin yung politika, may tawong nasa likod. Diyan ka mo maurag magpalusot. Siguro mga tugang mautak po yun na tawong. Sabi ko nga ni mga tugang na orgulyo kami, na orgulyo ako personally because mga tugang, the only SK Federation of Daraga na nagpailing mga tugang kay magkakani kong tibay, iyo mga tugang si Alwin Himo. Kaya ngunyan, ko-question ng credibility. Di siya manin nagko-question rin eh. Kang inot, di ka mo nagko-question, pigo umuha pa rin doon. Inot na ba kaya itong nagluwas ang sagwin? Ah? Sabi nga ni mga tugang kaya ito, ang mapadalagan niya kan waiting digdi sa labay, ang sagwin. Now, sabi nga ni mga tugang, naninilin siya sa tabo, pinakiaraman mga tugang inapod na tabangan sa pagpapapirarkan waiting digdi sa albay. Kang nailing niya mga tugang na siguro may ganana sinda, bigla na sanang ginilid. Kaya ingat po, tabi ka mo sa mga tawong arog kayan. May mga tao paano mga tugang na pag napapakinabangan ka, maranita marani sa imo. Pagkatapos ka mga tugang na kapakinabangan, lingaw ka na. Iyo? Kaya po tabi ang solaminting advice ko sa sendo, iwasan po nindo ang masyadong pagtitiwala dalang tapagabot kan oras. Yan na tao na pinaglalauman nindo na magiging katabang nindo. Yan ang mga paula sa imo. Iyo? Eksakto na po, nga 12 bago po magabot ang 11 of 12 man yung pagkaundo. Ako nga ni Tabi Wad, leader man ako, pero ngunyan gari po ulingaw na kami iyo po, Tabi. Ano? Okay lang, bako man kita mga tugang papansin. Bako man kita mga tugang pa, ano, pero pag-araw kayo nagigibo na sa tuya, iyo ano? Ini pa lang, Tabi, ang mga pangarang ka nasa likod kan operasyon kan STL, digdi sa probinsya kang Albay, si Manay. Si Saro, mga tugang, si, ano?

Kapdina Kalyada kang barangay Binitayan Kandaraga. Good morning, asin good morning, mantabi kay Herbert Marceta. Yan po sa barangay San Roque Kandaraga. Ngunyan pala, pwede na kuno mga tugang ano, pwede na mga tugang maigwad aki sa rong kapitan sa daraga na pinagsusubitan kang GO. Nyata, takin na kayo po, ang pangyaraon ka mo, di naman ka mo ka na kukonsensya, ha? Kadakul-dakul ang naghahanap ng trabaho ngunyan. Sabi nga ni mga tugang digdi, sabi ko, alangkaw ang kaso. Kanda ining trabaho, mismatch mga tugang, ha? Nangangay po ki accountant ang nag-apply mga tugang graduate po tabi ning teacher. Although maski may subject man mga tugang na educate computation, iyo man gay. Pero so far, depende mga tugang sa speciality kan sarong tao.

Digdi po tabi sa pigpabot mo sa kuya ng mga pangaran, dahil naman ako nagangalas kayo ng mga taong ino. Pero ining saro, na gabus na kamoy guwaning inkaman, ano, pigbati ba nindo ang kawaraning projects? Ah, nabati na, namati ang manindo, binati man yon kawaraning projects. Ah? Kaya kamo nag-imbil to saro kay ning bagay o grabe ang kaunasan nindo mga tugang pagabot sa pirak. Iya baga, nasamantalang kami nga ni ako personally, nakakasustinera ko mga tugang kanpangaypo ko at least ang insulin every week. Kinakapuan mo nga tugang na makawakal ka ng insulin because ang sarong insulin 35 cm, ano yan, mililito yan? Ang tunok mga tugang sa tulako. Kaya sabi ko, pag dahil na akong pirak mga tugang, anong mga dapat kong gibo na legal? Bako mga tugang maimbelto ko sa illegal na gibo-gibo, ano? Ini may mga pirak na pero mga tugang nakakakomiter pa nin kasalan. Nagusto ba mga tugang makiaram sa operasyon kanweteng digdi sa probinsya kang Albay? Bata susarod ang mga tugang na politiko, sigan apod sa mga alkalde? Siguro mga tugang suportaran siya na arog kayo ipagpalago sa operasyon kan STL weteng digdi sa Albay. Sabi ko nga ni, bako man ako mga tugang kontra because sumarkada ko. Nakapatapos mga tugang kansay ng aki sa apat na private schools dahil mga tugang sa pagiging koreador kan mag-agong. Pero kung papag-initan niya ito ang weteng, magkasurupog man tabi kamo kan gibo nindo. Nagpapabot po ni good morning sa bilog ng mga taga Dilapas, si Kagawa G. Amora. Kagawa G, good morning tabi sa iyo mo sa bilog mong familia. Ati na ano, sabi niya, Diyos ko tabi, what, Jess? Arog kayo ni, oo. Grabe, ali, makaati na mga tugang. Ali, contractor ka, tapos makikisabay ka. Patuod ka talaga sa illegal. Abo mo lamang makadilin siya ang kapwa mo kaysa kamupan makikiaram. Kaya duman mga tugang sa video na pigpalos po ni Mr. Nemo, nanarangkilo siya. Pigagalan siya mga tugang kay magkakanig kong advice kay ni mga taong inialagad mga tugang kang natawa na niya kay magkakanig kong advice. Kalaban na siya mga tugang. Iyo? Dahil so pagkasulo mga tugang kan sarong ano, pagkasulo mga tugang kang pigsasabing machine na pigagamit sa pagbobola. Sabi nga, ano, nagtutubo daw tabi ka mo dyan? Ang mga koreador mga tugang, alos didera plus ang kilikili para sa na makapagpataya. Pero ang commission na nakukuha, apira na sana kung igwa ka ning patama oral daw, tapos hindi kang magugma. At least mga tugang, kung kada bulik, wag ka lamang kayo magkakanig kung patama, tapos hindi kang magugma. Bako? Ikaw ang dahilan, bakit sumisigla? Kaya po, nawakan mo ang beat. Pero tuloy pa rin lalo kang kumi. Pero kung mangluluko ka mo, sabi ni Manay Wilma, dahil nyo kayang tawanan ng abilidad mga tugang ni Mr. Alwin Nemo. Saro mga tugang sa nagpalwas kan informasyon. Manungod mga tugang sa operasyon kan STL because inot pa kayan, nagluwas sa mga tugang informasyon na magkasagbot ngaya si Asagwin tapos ngayon matunga nagkapirapa. But this time mga tugang, igwapa po lang patakot sa sayang buhay. Ikaw masa na po tabi, madepensa ka kan sa diri mo. Arog ka na nangyari sa mo. Kaya yan po ang pigsasabi ko sa inyo oral daw. If you cannot be good, be careful. Ang tawong nagagamit sa inyo, ingatan po tabi nindo ning marhay, baka tabi pagamot kan oras. Yan ang tawong magula nindo. Kaya lamang ka muna isip, maigwan na mga tugang kinagkawararan ng trabaho, nagkataranggal mga tugang sa pwesto because of that. Pero kung yan iyo mang ginaray ka mo, ako nga ni tabi kagawad di, kagawad amigong Vic. Sabi ko, nakulun akong programa ngunyan. Kaso lang po tabi, pig-control po na tama election. Pero pag-arog ka ning postpone ng mga tugang, siguro dire-diretso na iguan na nga niya akong schedule na medical mission sa barangay mi. Pig-request ko mga tugang kay Congressman Pedro. Sabi sa kuya ni Madam Sally Luces, libre na po mga tugang ang pagkaon kasi igwa po tabi ki mobile kitchen ng ako Bicol. Yun ang mga tugang ma-serve kan pagkakan. Kaya sabi ko, exclusive naman yung programa ko para mga tugang sa mga senior citizen. May 10, may 100 po tabi na reading glass. Exclusive mga tugang para po tabi sa mga senior citizen. Nagkataw lang tabi na depaki ophthalmologist. Kaya po mga tugang pikin na karasun. Kunya, tatanok tama muna ang gigibon ng medical mission sa barangay. And second, katapos pa man sa mga tugang kan medical mission ni Kaloy Loria. Kaya sabi ko, dito naman pwedeng isugok pa daw. Ta 28 ko ta na Friday man ang schedule kay ni.

Sabi ko ni duman mga tugang sa amigo ko sa Manila, sabi ko kailangan ko talaga ngayon ang Amlodipine, kailangan ko ngayon Losartan. And then sabi ko multivitamin sa mga adult kasi yan po ang kinakailangan ngayon. Iyo, arukan sa mo yung pagribalig di si Tupi. Grabe ang sipon na namamatian. Grabe ang kalinturang namamatian. Iyo. Kaya ining palago sa pinagigibong investigasyon mga tugang, ah. Palago sa mga tugang pinagigibong investigasyon kan House Committee o kan Senate Bloribo, kan Senate Impeachment Court. Alos mga tugang nasa 110 million ang pigagastos mga tugang kan gobyerno and so far. Kunilingon niya ito ang pigpipresentar ng mga ebidensya di mga tugang kayong magkakanigong basihan. Sabi nga niya mga tugang mga reckless, mga saltong akusasyon, mga tugang against the Vice President. Imagine na si Gloria Acosta tapos mga tugang itong taga House of Representatives. Pinampang duman mga tugang, di man pala kirelevant ang itataram duman sa impeachment court. Parang sulaminting itataram niya mga tugang, nagpawidro, Diyos ko na sana. Kaya sabi ko, during the time when I was a child, sabi nga mga tugang, anambisyon ko yung man kayo maging CPA lawyer. But dahil sa pagtiyos mga tugang, di tayo nabot so kaya tayo ninabutan ko sa na BSB management, accountancy, tapos nagboro methods man ako. Ngunyan, taga-radio man sana ako, tapos mga tugang taga-barangay.

Sabi mga tugang ni 310-3102, ano man ang pakilabot inda, dapat nga ni tanagtaram si Asher Alwin, ikaw mata, gariman sa nasinda kaya na nagayop sa lubang. Dili nga po nindo sa national, pigahanap ninda kay to si Bato de la Rosa. Iyon nga ni Bagano, pigaparahanap nindo si Bato de la Rosa. Kung talagang realin nyo na may bayulasyon sa liwa, why is it na liay pa nindo tanggalon? Ang makamarumundo lang kay ni mga tugang, na iba po ang pigtataram kang palasyo malakay, ang iba mga tugang pigigibo. Iyo? Ano yan sana pong pag-postpone kan barangay election? Di man kan mga tugang mayro si Chisis Kudero, kundi kitawang nasa likod kayan. Iba mga tugang kipudilusong tawang nasa likod kayan, bako tabi man ano, Manuel Rico Ibañez. Dapat yung pangaranan na ini, yung mga tawang ini, kategorikal, madi na yan. Ilingan nito mga tugang. Pag na-imbuilto ang mga pangaranan kayo, siguro madi na yan mga tugang. Alatunta na lang siguro mga tugang ipafile na reklamo. Si Mr. Nimo duman sa Office of the Ombudsman sa Quezon City. Tanganing maraman niya ito, madeterminaran kung ano talaga ang violasyon. Now, ako man kay, nagpadala naman sa kuya sa running surat sa ombudsman. Sabi ko nga ni, confirm na sa kuya sa mga pigreklamo ko. Sabi ko, yes, dapat siguro na mapanimbag na. Grabe na sabi ko, ang gibo-gibo. Kaso lang, pigapot ko kundi kimadadamay ng mga pagiriba.

Ako man kaya ako mangatugang binggador, ako man ako mangatugang kiano. Kaya sabi ko nga niya kang inot na grabe na sukarib kayo, grabe na naruluwasan, mga tugang kan mga pangaral na makan nila itong barangay official. Pigulukan ko na sana. Sabi ko, ako, partida lang ako sa Indong. Aram ko man ang ginibuan ko, aram ko man ang sadiri ko. Dahil ko man piling luko ng sadiri ko because mga tugang na iling ko kung gurano kami kasweet ng pagiriba. Yun. Tanong, ikaw ang reyna ng galaw ngayon. Ano kagawad, G? Makapitan ka naman dyan sa Adila Paz. Kayang-kaya mo yan kagawad, G? Na magkandidato ka bilang kapitan kan barangay Adila Paz. Oy, good morning man tabi ki barangay Captain Clemente kan barangay Dinoronan kan Daraga. Ano tabi, Kap? Kumusta na? Hanggang sa huling tugtog ng sayawan, hawag mo ang beat sumayaw. Sana tabi, kamong mga nasa likod kan operasyon kan wedding sa Arbaya, magkakoronsensya tabi, kamong masupog kamo. Ang kasimpleng pirak, di na po tabi nilo pag-initan pa. Kasimpleng anak buhay kan mga koridor mapataya ka tapos wa sana mapagalon mga tugang pag nasala ka pa kan computation mo pwede kang marilisan bata piso-piso dos tapos saro ka nagigibon pa mga tugang kaya dapat siguro magibon yan kaya rarom na investigasyon and sa pagi siguro mga tugang ni Mr. Alwin Nimo maluwas mga tugang tunay na katotohanan asin mapanimbagan mga taong responsable pero tabi sa mga nagpaparapos dyan iwasan na muna tabi din ang pagpaparapos baka tabi mailaw na naman yan. Mapropose pa kita ka nagka-discovery na huwag naman kayong ganyan. Huwag kayusan, masama yan. Iyo po. Again, congratulations mga tugang kay Mr. Alwin Nimo. Dahil ang tasangon yan, palago siya mga tugang pigluluwasan katotohanan. Maabot niya mga tugang naluwasan, mga perisyon na sa likod ka ng operasyon kang waiting degree sa Albay. Dahil ang tamaray na nga ni sa operasyon kang STL, pinakiaraman pa rin o piglaugan pang bukis. Kaya ang provincial director kang PNP sa Albay, nangangapunan tabi kami sa MOPD, na sana tabi tawan mo kayo magkakandig kong atensyon na narog kayo ng problema. Especialmente po ining mga transaksyon na. Ayun. Ining illegal na sugal na waiting, ano ini waiting talaga o STL? Bata mga tugang sabi po kan PCS Oligas, bisin nila tabi mamonitor sana. Tarabaw din mga tugang kan PNP. Iyo? Ano na nagtuturo anak mo kung siya magibukan obligasyon? Kaya basta mo rin ang mga tugang arog kayo ng buhay mo sa private, no work, no pay ka.

Kaito po kang panahon ni Gob, ali ang ribok mga tugang sa operasyon kan STL Ligli sa Albay. Igo lang kaito kima nagpaparagibong istorya na siguro mga tugang interesado man magpadalagan kan STL. But this time mga tugang na ilin po nindo, ha? Igwa naman ko taana, maabot man ka nagkapir ang koridor na makaigwa ng mga tugang kaya napuhay. Pero mga tugang ulangunta pa sa kapalitso kang nagkapir na dahil mga tugang sa deringkilan sa bida politika dahil sa pagiging gahaman.

0: politikong na kamo, gusto pa niyong pakiaraman ng arog kayan, politiko na kamo, gusto pang pakiaraman niyo ng arog ka na bagay. Kaya sabi nga ni baga mga tugang sa kasabihan, kung gusto mong maging yaman, maglaog ka sa pagiging praise the Lord. Kaya mga tugang, kung gusto mong magkayaman ka, maging politiko ka. As in pang tulong, kung gusto mong magyaman, maglaog ka sa drug lord, pero tabi di ka sana magpadakop, ta dipisil na. Yo. Oy, alas 12 na mga tugang, mapaaram na po ako sa programa. Ngunyan po, tabing aldaw nin Miyerkules, Mother of Perpetual Health Repeat sa 17 or 19 Agosto 2020 ba niya sa ISA. Dahil patabi mo na yung Opel, kinisulta ngunyan kang STL. Tanganing may anunsyata na lamang digdi sa programa. An importante mga tugang, proud na proud ako na mga kasabay ko digdi sa programa sa mga maso na daw si Mr. Alwin Nimo, ang dating barangay captain kang barangay na sila kandarga. Tanganing makuan pa niya ito mga tugang kimagkakanig upang impormasyon. Ano ang siyang pinakabasihan na tanadamay ang pangaran kay ning duang kontraktor? Asin mga tugang nagkapirang politiko digdi sa probinsya kang Albay. Dapat tabi igibuan niya kimagkakanig kong pagi para di na pangarugan pa. Ipo! Oy mga tugang, eksakto na pong 1 minuto makalisan alas 12 niyan pagkoto. Mapaaraw po ako sa programa ngunyan po tabing aldaw ni na Miyerkules, Pitsa 19 kanbulan Agosto 2020 sa ISA. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya sa programa sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat to nung tabi ning Marhaya Kapansay nung nakasabay si Jess Magallanes. Sa lado technical, si Manoy Tope, naman sa tower si Manoy Jutz Valderrama. Minawalat kan tataramon day bali sa yumahan day sa napagtugaan na. Basta Bicolano. Oy, so mga nagkabang palantabi sa Rizola Canistia na nagtama mga tugang 31-2. Ano, may tama alaman kaya kamo kayan? Naglalog na mga tugang mga text sa kaya ni Manay Opel. Kaya kansaro, pighanap ko na si Manay Opel. Ito pala mga tugang nagbago siya kay cellphone. Marepo ko niyan ta, okay na. Yung nababasa ko lang sa iyo mga text. Sige po. Iniman po tabi na nangyari, binulgar mga tugang dilating barangay Captain Alwin Nimo. Dapat tabi, pahirin na inikin magkakanig kong kaso sa ombudsman. Bako na puro silang sinatawa-tawa, ngawa-ngawa. Na consent mga tugang igwaki mga magkakanig kong ebidensyan pigpapalos kontra sa inda. Mag-question man kamo sa pagkataon ni Kapitan Alwin Nimo pero sa mga kaputyang papeles. Sabi nga di mga tugang, may video conference. Araw kayo may pag-urulay sa auto mga tugang kanasakyan. Di lamang kamo nagkakonsensya. Sa inyo tabi, gabos, waray na auto Bicolanya. Happy lunchtime.
1: Basta Bicolano, Oragon!
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Basta Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Arr! paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, only managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Picolanos Region Y.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
4: Kasangga at kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
3: Engimar Camoyas.
5: Engimar Camoyas.

Na mga suki, kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa? Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang program ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha. Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa kaping may herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon. Yang kahabaan pong yan, ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte, yan, mga parents kong minamahal, ano? Kaya't maraming po salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan ang nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, dagang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampanya ang Rumblon. Kaya sa mga taga-Rumblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay
hindi pinababayaan ang company na supplyan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya marami pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produkto markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may J-Mart Tudo Panalo at magka premium raffle promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Nagbabalik ang programang kasangga at kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo! Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
2: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa program.

0: Di Marcamonias. Di Marcamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki, sa mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Sa mga panahon pong ito, mga kasangga, medyo nag-uulan na po, hani. At talaga namang ang bilis ng panahon, mga parents kong minamahal. Ang bilis magpalit ng buwan, ano? Parang kailan lang, mga kasangga. Abay, lampas na naman po tayo ng kalatian ng taon, mga parents kong minamahal. So tuloy-tuloy po tayo sa pagpapalusog, mga kasangga. At masarap po ngayong humigop ng dekalidad at mabisang produkto natin. Ang produktong Mark Cafe, ang produktong Mark Choco, mga parents kong minamahal. Ano? Mamili na lang po kayo dyan, sapagkat unang-una lahat po naman yan, bago ilabas sa merkado, yan po yung maganda ang naging testing. Ano? Yan po ay sinigurado, mga kasangga, sapagkat malaki po ang pamumuhunan ng ganyang produkto. Dapat po ay makatiyak po tayo na yan po ay uulitin ninyo, bibilhin ninyo, para hindi po masayang yung ating ginagawang pagsisikap na mabigyan po kayo ng mahuhusay na produkto mula sa JMR Herbs Incorporated. Ano? So sa ating mga parents, kung sakali po at talagang ayaw nating magkape sapagkat sabi nga ay nakapagkape na kayo, so itry po natin, mga parents kong minamahal, yung ating Mark Choco. Ito po'y matagal na rin, ha? Matagal na rin talagang chinaga po natin ito na huwag mawala sa merkado, sapagkat

0: ating kalusugan dahil doon sa mga sangkap na nakapaloob sa ating inuming Mark Choco. Ano po? Ito pong Mark Choco, mga parents kong minamahal, ito po ay nakasashay na. Bali siya po ay antimbang po, mga parents kong minamahal, ay 21 grams mga kasangga. Isang sachet, pwede po itong inumin ng dalawa katao kung maliit naman yung timplahan, mga parents ko. Ano? Pwede nang paghatian kung ito itinimpla natin sa isang mag. Pwede pong lampas lang po ng kalahati para sure po yung lasa, mga kasangga. Yung tamis po nito ay nanggagaling po sa isang halamang stevia. Alam naman natin yung stevia, ano? Yan po ay matagal nang sikat sa merkado sapagkat yung tamis na kinuha po sa dahon, yung in-extract, mga parents kong minamahal, na may mababang calorie content, yan po ay nakapaloob na po sa ating masarap na Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Engimar Camonias. Camonias.
0: Marami pong sangkap ang ating Mark Choco sapagkat doon sa ating mga ingredients na pinagsama-sama, nariyan po yung non-dairy creamer, nariyan po yung cocoa powder, nariyan po yung gotocola extract, yung acai berry extract, yung ating spirulina, itong ating chlorella powder at itong omega 3 DHR powder, kasama po ang taurine at itong probiotics. Ano? Yan po ay no table sugar added, maganda pong klaseng inumin tsokolate sapagkat may mga herbs na nakapaloob po dito sa ating Mark Choco. Hindi po ito ordinaryong inumin tsokolate lamang, mga parents ko. Ano? Bagamat nakakabili tayo ng inuming tsokolate sa mga fast food, pero isipin na lang natin, mga kasangga, wala po tayo makukuhang benepisyo na katulad po ng ating Mark Choco. Narito po yung mga herbs. Ito po ang dapat nating iniinom, mga parents kong minamahal. Kung kayo'y iinom sa mga fast food ng ganitong inuming tsokolate, ay magtubig na lang po kayo ng maligamgam. Sapagkat sinisigurado ko po sa inyo na mas safe ang ating budget para po sa pagbili ng mamahaling tsokolate, pero ordinary lang po ang kanyang formulation. Ano po? Ito po ang ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink ay napakasustansya po sa mga taong gustong uminom ng inuming tsokolate sapagkat nariyan ang mga piling-piling mga herbal extract. Tapos mga parents kong minamahal, bukod po sa mga nabanggit po nating mga ingredients, ano po? Ito pong isang sangkap ng ating Mark Choco ay ito pong omega 3 DHA powder, isang pulbos na anyo ng docosahexaenoic acid, isang uri ng healthy fat na kadalasang galing sa microalgae. Yun po yung halamang dagat, mga parents ko. Ano? Ito ay ginawa para sa mga taong gustong magka omega 3 nang hindi gumagamit ng malansang fish oil. So dito po sa Mark Choco, sinamahan po ito ng omega 3 DHA powder. Nakalagay po doon sa label ng ating Mark Choco, ano po? Yung omega 3 DHA powder. Kaya nga po sinasabing ang Mark Choco po ay sadyang mahuhusay ang mga ingredients. Narito po, mga kasangga, ang benepisyo ng ating omega 3 DHA powder na galing sa isang halaman. Gawa ito sa algae, kaya angkop na angkop po ito sa mga vegan at vegetarians. Walang lansa ang ating

0: omega 3 DHA powder sapagkat wala po tayong maamoy na mabahong amoy, wala pong lasang isda dahil sa espesyal na teknolohiya ng pagpapakete ng gayong klaseng omega 3 DHA powder. Ito po ay madaling ihalo. Pwede pong ihalo sa mga smoothie, sa gatas ng bata, oatmeal o sa baked goods, mga parents kong minamahal. Mahusay sa ating kalusugan ang omega 3 DHA powder sapagkat mga parents kong minamahal, ito ay magandang supplement ng ating utak, ng ating mata, puso at pwede pong makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa ating pangatawan. Yan po ay omega 3 DHA powder, mga parents kong minamahal, na galing sa isang halaman at gawa ito sa algae, mga kasanggano. So malinis, ha? Mabango, walang lansa ng isda, mga parents kong minamahal, sapagkat galing po ito sa isang klaseng lumot, isang klaseng halaman na kung saan ito po ay napakahusay sa mga vegetarian. Ano? So, karaniwang gamit po ng nasabing omega 3 DHA powder na sangka po ng ating Marchoco ay pwede pong suplemento sa pagkain. Ano? Yung pong pag-inom natin ng isang klase ng Marchoco na may omega 3 DHA powder, may dagdag na nutrisyon para naman sa mga buntis, para sa mga bata, para naman sa mga matatanda. Ito pong omega 3 DHA powder, mga kasangga, ay pwede po itong ihalo sa mga gatas ng mga sanggol. Madalas itong inihahalo sa mga infant formula para sa paglaki ng utak ng isang sanggol. So maganda po yung omega 3 DHA powder na sangkap po ng ating Marchoco sapagkat talagang napakahusay po dito sa ating kalusugan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Tandaan lagi natin, mga kasangga, kapag sinabing omega 3 DHA powder, yan po ay napakahusay pong gamitin sa ating mga inumin at pagkain. Yan po, mga kasangga, ang ating Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink with stevia.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
2: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
3: Ano na nga bang pangalan mo?
2: Teka sandali. Nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos.
1: Lahat ng bagayan, ayaw nating mangyari sa ating buhay.
2: Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom
1: ng Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix with stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwas sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.

0: chocolates.
1: Mark Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Mahiwagang katanungan, kailangan ng mahiwagang kasagutan. Saan mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
3: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Cafe Brown Rice Coffee?
4: Carlos Superdrug.
2: What about Mark Choco at Mark C?
5: Carlos Superdrug.
2: E ang Mark Capsule? Saan mabibili?
6: Carlos Superdrug.
7: Anim na sangay
2: ng Carlos Superdrug.
8: Carlos Superdrug.
2: Sa buong lalawigan ng Quezon at ng Louisiana, Laguna, mabibili mo na ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Carlos Superdrug. Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay mabibili na rin sa mga sari-sari stores, groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
9: Jmar, todo panalo at magka-premyo Rumble Premo Season 4.
10: Kasangga at Kalusugan.
11: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng Jmar Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat, mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapol, ano? Yung pong ating Jmar to the panalo at magka-premio raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle, mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay naghihintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng Jmar Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman, mga kasangga, kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una, wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery, na mga nagsasabing tayo na po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore, sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng Jmar to the panalo at magka-premio raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat, ano? Wala pong matitira dyan. Kaya huwag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha, mga parents kong minamahal, ha. Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan ay extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha. Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension, mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano, yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension, sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga entries ninyo, sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano, yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle, nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo, eh. Yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangkat Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias. At ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo, mga kasangga, sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag ho kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraful. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal, may kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Mar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
3: Basta bigulado

0: Babes, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no. Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Considerable pabilag po.
3: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
2: Mga 20 years.
3: Ano daw sabi ng doktor dyan?
2: Sige, kaya sa puso. Nawala na ito mga mamukha.
3: Mga makulog, hinihingal doon? Madaling mapagod. Ngayon?
2: Ngayon.
3: Okay na? Wala na?
2: Wala na.
3: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
2: Iro.
3: Nakakatulog ka na ng maayos?
2: Iro.
4: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
6: 9.7 FM.
5: Radio Uragun. The newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change.
5: And the most requested.

0: Maa, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? Aw, yun baga. Kaya nga, di baga, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hastangon yan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page. J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Bibiano, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung ate ko.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, lena lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali
0: ang mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bugon? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Mall na Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Okay.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
2: FM.
1: Radyo Uragun.

Kinabungayan natin po in 7 oraga na nyo, 15 minuto makalipas sa ang alauna ng hapon. Ang kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. Ay, maraming salamat sa lahat ng mga tumututok sa amin simula sign until now. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Yowza, para sa inyong mga greetings and messages, send nyo na sa amin number na sure na 613-556-3192. Huwag na huwag kayong aalisin, huwag na huwag magdilipat dahil makakasama nyo si Ligaya till 3 p.m. Here's It's Sad to Belong. Stay tuned in only here on FWI 90.7.

0: Hello sir, sir, pwede po mag-apot? Taano nito? Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
1: Sana o.
0: Iyo ba gano'y nata? Iyo, ay phone ako kaya sa dayo ka.
2: Basta Bicolano o Ragun!
3: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.

99.7 Oragon and Yanza, there have it. The way you look at me at exactly 1:31 in the afternoon. And kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya. No one ever saw it like you do. Charot! Ang grabe naman si Christian Bautista. Apakagaling na singer talaga. Yeah, never naluluma talaga yung mga kanta niya kasi apakagaling talaga. And napakaganda ng kanyang boses, mga ka-Oragon. Agree ba kayo doon? Uy, hello din sa lahat ng ating mga certified listeners out there. At eto, may chika ako sa inyo. Yan, alam nyo ba guys, natanggal ng mga doktor sa Sri Lanka ang 3.1 kilogram na bladder stone mula sa isang lalaki. Grabe naman yung 3.1 kilogram ha. Yan, itinuturing ng mga doktor na ito ang pinakamalaking bladder stone na kanilang natanggal sa kasaysayan. Ang nasabing operasyon ay sinagawa sa isang pagamutan sa Trincomalee ng Eastern Sri Lanka. Noong nakarang linggo ay na-confine ng 55 years old na lalaki matapos na ma-stroke habang ito ay nagpapagaling, ay nadiskubre ng mga doktor ang bato sa kanyang urinary bladder dahil sa hirap nitong pag-ibig. Ay, grabe naman. Apakasakit niyan siguro, mga ka-Oragon ha. Sa isinagawang operasyon sa pasyente ay natanggal nila ang bladder stone na ito ay singbigat ng isang sanggola at may laki na kahalintulad ng itlog ng ostrich. Uy, grabe naman yon. Hindi nyo kinaya, no? Hindi ko din kinaya. Sinabi ni Dr. Prahalalhan Balakrishnan na ito na ang pinakamalaking bladder stone na kanilang natanggal sa pag-opera. Uy, in all fairness, pang Guinness World Record ang bato ha. Nananatiling nasa mabuting kalagayan naman ng pasyente matapos ang operasyon habang ito ay nagpapagaling pa rin sa pagamutan. And so malaki rin ang paniwala ng doktor na maaaring ang bato ay nasa loob ng pasyente ng mahigit 5 o hanggang 10 taon. Grabe, ang tagal na ng bato ha. Akala ko si Darna lang yung may bato. Nabubuo ang bladder stone kapag ang mga minerals sa urine crystallize ay nabubuo. So kapag lumaki ito ay magdudulot sa pasyente ng hirap sa pag-ihi. So base sa record ng Guinness World Records na ang pinakamalaking bladder stone na natanggal sa isang pasyente ay nangyari noong 2003 sa Brazil na ito ay nagtitimbang ng 1.9 kilograms at mayroong haba ng 7.9 centimeters habang ang nakuha sa Sri Lanka ay may haba namang hanggang 17 centimeters. Uy, grabe naman yon. Apakabigat, Kuya Eddie. Yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's How Did You Know. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Loves ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko, mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yan! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Basta bigulado o lagun!

Moonlight 90.7, Oraga na Nails, it's exactly 1:54 in the afternoon. At batiin ko ang nakatutok sa atin, grabe, napakalakas ng monitor ng ating mga lodi dyan sa subdivision, dyan sa Sticho, Turagwis, Estanza. Yan, Oragon na nasa na nadadangog. Okay? Mga pamilya, Arganda, thank you so much mga idol. Thank you so much mga ka-Oragon. Oy, batiin din natin dyan sa JJB General Merchandise sa likod lang ng Albay Cathedral. Magandang hapon po sa inyo dyan. Napakalakas din ang monitor. Maraming salamat. Punta na kayo sa JJB General Merchandise. Yeah, so para pa din sa mga pagbati nyo, send them and send sa aming number 0913-556-0390. Here's Ronnie Liang. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Oragon.

0: Nagtutugod tutugod ka sa First Love Never Dies? Oh, yung baga. Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan asin babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang Lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Possible po bilang ko?
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamagahan ng mukha mo?
0: Mga 1 year na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Sige, pwede puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iyo.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iyo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.

0: 89.7, orago na niya sa 15 minuto makalipas sa ang alas 2 ng hapon. And kasama niyo pa rin walang iba kundi si Ligaya. Thank you guys. And we love you from the bottom of our hearts. Yes, happy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang kaarawan ngayong araw ng Miyerkules.
1: Happy birthday!
0: I hope you're doing well and happy kayo. Talagang happy kayo kasi birthday niyo nga talaga. So anyways, happy, happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
2: Happy birthday ang body ko.
0: Yan, para sa inyo yung mga kauragon, happiest birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays. Kaya tutok lang, here's Have I Told You Lately That I Love You. Stay tuned in all year on Big Green Line 9.7.

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon Saha.

0: Alam mo, Mari, ang ganda mo talaga.
1: Pedro, lasing ka na.
0: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
1: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka palasing.
0: Alam mo, Mari, feel ko nga eh, mahal na kita.
1: Pedro, tumigil ka. Asawa mo ako.
2: Basta Bicolano o Ragun.
3: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa NIMS Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
11: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Oh yeah.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragun Sahab.

99.7, ora ka na niya sa The Habit, Carly Rae Jepsen. Nabulol pa tayo. Carly Rae Jepsen, mga kauragon, I really like you. Uy, sana all like na like. Yes, mga kauragon, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on till now. I love you guys from the bottom of my heart. Uy, sa mga taga-stan sa Legazpi City, thank you po sa inyong lahat. Mga taga-Taysan, hello po and hi. Good afternoon, mga kauragon. Siyempre, batiin din natin ang ating mga certified listeners dyan sa Puktol, Pilar, Sorsogon. Hello dyan sa Makiniana and Velasco family. Shout out po sa inyong lahat, mga kauragon. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, samahan nyo ang programang Oragon Express with Rod Rabbit. 3 till 5 yan. So here's Love You Like a Love Song by Selena Gomez. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7.

0: nakatuto ka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos. Banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano o Ragun!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba,
5: mas pinabongga
4: na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At a grand prize,
4: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: Pero teka, hindi lang yan.
4: Isang lucky store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo.
5: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan,
4: at syempre sa Mark Cafe official Facebook page,
5: J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Only here on Uragon Express.
1: Express.

0: toka, toka.
1: Tao ba yan?
2: Oo, oo.
1: Kulot pa siya?
2: Hindi, hindi.
1: Mataba ba siya?
2: Pwede, pwede.
1: Guwapo ba siya?
2: Oo, oo.
1: Ah, si Rod Rabbit yan.
3: Mga kapatid, hapon na naman ngayon ng Miyerkules, ikalabing siyam sa buwan ng Agosto 2026. Ayoko talaga mamiss niyo ako. Bagamat medyo masama aking pakiramdam, in fact, nananamlay ako at masakit yung mga kasukasuan ko. Pero sabi nga niyan, ituloy pa rin ang ating saya. Ituloy pa rin ang handog ligaya ng mga tugtugan natin na gamahan ng alas 5 hudang hapon. Kaya all I care for you to do is just keep the radio on and keep those calls coming again at 0961-355-6393. Pero ulitin ko lang ha, mas trip ko kung pupunta ka ng istasyon at makikipagharutan sa akin. Oragon! Oragon Express. Yep, Oragon Express on a beautiful though cloudy Wednesday afternoon. How are you doing, by the way?

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: You want it.

0: Yeah, Vic Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi Jagged Tic Tac. It's about 28 minutes makalibas ay ikatlo ng hapon. Kaya siya na kapatid, talagang pilit na ano. Gawa ng nananakit pa rin talaga kahit yung lalamunan ko eh. Masakit talaga. Pero sabi nga, okay lang, importante na andito naman. Alam ko na andyan naman kayo, di ba? At tandaan niyo akong masamahan till about alas 5 hudang hapon. Saka na ganyan si Case interesado ka magparamdam, tawagan mo ko, text mo ko, ha? At di po marap ako sa mga jeepney drivers on the road na humahataw pa rin. Especially mga biyahing daraga, Legazpi, Sorsogon, at saka Tabaco. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pagtuto.
1: Thank you!

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragun Legaz with the sound of Janine Berdin. That situationship. Parang bago lang ng relationship, ano? It barely about 12 minutes before 4 o'clock in the afternoon. Kasama niyo pa rin po si Papa Rob. Ngayon po makulimblima talaga namang manakalakang buhos ang ulan ng ating na-experience, ha? Halos itong mga nakarang araw sin Sunday, Monday, Tuesday, until this very day. Nga pala magandang hapon muli sa ating mga kabarangay na kantabing dyan sa Albay District Public Market. As usual, nakatutok na naman si Manong Renan, si Papa Joel, si Ate Nerissa, si Nanay Edna, si Ate Nitz, of course si Manong Ramir, as well as si Ate Juliet, nandiyan si Ate Bing, at saka si Nanay Josephine. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa inyong arawang pagtutok po naman sa amin. Nakataas pa rin po ang red rainfall warning sa buong lalawigan ng Bataan at ilang mga probinsya, gaya ho ng Castillejos, Subic, Olongapo at San Antonio sa probinsya ho ng Zambales, hindi po sa Ternate, Maragondon, Alfonso, General Emilio Aguinaldo at Magallanes sa probinsya ho ng Cavite, at maging sa Nasugbu, Lian, Calatagan, Balayan at Tuy sa probinsya ho ng Batangas. Kaya nga ho yung mga kababayan natin sa halos buong Kamenilaan, lubog pa rin ho sa baha sa mga sumandaling ito. At dito sa atin, medyo manakanakalang yung buhos ang ulan. Pero sa ibang probinsya pala, baha talaga, as in super baha talaga.

0: mapatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Basta bigulado o agol!
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio stations, sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix. Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Ragul Legazpi Jagger Tic Tac. It's about 18 minutes makalibus sa ikapatun ng hapon. Welcome na sa ating ikalawang rangkada ng pagsasama-sama. Yeah! Kaya pumakulibling pa rin hapon ng Wednesday, August 19, 2026. Ano ba itong naulinigan ko na baga ang sabi nitong si PCO Undersecretary Claire Castro? Sinabi umano nito na para bagang sinisisi niya ang mga teachers kung bakit nangyari yung Zamboanga school shooting. Kung hindi pong naalala, itong mga nakarang araw lang, di ba? I mean, the other day, yung nga pong nangyaring tragic shooting sa Ateneo de Zamboanga University. Ang sabi ho ni Claire Castro, responsibilidad ho ng mga teachers yung pagigiya or dapat daw ho ay maitama at maturuan ng tamang asal yung mga estudyante nila. Eh, ang problema nga lang, it was taken out of context yata eh. Because according to Claire Castro, some teachers themselves violate standards of morality and contribute to students being disrespectful o yung mga pagiging walang modo. Ayun, kaya nangyari yung kapatid. Kasi nakita ko yung post ni Papa Eko eh. O ni Eko Loco. Naintriga tuloy ako. Mali naman pala yun. Di naman, wala naman ganung sinabing talagang kataga, ano ha, si Undersecretary Claire Castro. Dinami lang ho natin ha. Hindi ako nagdidepensa. Yung totoo lang kasi, huwag kayo masyado maniniwala kaagad sa mga hindi nyo naman talaga nare-research ng maayos. In as much as possible, let us all be peddlers of truth. Truthful and factual news. Hindi yung porke narinig mo lang or may nag-comment lang na DDS ay papatulan mo na kagad. Walang ganun kapatid. We must all be, sabi nga niyan, discerning. And as much as possible, we rely on reliable news alone. Huwag kayo maniniwala kung saan-saan lang.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Paano, Arito?
0: Totoo po na hali sa okay ang mga tao?
1: Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero, ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa okay ang mga tao? Oh, yun? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Basta bikulado o lagun!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: You want it.

exclusively. Right here on Uragan Express.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
6: Sir, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
6: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nag-iwalag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
8: Ang NINS Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang NINS Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang NINS Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: The most wanted love songs of the 80s. I can't fight this feeling any longer. 90s. I had it all, but I let it slip away. And today, God gave me. You're on Urago Express.

0: Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Saktong 6 na minuto bago po naman sumapit ang ikalima. Sorry na, ikalima ng hapon. Di ka 6 na nasa utak. Yep, I'm getting out of here already. Hang around for the best of light rock till 8 o'clock. Yeah, 8 o'clock tonight. Pero bago yan, syempre pa, baka kapili nyo muli si Ma'am Nina Rosal sa palatuntunang wellness. Ano nga ba yung papatupi? Ikaw at ang iyong kalusugan. That is. In the meantime, sige po, lapit na! Digit na po inyong mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. At eto na pinaka-aabang-abang-abang-abang. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola,
1: nakasama-sama.
0: Walang iba, ang Kiss!
1: Ang Kiss! Sabay.
0: Maraming salamat. Again, God bless and you have a beautiful Wednesday night ahead of you.

0: Sabigulado o Ragol.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liveraid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tatay, anong pangaran mo?
1: Desiderio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
0: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
1: Sa puso.
0: Sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
6: Ako si Ronnie Gagasol sa Bansipi. May check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-design ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Mabili na rin yung test ng blood game ko. Puro negative. Yun lang po.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
7: Ako si Rodolfo Pabilasco.
0: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
7: Mga 1 year na.
0: Ano daw sabi ng doktor dyan?
7: Kidney, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
0: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
7: Ngayon.
0: Okay na? Wala na?
7: Wala na.
0: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
7: Iro.
0: Nakakatulog ka na ng maayos?
7: Iro.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Gusto kung lumakas ang resistensya mo laban sa mga sakit, try mo ang Ashwagandha, isa sa mga pangunahing sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Ang Ashwagandha ay kilalang nagpapalakas ng ating immune system, panlaban din sa epekto ng stress, nagpapabuti ng memorya, kayang kontrolin ang antas ng blood sugar levels, numero uno sa pagpapababa ng kolesterol, nagtataglay din ng mga anti-malarial properties, nakapagpapahusay din ng sexual potency para sa mga mag-asawa, tumutulong para mabawasan ang pagkabulok ng selula ng utak at nakakatulong din para mabawasan ang pagkabalisa dala ng depresyon. Yan ang Ashwagandha, mahusay na sangkap ng Means Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Means Wellness Center branches region-wide.
0: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
8: Pilipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
8: Yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
8: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
8: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
8: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
8: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
8: 11.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
9: Ako po si Mrs. Penelda Esmeza, tagalog po yung Tigong Camarines. So, ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi akong nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap po na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salmi. Malaki po ang pasasalamat po kay Doktora.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Marami na ang nakasubok.
10: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
5: Marami na rin ang nagpapatutuo.
11: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
5: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
10: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
5: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS F&B Fifty and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
0: Hello, anong pangalan mo, ma'am?
12: Marites Maravillas po. Matakot po, Makati.
0: Makati na maaratiit.
12: Maduman talaga ako kay Mamins. Tama pa, ay spa ako. Daliyon yung nanahali. Sugatol, magayuno na malinaw na sa mata ko. Nagrahay ang pagmati ko. So, naniniwala ako na mararahay ang halo. Yung bagay sabi, tangkilikin ang sarili natin.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Hello, ma'am. Anong pangalan mo?
14: Septim.
13: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
14: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
13: Noon, ilan na ang BP mo?
14: Ay, nag-160 ako.
13: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
14: Ngayon, na-detox mo ako is 120 na lang.
13: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
14: Wala na.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
10: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
15: Hi, madam.
16: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
15: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer 3.
16: Pag nakainom ka mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom?
15: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong, maluloy ang buhay ko. Tapos ang pagkaon ko, yung ako.
16: Day ka nagiginahan magkaon?
15: Maski ang pagkaturo ko, marayo lang ang katuro ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapa-testimony na narahay po kanta iyang mga kurulok po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Hello! Anong yes, pangalan mo?
17: Si Dab po. Constipated ako. Di ako nakaka-CR mga 2 days, something araw kaya. Ngunyan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so, kape. Nung ininom ko ito for almost one, within a week, bako na ako constipated. Then, sa pagturo ko, magayunin na. So, tula ako talaga, kablauted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
18: Nagkaroon po siyang PCOS.
10: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
18: So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Ma'am Mens.
10: Lumiit ba talaga siya?
18: Opo.
10: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
18: Opo, monthly na siya.
10: Oh, naging normal na dahil sa Nings Fit and Beauty.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
10: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
10: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan hatid sa inyo ng Means Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Means Wellness Center.
5: Hindi na mabilang ang natulungang gumaling sa Nins Wellness Center.
10: Tatay, ano ang namatian mo kung nagdigdig ka?
19: Sobrang
10: kulog kang mga joints. Kailang taon ka hindi nakalakaw?
19: Grabe, malaki na kong
10: taon. Oo, hanggang kang nagdigdig ka. After detox mo, kumusta?
19: Nakakalakaw lang man ako daw, ako nila ako.
10: Pero bako nag-grabe?
19: Ako nang grabe, araw ka ito.
10: Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
19: Pero ako kung araw ka itong ina, kapag kumiro, sabay ang
10: Hindi ka na nakatrabaho. Pero taon na?
19: Makulong taon na.
10: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulan ka pa lang sako?
19: Sarang bulan pa lang.
10: Dakol na ang pagmati mong maray na. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo?
19: Ang pag CR ko, normal na.
10: Pag-ihi mo, pirang beses dati?
19: Nasa ano?
10: Ngunyan, pira na lang.
19: Ang panduwa ko muna.
10: Aga na. O, di 2 beses na lang. Marisay mo so pag-detox. Anong pangalan mo?
20: Dinedo Isita po.
10: Taga saan ka po?
20: San Isidro Erika.
10: Oo, sir, ikwento mo noon. Ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
20: Wow. Sa puso, kidney, baga, tapos
13: sa prostate pa.
20: Prostate. Tapos
13: liver pa.
20: Liver, parang
13: ang dami mong sakit. Okay. Bakit nung kabataan mo ba mahilig ka sa inom?
20: Iyo po.
13: Sigarilyo.
20: Sigarilyo pa.
13: Oh, ngayon nagkaedad ka na, pirang taon ka nagkahilam?
20: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
13: Eh grabe, atabon. Hanggang ngunyan, 79 ka na.
20: Nag-try ako digdita.
13: Pirang bulan ka nang inom?
20: Mga 3 bulan na po.
13: Ano, sinamatian mong karahayan?
20: Medyo so hard ko. Parang naalis na ng ano?
13: Yung masakit?
20: Masakit.
13: Naalis. Tapos na. Parang tinutusok-tusok?
20: Opo.
13: Nawawala na sa pangluluya mo?
20: Opo. Saka nariribong ako kay ito. Ngunyan, awa ng Diyos. Nawala na.
13: Sa loob lang 2 bulan?
20: Opo.
1: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
21: Lourdes.
1: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
21: Kasi po, yung mata ko,
1: malabo.
21: Malabo.
1: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
21: Medyo malinis na.
1: Malinaw-linaw na?
21: Malinaw-linaw ng
1: konti. Nakakakita ka na ng konti?
21: Oo.
1: Oh, so maganda ang eyes ba?
21: Maganda yung eyes pa.
1: Okay. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
22: Kasi nga, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yun ang mga sinasabi niya. Hindi siya nakakatulog sa gabi.
1: Oo.
22: O, tapos nag-take siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
1: Pati pagtulog, maayos na.
22: Opo.
1: Tapos yung kanyang diabetes.
22: Bumaba na rin doon.
1: Yung kapatid mo naman.
22: Si ate, Dok, ano yung pag-mensba kanya doon? Parang regular, parang konti-konti. Tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow ng menstruation. Gumanda daw yung ano niya na
1: station. Okay na siya.
22: Okay na siya na.
1: Hello nanay, anong pangalan mo?
23: Marietta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa doktor ni Madam Nes.
1: Natili ka na nakakakyat?
23: Hindi ako nakakyat ng bundok. Pero
1: hingal na hingal ka na?
23: Pero ngayon doon nakakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
1: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Mahiling ka na agad.
23: Gusto ko yung limang binigay sa akin. Mabayon.
1: Ang galing ano. Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
23: Siguro kanina, umaga pag gising ko. Tapos,
1: kagabi isa lang.
23: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
1: Wow.
23: Uy, nagising pa na ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, madam na mga alas. Dos, di na murak na tulis.
1: Ngayon, anong oras ka na nagising?
23: Dali ng umaga, alas 6 na
1: ako. Wow, nagnaw mo pa?
23: Maliwanag na ako nagising.
1: Ang galing yan na.
24: Bago tayo sumobak sa bakbakan ng data, heto mo lang isang riddle para sa iyo. Laman niya ito ay hangi, pero kapag pinasok ng tubig at sundalo ng katawan, magsasara ang pintuan ng iyong buhay. Ano ito? Siyempre, ang sagot dyan ay ang iyong lungs. Pero kapag tinamaan ka ng pneumonia, ang lungs mo ay nagiging parang basang-basahan na hindi makahinga. Ang pneumonia ay hindi lang basta ubo na may kasamang lagnat. Sa biochemical perspective, ito ay isang acute infection na nagpapadugo at nagpapapuno ng fluid sa iyong alveoli. Ang alveoli, ang tiny air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Diyan pumapasok ang oxygen at lumalabas ang carbon dioxide. Kapag may pathogen na pumasok, maging bacteria, virus o fungi, nagkakaroon ng massive inflammation. Ang immune system mo ay magpapadala ng white blood cells at cytokines. Ang resulta, maputol ang alveoli ng pus at cellular debris. Imbis na hangin ang pumasok, fluid ang nandoon. Kaya ka nahihirapan huminga kasi lulod ang cells mo sa loob ng sarili mong katawan. Dapat mong tandaan, inaanak, na sa kasaysayan ng medisina, ang pneumonia ang tinatawag na captain of the men of death. Noong wala pang antibiotics, ito ang finish line ng marami. Pero kahit may modern medicine na tayo ngayon, marami pa rin captured science at industry funding na nagtatago ng katotohanan tungkol sa kung paano pinalalala ng mahirang metabolism at bad diet ang kondisyon ito. Kung ang katawan mo ay puno ng systemic inflammation galing sa seed oils at lectins, ang immune response mo ay magiging hyperactive o kaya naman ay dysfunctional. Huwag kang maniniwala sa

Julia, ang nagsisabing walis ng lungs mo. Kapag sira ang walis, pasok ang mga invaders hanggang sa lower respiratory system. 2. Viral etiology. Ang influenza virus at RSV ay madalas na pasinuno. Ang viruses na ito ay hindi direktang pumapatay sa iyo minsan. Ang ginagawa nila, sinisira nila ang epithelial barrier ng lungs. Dahil dito, nagkakaroon secondary bacterial infection. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng trangkaso ay nauumi sa fatal na pneumonia. 3. Fungal at opportunistic infections. Ito ay para sa mga taong compromised ang immune system. Kung ang diet mo ay kulang sa essential nutrients at puno ng sugar, ang phagocytosis, ang kakayahan ng cells mo na lamunin ang bakterya ay bumababa. Ang fungi tulad ng Neomycetes, Jarvisai, ay aatake kapag nakitang mahinang iyong internal defense. Inaana, kailangan mong maging sharp sa pag-observe ng system mo. Huwag mong hintayin na bumigay ang makina bago ka pumilos.

Yellow o minsan ay may bahid ng dugo o hemoptysis. Karit siya o lab na ang hypothalamus mo ay itinataas ang body temperature para patayin ang pathogens. Pero kasama nito ang chills at rigors o yung panginginigin ng matindi. Takip niya, ito ang mabilis na paghinga. Dahil baradong ilang alveoli, kailangan bilisan ng lungs ang trabaho para ma-maintain ang oxygen saturation. Pleuritic chest pain. Masakit sa dibdib kapag humihinga ka ng malalim o kung umuubo. Ibig sabihin, ang pleura o ang lining ng lungs mo ay irritated na. Narito man ang late stage symptoms, the cortical breakdown. Cyanosis. Mapapansin mo na nangingitim o nagiging bluish ang labi at kuko. Ibig sabihin, bagsak na ang oxygen level sa bloodstream mo. Ito ay hypoxia na, altered mental status. Dahil kulang sa oxygen ng utak, magkakaroon ng confusion o lethargy. Ang brain function ay nag-i-error na dahil sa poor perfusion. Hypertension, bagsak ang blood pressure. Kapag ang

napalm ang kaukakaunting oxygen sa buong katawan pero hirap na hirap na ito. Respiratory failure. Dito na papasok ang kailangan ng mechanical ventilation. Ang lungs ay masyado ng puno ng fluid para gumana ng pusa. Huwag kang umasa sa pakiramdam lang.

Ang itim sa X-ray ay hangin. Kapag may puti o opaque areas, fluid sa pus na yun. 2. Sputum culture. Kailangan i-analyze sa lab kung anong klaseng bakterya ang nandoon. Huwag basta-basta uminom ng antibiotics kung di alam ang target. Iyan ang tinatawag na efficiency over guesswork. 3. Pulse oximetry. Isang maliit na device sa daliri para malaman ang oxygen saturation. Kapag bumaba ito sa 90%, critical alert na yan. 4. Complete blood count. Titingnan natin ang white blood cell count. Kapag mataas ang neutrophils, malamang may bakterya ang labanan. Sabi ko sa iyo, inaanak, tells you never think. Ang mainstream opinion ay sasabihin sa iyo na uminom lang ng cough syrup at magpahinga. Pero ang Tita Maricel mo, sasabihin ka na i-audit ang environment mo.

0: Huwag kang maging helpless. Ang capacity for violence ay hindi lang sa pakikipag-away. Ito yung lakas ng inyong immune system na pumatay ng...
1: Yes, hello! Magandang hapon mga ka-wellness! Andito na naman ang inyong magandang lingkod, Ma'am Nins Rosal. O, diba? Kahit ako na mismo magsasabing maganda ako, kahit hindi na kayo. Yan, kumusta po kayo dyan? Okay ba kayo, Chan? Okay ba ang iyong Chan? Ako okay na okay. Sige. Gusto ko pong i-welcome ang aking magandang upline, business partner. Grabe. Sino mag-aakala na isang babae na galing pa sa USA from Maryland pupunta na

0: Bicol para lang puntahan ako. Ah, di ba? Di ba ganyan ka-special si Ma'am Nins? Oh, maraming nagmamahal sa akin. Salamat, Lord, dahil sa aming binibigay na blessing sa mga tao. Dahil kami ay nabibless, binabalik namin sa mga tao. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. Ah, kahit minsan, mataray ang inyong lingkod, pero mabait naman ako. Good afternoon! Andito na po ang aking partner. Napakaganda, napaka-sexy, at napaka- bait. Ah, di ba?
1: Hello, hello, hello, everyone.
0: Mga kailan pa, ganyan ang aking suot lagi. Ah, di ba? Lalong magsiselos ang asawa ko niyan. Pag ganyan ako kasexy. Oh, di ba? O sige, eto si Ma'am Cynthia.
1: Hello, hello, everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito na naman kami. Pasensya na po kayo kasi hindi naman po ako sanay sa radio.
0: Sanay siya sa maraming audience. Mga 150 audience, yan ang sanay siya. So, ako naman sanay sa nakaharap lang sa microphone, daldal ng daldal, parang may tililing. Okay.
1: Hindi ah.
0: Hindi. Kinsing taon ko na yung ginagawa. Paghapon, kailangan magpunta ko ng radio station para mag-radio kasi... 14 na radio program, radio station ang nakatutok, simulcast sa Radyo Oragon. So mga nagtatanong, ba't po wala ako sa Naga City? Mga ka-wellness, pagbigyan niyo na po ako. Kailangan ko munang yung oras na andi dito yung aking business partner ay talagang pagkasyahin ko. Kasi uwi din po to eh. Kaya dapat lahat ng mapuntahan ay pupuntahan namin para magbigay ng blessing sa ibang tao, di ba?
1: Yes.
0: Kanina, ilang mga kaibigan natin ang nabigyan ko ng libreng tubig. And mabibigay po ako ng libreng tubig. Sino ang gustong tubig dyan? Yung mga may sakit, ha? Fresh from Kangen Machine.
1: Yan. Hindi lang basta-basta na tubig.
0: Hindi lang basta-basta tubig. Basta yung pangako ko po sa inyo, pumunta kayo ng Nins Wellness Center. By September siguro, ayos na yung machine ko. Mamimigay na tayo ng libreng tubig para doon sa may mga hypertension, diabetes, ano pa, heart problem. Naku, ang ganda-ganda ng tubig namin. Gusto mo ipakita ko sa inyo kung paano mag-emulsify, tama ba?
1: Yes.
0: Yung lana sa water, yun lang ang ipakita natin kasi lagi ko naman dinidemo yung Kangen. Pakuha ko dun sa ano ko. Papakita namin sa inyo, 'di ba, ang tubig tsaka ang oil ay hindi nagmi-mix. Pero dito sa Kangen water, ang tubig at ang oil ay
1: tubig at langis.
0: Tubig at langis ay mawawasak, 'di ba? Tama ang tawag diyan.
1: Yeah, mag-emulsify.
0: Mag-emulsify tapos yung ibig sabihin noon,
1: magmi-mix sila.
0: Magmi-mix sila yung mga barado niyong ugat sa puso, barado niyong ugat sa katawan at mga organs and yung mga artery natin na hindi na nadadaluyan ng sapat ng dugo dahil dun sa mga plaque, 'di ba? Mga cholesterol build up.
1: Yeah.
0: Ayun.
1: Yeah. Yung arteries, black, yung colon, yung mga veins.
0: Oo, yan po ay matutulungan.
1: Yan.
0: Ayan, dali, manood na kayo at mag-share ng live ko kasi magbibigay ako ngayon ng... Ano bibigay ko? Wala akong kape. Wala pa kaming kape dahil sobrang baha sa Metro Manila. Naubos na yung Metro Manila sa baha.
1: Wow.
0: Oo. Kaya hindi makapag-produce ng kape yung aming tuling kasi... hanggang Balakang ang baha na masa yung machine nila. Oh, kaya wala po akong kape pero sabi ng aking supplier, ngayong semana, ngayong week, may kape na ako. Marami ang nagagalit, wala daw akong kape. Hayaan niyo na po, darating na po yung kape ko. Magunahan kayo kasi 1,000 muna. Susunod na araw, 1,000 naman. 1,000 na box. Sigurado miss na miss yun yung kape ko. Alam niyo yung kape ko, siya ang magandang isabay sa Kangen water.
1: Yes. Kasi pag Kangen water pala ang ginagamit natin na pangtimpla ng kape, lalong na-enhance yung kape natin.
0: Grabe lalong yung absorption niya.
1: Ano? Lalong sumasarap at mabilis ma-absorb ng katawan natin.
0: Yes, yung 23 ingredients. Siguradong ma-absorb ng inyong mga cells. Ha? Pag ang ininom niyong kape, Nins kape, hinalo sa tubig na alkaline water.
1: Yes. Kaya napakaganda talaga itong Kangen water kasi medical grade. Kangen Water.
0: Yan. Maraming medical doctors ang nag refer nito na ito ang inyong inumin. Tapos itong tubig na ginagamit nyo para ipainom ang gatas sa inyong anak ay acidic, mga kaibigan. Sayang, bibig ko, pahingi tayo ng pangpatakhan. Ipapakita namin sa inyo kung gaano kung gaano ka ganda ang aming tubig. Ito oh, Wilkins. Ah, ito yung tinitimpla nyo para sa mga anak nyo, yung panggatas.
1: Yes.
0: Kasi yung apo ko, ito rin ang iniinom na tubig. So, ito palang tubig na to ay acidic. So, kaya kahit bata pa yung mga anak natin, may UTI na.
1: Yeah.
0: Tapos yung mga tubig nyo ay hindi naman talaga, sino ba yan?
1: Gloria.
0: Aha, nagra-radyo po ako. Asa ba yung cellphone ko? Ay hindi naman po talaga na-absorb ng ating katawan dahil malaki ang cluster niya. So yan ha. Thank you. O ito, ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang alkaline water. Dali, tingin na po kayo.
1: Ayan. So, quick demo lang po ito.
0: Ayan yung, ano to?
1: So, ito yung...
0: Ito yung, tignan nyo oh. Ito yung...
1: Ito yung Kangen.
0: Kangen. 11.5 to. Sige. Ito, titingnan nyo po kung anong kulay niya. Lagyan mo nito.
1: Tapos yun.
0: Ito naman yung Wilkins.
1: Okay. Ito yung pinapa... gatas natin. Ito yung pinagtitimpla natin ng gatas ng baby. Yan. Ito ang nire-recommenda ng mga pediatrician. Pero tignan natin. I-test natin yung alkalinity ng Wilkins. Yan. Tignan natin. Ito, pH test ito para titignan natin yung alkalinity ng water. So, pag yellow, ibig sabihin, acidic po yan. Yan, napaka-acidic po. Kaya po pala, ang mga babies nagkakaroon ng UTI. Bata pa lang nagkakaroon na ng UTI. Eh, how much more pag tayo na? Yan. So, ito ngayon, yung Kangen Water. Tingnan natin. Wow, look at that. Ang galing! Kaya pala, ang mga may diabetes, pag 3 days lang na uminom na sila ng Kangen Water, bumababa na yung blood sugar nila. Ayan. Wow, ang galing! Okay. So, ngayon, kung tatanungin nyo saan natin makukuha itong tubig na to, of course, sa NINS Wellness Center! Ayan. Yan. Oh, nanonood pala si Nikki Bella from Kawayan, Isabela. Yes. Kangen Water is the best. Totoo po yan. Yan. So, tignan nyo po. Ito po yung pinapainom natin sa mga babies natin. Yan. Okay? So, ngayon, paano po bumababa ang blood sugar? So, pag uminom po tayo ng Kangen, look at this. Wow! Nang-neutralize po kaagad. Ang bilis. Yan. Sinasabi ko lang 3 days. Pero actually, 2 minutes lang, magkakaroon na ng pagbabago yung blood chemistry natin. Yan po. Kaya, ano pang ginagawa ninyo, doon na po kayo kay NINS Wellness Center. Available yan. Na po ang Kangen Water.
0: Ito po. Ang isusunod natin ipapakita ay kung paano ang tubig ipatapon natin doon sa ano. Ay hahalo sa langis. Langis ba?
1: Langis. Oil, yeah. So,
0: oil, o yan.
1: Natural oil kasi sesame seed oil to. Yan. It's a dark colored thick oil. Yan. So, wait lang natin kasi itatapon lang yung tinest natin na tubig. Ayan. So, si Alfie Victa, shout out kay Alfie Victa. World class drinking Kangen water. Yes. Nanonood from Kawayan Isabela. So itong programa pala natin ay hindi lang po dito sa Bicolandia, pero pati na rin po sa Cagayan Valley. Wow! Galing!
0: Po, tingnan nyo po kung paano po humalo yung tubig sa langis.
1: Yan. Ito pong sesame seed oil na to, it's representing yung
0: lahat ng mga, oil na pinamprito natin.
1: Yan. Pero,
0: mga mantikilya. Yung
1: test natin na ito, i-represent niya yung mga bara-bara sa mga arteries natin, sa colon natin. At ito na rin yung nagre-represent ng mga oil-based pesticide. Diba? Na i-spray sa mga fruits and vegetables na kinakain natin. Yan po ah. Yan. Yan. Okay. Unahin natin yung Wilkins. Kasi ito talaga yung iniinom natin. Imagine, ito yung pinapainom natin sa mga babies natin. Yan. Look at this. So, we learned that in basic chemistry, water and oil doesn't mix. Hindi yan nagmi-mix. Yan. Kasi, mas mabigat yung tubig. Okay? Ngayon, ito na.
0: Binuhusan ng Kangen 11.5.
1: Medical grade water. Okay, look at this. Walang kukurap. Ito na po. Wow. Wow. Ang galing.
0: Nalusaw yung alangis. Nalusaw. Oh, kaya kayo dyan, pagkakain kayo ng bulalo, tapos inom kayo ng malamig, atake agad sa puso. Pero ito, yung bulalo, dahil mataba, inuman mo ng Kangen water, lusaw ang taba. Ilalabas nyo sa pagpupo nyo. O, di wala na pong mamamatay sa atake sa puso. Wala nang mamamatay sa stroke dahil lahat ng taba na nakadikit sa ugat nyo ay ipa-flush out ng Kangen water. 11.5. Kaya, dyan po sa wellness ko, kung gusto niyo pong fresh na water, 11.5, 1 liter lang po ang bilhin niyo araw-araw, 1 liter, 2 or 3 liters, pwede na, 5 liters. Pero ang inom po niyan araw-araw ay half glass lang a day. Half glass, 3 times a day. Hindi po pwedeng sumobra. So, yun ang parang maintenance niyo na pag kumakain kayo ng bulalo or matataba, matunaw agad ng tubig na yan. O, tingnan niyo o. Ah, parang hindi siya, ano, tingnan mo, ano, taba. Para, taba, oh.
1: Yeah.
0: Binuhusan namin ng tubig na Kangen. Nalusaw yung oil. Ah, diba? So, lahat pala ng mga nakabara sa inyong mga artery, kahit pinakamaliit na veins, ay kayang pasukin ng tubig na to. Kaya yung mga mata nyo po na malalabo, lilinaw ulit yan.
1: Yes. Ako po yung magpapatunay dyan.
0: Oo, yan. Pag ang tubig nyong iniinom ay Kangen water. Tapos, yung mga ugat-ugat nyong barado ay malulusaw ang taba. So, syempre, yung mga barado nating ugat sa mata, lilinaw ulit. Di nyo na kailangang magpa-palit-palit pa ng mga eyeglasses. Diba? O, yan. Grabe, ano? Kaya ba itong gawin ng normal na tubig nung nakukuha natin na tubig sa faucet? Hindi po. Hindi. Lalo na yung tea. Kaya po, ang absorption ng mga supplement ko ay 150% effective dahil sa tubig na aming ginagamit, ang Kangen water. Alam nyo ba na ang presidente ng US, ng Amerika, ay umiinom ng Kangen
1: water.
0: Eh tayo, hindi naman tayo presidente. Presidente tayo ng Aurora. Pero Kangen iniinom natin, o, diba? Yung mayayaman, nagkakangen. Tayo, nagkakangen. O, pare-pares lang tayo. Mahirap o mayaman, umiinom ng Kangen para maging healthy. Umiinom ng Kangen water, alkaline. Ayan, tingnan nyo naman, yeah. Mga friendship.
1: Oh.
0: Ano kaya inumin ko to?
1: dati sabi nila, ang Kangen water daw ay tubig lang daw ng mga mayayaman. Mm-mm. Pero ngayon, hindi na.
0: Oo nga.
1: Through sa Ninsua Wellness Center, makaka-avail na po kahit mga mahihirap. Mayaman, mahirap, pwede na po.
0: Oo. Yan. Kaya, kung ako po sa inyo, Magdala na kayo ng galon. Magsalok na kayo dun sa wellness ko. Pero the best is, bumili na kayo ng machine. Ah, 2 years to pay naman. Yeah. Yeah. Diba? Or kung may cash kayo, mas maganda na ang cash para hindi kayo, ano, hindi kayo nahihirapan maghulog sa bangko ng paunti-unti. Ihulog nyo na lahat.
1: And shout out na rin dun sa bagong Kawayan Wellness Center sa Kawayan, Isabela. Yes. Available na rin po ang Kangen Water.
0: And soon, yes, available na po ang aming mga services galing sa NINS Wellness Center.
1: Yes.
0: Eye spa, ear spa, and yung ating health analysis. Diba?
1: Wow, ang galing. So soon, Ma'am Ninya will visit us sa Cagayan Valley. Yan. So, marami pang mga wellness center po ang mabubuksan. So, watch out po. Yan. Ang galing. Ang galing talaga ng NINS Wellness Center. Kasi, yung juice mo, doktora, grabe talaga.
0: Anong mo sa juice ko? Anong mga experience mo sa mga supplement ko? Ikaw nga.
1: Number one, napakasarap.
0: Yeah.
1: Yeah, kasi ang mga healthy juice, may aftertaste na lasang gamot. Yung sayo, wala. Ang sarap. Tsaka syempre, well, energized tayo pag uminom tayo ng NINS Wellness Center. At tsaka, regular yung bowel movement natin. So, na-enhance yung juice with the Kangen Water. So, NINS juice plus Kangen Water, perfect combination po. Yan.
0: Yan. Kaya naman po mga kaibigan, dalian nyo na. Ayaw nyo magkasakit, palitan nyo na yung tubig nyo. Kasi sa tubig pa lang, pwede kayong matulungan na hindi na po kayo magkasakit. So yes, watching here from Kawayan Wellness Center. Nakakatuwa dahil napakarami po naming testimony. Yes, ang daming testimony sa tubig pa lang. Yan. Tubig pa lang. Ako, hindi na po kayo gumagaling, tubig na muna palitan nyo. Tapos kung puputulan na kayo ng paa, huwag muna kayo magpaputol. 1 month lang. Ibabad nyo yan hanggang umaga sa 2.5. Ewan ko lang kung isang linggo, isang buwan, wala na po kayong sugat. Hindi na puputulin yung paa nyo.
1: Yes, tested na po yan. Marami na pong na-save si Kangen Water sa amputation. Marami na. Dapat maputulan na sana pero hindi na naputulan. Yan. Pati po yung mga candidate for dialysis, yan. Mag-try lang muna kayo. Hindi naman po namin pinapangako dahil hindi naman po ito gamot. Yan po. Mag-try lang po kayo. And kayo na po ang makakapag-prove sa sarili ninyo na maganda pala si Kangen Water. Kasi kaya po malakas ang loob namin na isabihin ito kasi marami na po kaming customers po na nag-testimony na dapat mag-dialysis pero hindi na po sila nag-dialysis. Kaya po, try nyo lang po. Tubig lang naman. Wala naman pong mawawala sa inyo. Di po ba? So, meron na po sa Kawayan Wellness Center. Si Ma'am Nins po, meron po siyang 10 Wellness Center. Yan. So, sa ngayon po, yan, nandito po kami sa Legazpi City. And, yeah, actually hindi ko pa po alam yung mga ibang branches ni doktora kung nasaan yung mga ibang wellness center niya. Yan. Yes, skin diseases. Totoo po yan, may bata po na na-diagnose ng yung eczema. Talagang worst case talaga. Sinabi ng doktor na hindi na po gagaling. Pero dahil po sa tulong ni Kangen Water, yung finalo lang po namin yung protocol. Yan. At I'm glad na sinunod naman nila yung protocol na ibinigay namin. At yun po, gumaling po yung bata. Yan. Kaya, salamat naman po. And actually, para sa amin, this is a mission. Kasi, this is a God's blessing. Imagine, tubig lang po ito. Ay, marami pong gumagaling sa kanilang mga karamdaman. Although hindi naman po siya gamot, hindi po siya supplement, tubig po siya, pero
0: mayaman siya po, sa antioxidant.
1: Yan, hindi lang po siya simple or regular water. It's a medical grade water. Yan.
0: Pa-shout out po sa family Bosque from Davao.
1: Wow, so far from Davao. Wow. Ang galing. Yan. Talagang sikat na sikat ka na talaga, doktora.
0: Ayun, kahit skin disease, pag meron kayong skin disease, sige, ililibre ko muna kayo ng isang tubig na pangpaligo. Tapos, lalo na yung may mga psoriasis, di po yan gumagaling, pabalik-balik lang yan. Pumunta na kayo sa wellness, iinom lang kayo ng tubig. Ano ba ang tubig para sa skin, yung psoriasis? Kasi 1 month lang sa akin ang psoriasis, 13 years, dumidikit yung balat sa higaan, sa banig. Sa akin, 1 month, walang makitang scars.
1: Wow.
0: Oo, 1 month lang yan sa akin.
1: Yan, sa Kangen Water po. Kasi po, ang Kangen machine po namin is nagproproduce po siya ng 7 types of water. So, meron po tayong gagamitin doon for skin diseases na yung 11.5, 2.5, and beauty water. So,
0: alam mo, upline?
1: Yes.
0: Pagpunta natin ng, pagpunta natin ng Manila, bibili na ako ng spa.
1: Yay!
0: Kasi ang hirap-hirap magsalok, pababa, pataas.
1: Yes, ang ganda. Alam mo, yung first time kong gumamit ng spa, ayoko nang umalis sa shower. Ang sarap talaga, napakalambot yung tubig.
0: At tapos, ano daw ang spa? Sige nga, sabihin mo, para yung mga gustong gumaling dyan, gumanda, at maging kutis artista, wala nang wrinkles, di ka na iiwanan ng asawa mo, kasi diba, pag may wrinkles na daw yung asawa, iniiwan na. Ay, hindi naman iniiwan, dinadagdagan.
1: Yun lang. Yes, ang spa kasi is, bali, i-ionize niya yung tubig, so, palalambutin niya. Para siyang softener. And then,
0: papakapalin ba ang buhok?
1: I-ionize din niya yung tubig para maging malambot yung skin natin. Actually, di ba, pag naliligo tayo, maraming nalalagas na buhok.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Pag nag-anes pa na tayo, mababawasan na yung hair fall.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Yung pangpakapal naman ng buhok, yung 11.5.
0: Ah, sige, yan. Papaligo yon.
1: Hindi, inumin.
0: Ay, inumin.
1: Inumin, at saka i-spray.
0: Alam niyo kung bakit kumapal yung buhok ko?
1: Yan.
0: Ah, dahil sa iniinom ko gabi-gabi. Everyday, sabi ko sa inyo, nagbe-blender po, nagjuicer po ako ng carrots, isang apple, isang carrots, isang, anong tawag dito, pipino, may lemon, meron pa siyang kunting gingers, nilalagyan ko siya ng paminta para lumakas ang aking immune system. Oh, grabe, hindi na nga ako tatanda nito pag puro pagpabatang iniinom ko.
1: Yes.
0: At tingnan nyo ngayon, mukha akong 30 years old.
1: Ah, diba?
0: Dati nung 30 years old ako, mukha akong 60 years old. Ngayon, 60 years old na ako, mukha tuloy akong 30 years old. Bumaliktad.
1: Ah? Anti-aging, so reverse aging, diba? Kaya yung mga gustong magmukhang bata, yan, hindi isip bata, ha?
0: Mukhang bata.
1: Yes. Talagang it delays the aging process. Proven na po ito. Kaya ito po yung totoong fountain of youth. Yan. Anti-aging water. Totoo po yan.
0: Mm-mm.
1: Kaya maraming mga artista dito sa Pilipinas, sa totoo lang, ang dami ng mga artista na gumagamit nito.
0: May tumatawa dyan, oh. Ah, yung tumatawa dyan. Sige nga, maligo ka ng Kangen Water para ikaw din ay gumanda. Meron nag-smile dyan. Gusto niya rin ng Kangen Water para maging bata rin siya. Tingnan niyo naman yung aking sister. Oh, tingnan niyo naman ang aking upline. Tingnan mo siya kung magbihi siya. 18 years old. Tingnan mo naman ako kung magbihi. 50 anyos.
1: I just turned 57.
0: Wow.
1: Yesterday. Oh, diba?
0: Sexy. Ang ganda ng skin dahil sa Kangen Beauty Water.
1: Yes.
0: Ayun, tuloy.
1: Ayan.
0: Ayan. Sige, nawala. Nawala ang mga face.
1: Ayan.
0: Asan na ba yun?
1: Ayun.
0: Ayun.
1: Ay.
0: Nawala na yun. Nandyan, meron yun. Oh, resume.
1: Yeah. Ay.
0: Finish na daw.
1: Trying to connect.
0: Ayan.
1: Balik.
0: Sige. Alam niyo mga kaibigan, habang andito pa yung aking business partner, kung gusto po kayong magkaroon ng negosyo, gusto niya maging affiliate ng aming negosyo, ng aming mission, ng aming Kangen demo, mag-refer lang po kayo. Pag yung ni-refer nyo po ay kumuha yan ng machine, kada refer nyo, mayroon kayong 15,000.
1: Wow!
0: Makasampu kang referral, bukas, kinabukasan, meron ka ng 150,000.
1: Wow!
0: E paano kung maka-100 ka?
1: Ang galing. Wow, 1.5 million.
0: 1.5 million.
1: Grabe.
0: O, saan ka magtatrabaho ka ng isang taon, may 1.5 million ka?
1: Wow.
0: Wala, di ba? Dito, unlimited ang income dahil ang mga Hapon ay napaka-generous.
1: Totoo
0: talagang
1: yan.
0: Kalahati ng machine natin, binibigay nila sa mga distributor. Kalahati ng presyo. Tama,
1: yes,
0: di ba?
1: Totoo.
0: O, ang bait nila. So, hindi ka... Ano mo, kung ano lang ang ano mo, kailangan mong puhunan, laway.
1: Laway
0: yung laway mo, puhunan. Ginagamit mo sa pagmamarites, imarites mo na lang kami para umaman ka.
1: Yan. So, diba? Yeah, ang gagawin lang po ninyo is mag-refer lang po kayo. So, you will be our affiliate marketer. Yan po, mag-register lang po kayo sa NINS Wellness Center. Free naman po yan. Yan, free membership. Yan po. And ganun na rin po dyan sa Kawayan Wellness Center. So, yung mga gusto pong maging affiliate marketer, mag-register lang po. And pagbalik po namin dyan, we will do the training. Yan. Ayan.
0: Ayan. So, kami ang maghahanap buhay para sa inyo. Papayamanin namin kayo. Kami ang magde-demo, kayo ang magsasalo. Ah! Ganyan, kabait ang inyong lingkod.
1: Oh, libre po yung...
0: Tapos kayo, lifetime libre yan. Kayo sa tubig dahil bibili na rin kayo ng machine.
1: Yan, oh, may nagtatanong, may bayad po ba? Libre po yung pagiging affiliate marketer.
0: Yes, libre. Tapos, kapamily na kayo ng NWC. Siyempre,
1: yes.
0: Pag December... Meron tayong party-party, walang bayad.
1: Wow, galing.
0: Diba? Pinapakain nga natin yung ating mga pasyente, kayo pang mga affiliate namin, hindi?
1: Oh. Eh, siyempre.
0: Tapos meron pa kayong marireceive na regalo sa birthday ko, kayo ang regaluhan ko.
1: Wow.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Sige na, join na po kayo. Pumunta lang kayo dun sa taas ng wellness ko, magpalista kayo. Gusto nyo mag-refer, tapos kung may schedule na kayo, sabihan nyo lang ako, pupunta dyan yung aming taga-demo. Ngayon, pag si Kapitan kumuha, yung mga lahat ng mga nandun sa barangay, doon na sa kanya bibili ng tubig.
1: Wow.
0: O diba? Nabawi mo yung machine mo sa loob ng 6 na buwan. Nakatulong ka pa sa kalusugan ng mga may sakit. At hindi lang yan, babata pa ang mukha ni Kapitan, magkakaroon pa siya ng maraming girlfriend.
1: Yan. Ay, si sabi ni, ano, diba? Ni Marky Aviera. Yan. Sige, sali ka.
0: Sige, sali ka.
1: Mag-register ka lang.
0: Mag-register ka lang doon sa taas ng wellness ko. Tapos... Yan.
1: Para minsan na yung orientation.
0: Kada punta nyo, may libre kayong kape. Iinom kayo ng kape. O, di ba? Pretty spa ng kape.
1: So, i-gather natin lahat yung mga nag-register and then magkakaroon tayo ng one-time na orientation para alam nila kung anong sasabihin nila, anong gagawin nila. Yan.
0: Magkano daw ang eye drops sa Legazpi? 250 lang po. Pag bumili ka ng eye drops, libre na ang linis mata mo. Meron ka pang maiinom na tubig.
1: Oh,
0: ha,
1: diba?
0: Malalasahan mo na yung tubig na pampatanggal ng sakit ng ulo mo kasi walang pera.
1: Ayan.
0: Diba pag walang pera, masakit ang ulo? Pag naging market affiliates ka namin, magkakaroon ka ng 15,000. Ituro mo lang yung pagbibilan natin ng machine, yung may sakit.
1: Ayan.
0: Yung mga puputulan ng paa, ituro nyo sa amin. Hindi yung mapuputulan ng paa.
1: Ayan. So, yan si Marky, oh, interesado po siya kaya
0: lagi yung nanonood sa akin si Marky.
1: Yan. Eh dapat pala mabigyan ng award yan si Marky, ano?
0: Very sabi ni Marky, "Ma'am Nins, magpa-picture ako sa imo." Sige, libre pa pa-picture, libre pa kape.
1: Oh, wow.
0: Tapos pag mahigos ka mo, magdala na ka mong kape sa mga barangay. Kada sarong kape may 20 pesos, o di ba? Maka 1,000 kang benta.
1: Oh,
0: meron
1: diba?
0: Kang 2,000.
1: Wow.
0: Not bad.
1: Yeah.
0: Masarap ang kape ko.
1: Nako, Marky, para sa iyo 'to talaga. Ito na 'yung hinihintay mo kung dati kang nasa network marketing. Ay, nako, ito na. Ito na 'yung hinihintay mo kasi ako
0: dito,
1: rin
0: dito magkakaroon ka ng pension kahit wala kang hinulugan.
1: Oh, 'di ba?
0: 'Di ba na GSIS, SSS, meron kang pension na 220,000 a month. Pag ikaw ay masigasig, masipag, matiyaga, may nilaga. Oh, di ba?
1: Ayan. O, si Mariel C. Magpa-register ako bukas. Ay, syempre. Ayan po. So, dapat i-install.
0: Huwag muna bukas, ha? Kasi ginagawa po yung second floor ko at wala pa dun yung machine ko. Dapat, pagpunta nyo, inumin nyo na inumin yung lumalabas sa tubig
1: para...
0: Pwede na
1: sila para... magpa-register lang.
0: Magpa-register. Pwede na magpa-register.
1: Yeah.
0: Magpa-register para maging lang. Affiliate sila. Yes. O, sige. Pwede na kayo magpa-register. Mm-hmm. Magpunta kayo dun sa Rins Wellness Center. Magbigay lang kayo ng ID kasi, syempre, yes. Pag member, may ID para may... Ano ang tawag dyan? Diba? Pag may ID, meron tayong isang
1: at saka grupo. Legit
0: yan. Oo. Tapos, yan. Pag ikaw ang nasa barangay at pupunta ka dyan, ikaw maghahanap ng mga beneficiary ko. Diba? Ikaw maghahanap ng pre 9 plus
1: 1. Wow.
0: Magiging 10.
1: Yan. Yes. Yes, Marky. Kakaiba talaga ito. Kasi ako... galing na ako ng Canada, galing na ako ng Amerika.
0: Oh, ito, si upline ko. Bakit ito napunta dito? Magkano na ang pension mo, upline naman?
1: Ay, huwag mo na ano, kasi baka mamaya ma...
0: Hindi, kasi para hindi na sila matulog.
1: Makidnap ako dyan.
0: Para hindi na sila matulog. Alam mo, ako hindi ako nakatulog. Sabi ko, pagtanda ako, gusto ko meron akong pension para hindi na ako hingi ng pera sa anak ko. Kasi pag hindi ako nabigyan, halimbawa, humingi ako, sabi ko, anak, mataas na rin ang katungkulan mo sa trabaho mo. Pwede mo ba ako bigyan ng regalo? Sabi ng anak ko, yes mama, ano gusto mo? LB. Ay naku mama, ang mahal niyan, wala akong pera. O sige, pag wala siyang pambili, ako nalang bibili dahil meron akong pera.
1: Yes.
0: Maganda ganyan, pagtanda niyo, huwag na kayong humingi sa anak niyo.
1: Dapat yun talaga ang goal natin na yung pag matanda na tayo, hindi na tayo aasa sa mga anak natin.
0: Nakakaawa.
1: Yan, may kasi sarili tayo.
0: Nakakaawa kasi ang nanay pag di binigyan ng anak. Oo, kaya pag ikaw gusto mo magkaroon ng gusto mo magkaroon ng pension, alam, pumunta ka sa akin, magmarites ka lang, sabihin mo sa akin, Mamin, si ganito may sakit. Pwede po dimohan natin. Dalhan mo ng libreng Kangen water. Oh, dadalan ko 'yan, 1 week lang.
1: Yan.
0: After 1 month. Sige nga ma'am, magpa-blood chem ka nga. Yan. Pag normal ang blood chem, magbibili na agad yan ng machine.
1: Yan.
0: Diba?
1: Oh.
0: O ganyan yung ginawa ko kanina, namudbud ako ng 20 gallons, 20 liters na tubig. Kasi may mga sakit na stroke, na paralyzed, yung isa ina-atake ng high blood, syempre nakakatakot atakein ka ng high blood. At saka kayo dyan mga kaibigan, ha, pag 1,000 na yung sugar nyo, huwag niyong papabayaan yan. Uminom na kayo ng 11.5, 3 times a day, kalahating baso. Kasi, pag 1,000 na ang sugar, matutulog na kayo ng dere-derecho. Di na kayo gigising.
1: Yan.
0: Totoo yun. Kaya, uminom na po. Anong iniinom mo?
1: Si Mariel C. daw, sabi niya, ako mag-sideline sa barangay namin sa San Rafael. San yan? San yung...
0: San nga ang San Rafael, Ma'am Mariel C.? O yun, glaucoma at katarata. May pag-asa pa.
1: Yan.
0: Saan ba ang ano mo? Saan ang San Rafael? Sige. Pag ikaw ay member ng Nins Wellness, ikaw ay affiliate, 'di ba?
1: Yes.
0: Meron kayong libreng isang linis mata isang buwan, isang beses.
1: Oh, 'di ba?
0: 'Di ba? Meron pa kayong libreng Nins Cafe na free taste. Tapos pag kayo ay market affiliate namin, ano ba ang libre sa Nins? Meron bang libreng kape? May discount kayo!
1: Wow! Ang dami, ang daming
0: 5 product. 5 plus 1!
1: Ang daming product ang Nins Wellness Center,
0: na napakaganda, no?
1: Very effective talaga yung mga produkto ng Nins Wellness. Kaya kami nandito ngayon kasi i-branch out na namin itong Nins Wellness Center doon sa Cagayan Valley. So yung mga produkto ni Nins Wellness Center, ipopromote na namin dyan sa Cagayan Valley. So, wait nyo po kami dyan. We're coming. Ayan. So, kami po yung magiging exclusive distributor ng Nins products dyan sa Cagayan Valley. Ayan. Kasi, very effective po ang mga products ni Nins Wellness Center. Kaya po, dadalhin na namin dyan sa Cagayan Valley. Kasi, ang dami na pong natulungan si Ma'am Ninya. Kaya, Ginobatan. San Rafael. Yan. Sige, Maricel. Ay, Mariel. Yan. Ikaw na yung magiging distributor dyan. Potok ang wellness. Dami na. Yes, totoo yan. Marky. Kasi, ang mga tao ngayon, they're now aware na kasi yung mga umiinom ng gamot, alam niyo po ba, pag tuloy-tuloy po tayong umiinom ng mga prescription medication, nasisira yung mga filter ng katawan natin. Ano ba yung mga filter ng katawan natin? Kidney, liver, pancreas. Yan. Samantalang pag yung natural products, lalong-lalo na pag tubig, nililinis niya yung mga kidney natin, yung liver natin, yung pancreas natin. Kaya, hindi nag-accumulate ng kidney stone. Yan. Totoo po yan. Patok na patok ang wellness center this time. Yan. Yan. Lagi daw nanonood si Mariel. Kaya, shout out sa mga taga-barangay San Rafael. Yan po. Manood po kayo ng Nins... yung programa po ni Ma'am Ninya. Yan. Napaka-generous po ni Ma'am Ninya.
0: Ay, thank you.
1: Yan.
0: Ako kasi, sinasabi ko sa sarili ko, maging mabait ka lang. Magiging mabait din si Lord sa'yo.
1: Totoo yan.
0: Oo. Lalo na pag yung mga nangangailangan, dapat talaga. Kasi dumadaan din tayo dyan eh. Nafe-feel natin yung kapos tayo, nagkakaproblema tayo sa pera, tapos wala man lang sa ating tumutulong, tapos wala na kayo wala na tayong makain, ay wala nang nagbibigay, 'di ba? Kaya pag meron pong kumakatok sa puso niyo, pagbigyan niyo, kasi minsan lang si Lord mag-send ng tao para hingan kayo ng tulong. 'Yun na yung opportunity niyo para makatulong. 'Di ba?
1: Totoo 'yan. Kaya yung iba sabi nila, "Oh, bakit ako magbibigay diyan? Eh wala nga ako, 'di ba?"
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Pero yun pala, pag nagbigay ka, ibig sabihin, babalik 'yan.
0: Triple.
1: 1,000 times.
0: Kaya pag ninakawan ka, umiyak ka na lang. Tapos pag iyak mo, pray ka kay Lord. Sabihin mo, "Lord, sana yung ninakaw sa akin bumalik ng triple pa."
1: Yeah.
0: Ah, 'di ba? Tingnan niyo, ninakawan ako nung pinagkakatiwalaan ko, bumabalik sa akin ngayon hindi lang triple.
1: Oh, di ba?
0: 30 plus pa.
1: Wow.
0: Wow, 30 plus pa.
1: Yeah. 1 million million a month ka na. Ano ba 'yan?
0: Sabi mo, kidnapin na ako, naririnig ka? Sabi ng upline ko, ang ano ko daw, ang commission ko, 1 million a month na. O sino mo dyan sa inyo ang gusto magkaroon ng commission na 1 million a month?
1: Wow.
0: Sus ko.
1: Grabe.
0: Matatanda na tayo, hindi pa tayo magkaka-commission ng 1 million a month. Pero dito, pag masipag ka,
1: pwede.
0: 1 year lang, may 1 yes. million ka.
1: Wow.
0: Oh, wow. Sige. Yung mga gusto po dyan, sumabay sa amin, maging NWC, anong tawag dyan?
1: Affiliate marketer.
0: Affiliate marketer kayo, kada recommend nyo sa amin, at yan po ay naging successful, at dahil gusto nilang gumaling, gusto nilang makatulong sa mga may sakit, gusto nilang gumaling yung buhay nila, syempre, pag magaling ka, makakapagtrabaho ka. Pag may sakit ka, di ka makakapagtrabaho, maubos yung pension mo, kakabayad mo sa mga bills mo sa ospital. So, mas maganda ang magaling, walang sakit. Para makapagtrabaho tayo, di ba?
1: Yes.
0: O sige, naghahanap po ako ng 10 market affiliate sa mga barangay. 10 sa isang barangay. Tapos pupunta dyan ang Nins Wellness Center. Yung 10 na yan, mag-organize po tayo. Pupuntahan ko kayo, maglilibre kami ng lahat. Bigas, check-up, eye spa, ear spa, eyewear, pampatak, therapy.
1: Wow.
0: May food feeding pa at may salamin pa. Tsaka supplement pa, o di ba?
1: Wow.
0: Sige po, 10 sa kada barangay kayo ang mag-organize ng mga outreach ni Ma'am Nins.
1: Mukhang si Marky ang number one natin dito, ah. Ayan.
0: So, Marky.
1: Ayan. Sabi
0: sige,
1: niyo,
0: sisipagan ko Ma'am Nins para sa team niyo. Yes! NW sa team, Bicol, Legazpi.
1: Welcome, Marky.
0: Welcome, yan. Marky.
1: Ititain ka namin. Yan yung purpose namin na bakit kami nandito. Kasi para itrain namin yung mga magiging affiliate marketer ni Ma'am Nins.
0: Sige, ititry namin kayo. Punta lang kayo every...
1: Uy, marami daw mai-recommend si Mariel. Oh, oh my God.
0: Punta lang kayo sa wellness center ko. Yeah. Magpalista na kayo. Tapos, yes, everyday mag, mag-inform ako sa inyo kung kailan ang ating training.
1: Yeah, yung orientation,
0: orientation
1: natin.
0: Orientation. Yeah. Madali lang naman.
1: Oh, madali lang. Napakasimple.
0: Napakasimple lang naman. Hindi mo kailangan maging valedictorian. Hindi mo kailangan college graduate. Hindi mo kailangan ng ano pa, ano-ano, kung anong kurso. Yeah. Basta magaling ka lang magsalita, di ba?
1: Yes.
0: Maboka ka lang. O ano pa, yan, nagsasabi ka ng katotohanan at hindi ka nagsisinungaling.
1: At saka hindi mahihiyain.
0: Dapat hindi mahihiyain. Ay nako, huwag kayong maging mahihiyain. Hindi tayo aasenso dyan.
1: Wala. Oo. Kailangan buksan ang bibig.
0: Kailangan chismosa tayo, Marites.
1: Pero Marites na...
0: Kumikita.
1: Kumikita.
0: Hindi yung Marites na nakakasira ng buhay. O yan, babay na. Sobra na kami sa oras. Bukas po, nandyan po ako sa Nabwa at sa Iriga. See you, mga ka-wellness!
2: Magandang araw, mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang Natural Ma'am Nins Rosal, Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay, ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Ako si Ronnie taga Surusugan City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang dito ko lang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Maroon na rin isang person blood came po. Puro negative. Yung lang po.
2: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

0: Magbulag na kita! Iyo, Mariman, basta iwalat mo sa kuya limang aki ah! Lima? Ano ka boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Natataso apat niya on sa imo! Natural takay pa di mo ito!

0: Pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang tigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

niya sa akin. Mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay nung

0: Doc, ako tabi su pasyente nindo ka nagkaanting taon. Ayun, naramdaman ko na ika. Tata, anong problema? Ihapot ko lang kuta, Doc, kung pwede na akong magkarigos.
1: Basta bikulado o ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kapot?
1: Anita.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide.
3: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkaing organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
4: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Needs Rosal ng Needs Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
5: Mga inaanak, welcome sa programang magbibigay ng tama at sapat na kaalaman para mapangalagaan ang iyong kalusugan. Ikaw at ang iyong kalusugan, hatid sa inyo ng Nins Wellness Center. Dito, hindi tayo nakikinig sa mga sabi-sabi. Dito, tayo ay nakabase sa proven data. Ako ang inyong Tita Maricel kasama ang ating mga neuropath practitioners ng Nins Wellness Center.
6: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Nins Wellness Center.
4: Anong pangalan mo?
7: Bienvenido, Isita po.
4: Taga saan ka po?
7: San Isidro, Eriga.
4: Sir, ikwento mo noon, ano ang nararamdaman mo sa dibdib mo?
7: May sa puso, sa kidney, baga, tapos...
4: Sa prostate pa?
7: Prostate. Tapos...
4: Liver pa?
7: Liver, parang...
4: Ang dami mong sakit? Okay. Bakit? Nung kabataan mo ba? Mahilig ka sa inom?
7: Iyo po.
4: Sigarilyo?
7: Sigarilyo pa.
4: Ngayon nagkaedad ka na, pilang taon ka nagkahilang?
7: Siguro mga ano sa edad ko, 21.
4: Eh grabe, at abon, hanggang ngunyo, 79 ka na.
7: Nag-try ako digdita.
4: Pilang bulan ka nang inom?
7: Mga 3 bulan na po.
4: Ano sa namatian mong karahayan?
7: Medyo so hard po, parang... Naalis na ng ano
4: yung masakit.
7: Sakit. Naalis
4: tapos
7: na.
4: Parang tinutusok-tusok.
7: Opo.
4: Nawawala na sa pangluluya mo.
7: Opo. Saka nariribong ako kayo. Noon yan, awa ng Diyos. Nawala na.
4: Sa laulag kidawang bulan?
7: Opo.
8: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan ba?
9: Lord, this.
8: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Sakit po. Yung matat po.
8: Malabo.
9: Malabo.
8: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement pa?
9: Medyo malinis na.
8: Malinaw-linaw na?
9: Malinaw-linaw na.
8: Nakakakita ka na ng konti?
9: Oo.
8: Oh, so maganda ang eyes pa?
9: Maganda yung eyes pa. Okay.
8: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
10: Marietta po. Nakaramdam talaga ako ngayon ng kalakasan ng katawan ko. Nakakita ko ng bundok. Kaya maraming salamat sa nag-dok sa binigay ni Madam Nays.
8: Dati di ka na nakakakyat?
10: Di ako nakakyat ng bundok.
8: Pero hingal na hingal ka na?
10: Pero ngayon doon nakakyat na ako ng bundok na hindi na ako hinihingal.
8: Overnight ka palang uminom ah. Kagahapon lang. Kagaling ka na agad?
10: Ubus ko yung limang binigay sa akin.
8: Ba yun? Ang galingan na? Hindi ka na. Dati sabi mo 6 times ka umihi. Ngayon, ilang beses ka lang umihi simula kagabi?
10: Siguro kanina, umaga pag gising ko,
8: Tapos, kagabi isa lang?
10: Kagabi isa lang. Nakatulog na ako.
8: Wow.
10: Nagising pala ako umaga na. Minsan, pa ako nagising ng mga madaling araw, malam na mga alas. Dos, di na muna ako natulog.
8: Ngayon, ano oras ka na nagising?
10: Dali lang umaga. Alas 6 na ako.
8: Wow, naglamaw pa.
10: Aliwanag na ako.
8: Ang galing yan, no? Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
11: Si mama, marami siyang sakit. Isang pagod, ganyan, may diabetes. Yan ang mga, sila sabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
8: Oo.
11: O, tapos, nag-take siya ng wellness, okay na siya ngayon.
8: Pati pagtulog, maayos na.
11: Opo.
8: Tapos yung kanyang diabetes.
11: Bumaba na rin, Dok.
8: Yung kapatid mo naman.
11: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba kanya, Dok? Parang regular, parang konti-konti, tapos maitim daw. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya. Umanda daw yung ano niya, menstruation
8: niya. Okay na siya.
11: Okay na siya ngayon.
8: Tatay, ano ang namatian mo ka nagdigdig ka?
12: Sobrang
8: kulo kang mga joints? Kailang taon ka na yung nakalakaw?
12: Grabe, malalabi na yung taon.
8: Oo, hanggang kang nagdigdig ka? After detox mo, kumusta?
12: Nakakalakaw lang man ako daw ako.
8: Pero bako nag-grabe?
12: Bako nag-grabe, araw
8: ka. Tapos nakalakaw-lakaw ka na?
12: Abang anong kang tiiro sa pagkumindo, sabay ang report ko kalito.
8: Oo, hindi ka na nakatrabaho. Pero taon na?
12: Ano mo na mapulong taon na.
8: Oo, ngunyan, medyo okay-okay ka na. Pero bulang ka pa lang sa ko.
12: Sarang
8: bulang pa lang. Dakol na ang pagmati mong marayra. Sa pagturog mo, maayos na. Pag CR mo.
12: Ang pag CR ko, normal na.
8: Pag-ihi mo, pirang beses dati.
12: Nasa ano?
8: Ngunyan, pira na lang.
12: Ang panduwa ko muna.
8: Aga na. O, di duwag beses na lang. Maraisain mo so pag-detox.
5: Bago tayo sumabak sa malalimang diskusyon tungkol sa ating topic, heto muna ang isang munting bugtong para sa iyo. Dalawang kuweba, labas-pasok ang hangin. Pag ito ay huminto, buhay ay kukunin. Alam mo ba ang sagot? Siyempre, ang mga lungs yan. Pero paano kung ang lungs mo ay parang balaring tubo na hindi na makahinga? Iyan ang hihimayin natin ngayong gabi. Ang chronic obstructive pulmonary disease o COPD ay hindi lang basta ubo na may plema. Sa mata ng proven data, ito ay isang systemic inflammatory syndrome. Sa biochemistry, ang focus natin dito ay ang chronic inflammation ng airways. Kapag sinabing COPD, pinagsama na dito ang chronic bronchitis at emphysema. Sa chronic bronchitis, ang problema ay ang excessive mucus production sa bronchial tubes. Ang emphysema naman ay ang destructive ng alveoli o yung air sacs kung saan nangyayari ang gas exchange. Kapag sila ang alveoli, wala ng surface area para pumasok ang oxygen at lumabas ang carbon dioxide. Ang resulta, hyperinflation ng lungs kasi ang hangin ay na-trap sa loob. Huwag kang maniniwala sa mainstream opinion na old age lang yan. Maraming industrial forces at lobbying ang nagtatago ng katotohanan. Ang totoo, ang COPD ay resulta ng cumulative oxidative stress. Kapag ang free radicals mula sa pollution o bisyo ay pumasok sa system, tinitira niya itong alpha-1 antitrypsin, isang protein na dapat pumuprotekta sa lungs. Kapag kulang ka nito, ang sarili mong enzymes na neutrophil elastase ang kakain sa sarili mong lung tissue. Huwag tayong magiging kampante, inaanak. Sa simula, ang COPD ay parang magnanakaw sa gabi. Tahimik pero mapinsala. Narito ang early symptoms, the silent decay. 1. Productive cough. Akala mo ay smoker's cough lang o dahil sa malamig na panahon. Pero kung may mucus o plema na palagi, sinyalis yan ang goblet cell hyperplasia. Ibig sabihin, ang cell sa lungs mo ay dumadami para lang gumawa ng plema dahil sa iritasyon. 2. Extorsional dyspnea. Ito yung hinihingal ka kahit konting lakad lang o akyat ng hagdan. Hindi ka lang out of shape, kundi nahihirapan na ang cardiovascular system mo na mag-compensate sa mababang oxygen saturation. 3. Wheezing. Yung parang may sumisipo sa dibdib mo pag humihinga. Ito ay dahil sa bronchoconstriction. Makipot na ang daanan ng hangin dahil sa inflammation at edema. 4. Chest tightness. Parang may nakadagan sa dibdib mo. Resulta ito ng air trapping. Hindi may labas ng lungs ang hangin, kaya palaging full ang pakiramdam mo, walang silbi ang hangin sa loob. Dito sa stage na ito, kailangan na nating mag-audit ng ating lifestyle. Tanda ng ating motto, question everything. Bakit ka uubuhin kung healthy ang system mo? Baka dahil sa industrial pollutants o kaya ay anti-nutrients na nagpapalala ng systemic inflammation. Kapag pinabayaan ng COPD, papasok na tayo sa severe clinical manifestations. Dito na nagkakaroon ng systemic collapse. Narito ang late symptoms. The systemic flood, cyanosis. Mapapansin mo na nagiging bluish o bluish-gray ang lips at fingernail beds. Ito'y dahil sa hypoxemia o sobrang baba ng oxygen sa dubo. Ang hemoglobin mo ay hindi na saturated. Barrel chest. Ang physical structure ng ribcage mo ay nagbabago. Dahil sa chronic hyperinflation, ang diaphragm mo ay nagiging flat at ang chest wall mo ay lumalaki palabas para lang magkasya ang hangin na hindi mailabas. Peripheral edema. Namamala sa mga paa at binti. Bakit? Dahil ito sa core pulmonale. Ang right side ng puso ay nahihirapan mag-pump ng dugo papunta sa lungs dahil sa pulmonary hypertension. Napakagod ang puso, bumabalik ang fluid sa extremities. Sarcopenia and weight loss. Ang hirap huminga ay gumagamit ng napakaraming metabolic energy. Ang pasyente ay nawawala ng muscle mass dahil ang katawan ay nasa state ng hypermetabolism. Mas mabilis pa sa basal metabolic rate ang pag-burn ng calories para lang makahinga. Secondary polycythemia. Ang bone marrow mo ay gagawa ng sobrang daming red blood cells para subukan kumuha ng mas maraming oxygen. Ang problema, nagiging malabot ang dugo, kaya tumataas ang risk ng thrombosis o stroke. Bakit ba tayo umabot sa ganito? Hindi ito aksidente. Ito ay failure ng self-reliance at epekto ng captured signs. 1. Long-term irritant exposure. Pinaka-common ang tobacco smoke. Pero kung huwag kalimutan ang biomass fuel, yung pagluto gamit ang kahayong uling sa loob ng bahay na walang ventilation. Napakataas ng particulate matter neto na direktang sumisiya sa epithelial lining ng lungs. 2. Oxidative stress and nutrition. Ang diet na mataas sa seed oils at processed sugars ay nagbibigay ng gasolina sa apoy ng inflammation. Ang lungs ay nangangailangan ng fat-soluble vitamins, A, D, E, and K para sa repair. Kung ang kinakain mo ay puro anti-nutrients at lectins mula sa processed grains, pinapahina mo ang capacity ng tissue mo na mag-regenerate. 3. Genetics, the biological baseline. May tinatawag tayong alpha-1 antitrypsin deficiency. Ito ay isang genetic condition kung saan walang preno ang enzymes sa lungs mo. Kahit ka naninigarilyo, pwede kang magka-COPD kung ito ang baseline mo. 4. Occupational hazards. Exposure sa mga alikabok mula sa construction, silica o chemical fumes. Ito ang flood na sinasabi natin. Ang industrial world ay puno ng toxins na hindi basta-basta inaamin ng mga korporasyon. Sa News Wellness Center, hindi tayo naniniwala sa pampalubag-loob lang. Kailangan natin ng empirical evidence. Ang COPD ay isang durability issue ng iyong respiratory system. Kapag ang elastic recall ng lungs mo ay nawala, parang garte yan na lumuwag na. Hindi na babalik sa datang physical structure, pero pwede nating i-optimize ang available system. Kailangan nating tingnan ang metabolism. Ang lung function ay nakatali sa kung gaano ka-efficient ang iyong mitochondria. Kung ang cells mo ay nilulod sa sugar, mas mataas ang respiratory quotient mo, ibig sabihin, mas maraming carbon dioxide ang pinuproduce mo. Pero sa tao may COPD, nasa lang sobrang carbon dioxide. Ang high-fat, animal-based diet ay may mas mababang respiratory quotient, kaya mas kumping kabaw para sa lungs. Huwag kang padadala sa mga superstition na ubulang yan. Ang ubo ay isang signal, isang diagnostic tool ng katawan para sabihin may mali sa environment o sa input mo. Kung hindi mo ito pakikinggan, darating ang panahon na ang capacity for violence o kahit ang simpleng pagtayo ay hindi mo na magagawa dahil wala ka ng hininga. Para natin mabiverify ang COPD, hindi pwedeng kuna lang. Ginagamitan ito ng spirometry. Titingnan natin ang FEV1, forced expiratory volume in 1 second, and ang FVC, forced viral capacity. Kapag ang ratio ng FEV1 over FVC ay mababa sa 0.70, pagkatapos suminom ng bronchodilator, confirm na ang diagnosis. Ito ang proven data na kailangan natin. Dito natin makikita kung gaano kalala ang obstruction. Ang gold criteria ang nag-uuli na ito mga stage 1 hanggang stage 4. Pero tandaan, ang number sa papel ay guide lang. ang real-world capacity mo ang mahalaga. Tapos na tayo sa foundation, kaya ngayon, dapo naman tayo sa mas masakit na katotohanan, ang mechanical collapse ng iyong katawan kapag ang COPD ay hindi naagapan. Sa larangan ng physics, ang paghinga ay isang pressure-driven system. Kapag may COPD ka, ang system na ito ay dumaranas ng tinatawag natin mechanical failure. Isipin mo ang lungs mo ay parang lumang bellows o panday hininga. Kapag ang elastic recoil ay sira na dahil sa emphysema, ang lungs ay nawawala ng kakayang bumalik sa dating hugis pagkatapos huminga. Ito ay loss of compliance. Ang hangin ay nananatili sa loob. Ito ang static hyperinflation. Dahil lagi puno ng stale air ang lungs, ay ang diaphragm ang pangunahing muscle sa paghinga. Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hatid sa inyo ng Ninz Wellness Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
13: Ang Ninz Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ninz Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
13: Ang Ninz Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Ninz Wellness Center Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalosa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Magandang araw mga ka-wellness! Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Ninz Rosal ng Ninz Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa gustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya. Ako po, humihingi sa inyo ng tulong na makalikom po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Ninz Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Ninz Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Ninz Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
0: Basta pikulado o ragol!
14: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
15: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: 2 minutos na, pasado alas 6 din pagkaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arug mo. Uragon. Bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Basta Bicolano, Oragon.
1: Basta Bicolano, Oragon.
0: Basta Bicolano, Oragon.
2: Basta Bicolano, Oragon. Oragon.
3: Diyos maray na aga. Magayagayang amay na pagkaaga sa Gansendo Gabus. Magayagayan aga tatag rin nagluwas ng sirang kansal na nga. Ba lamang kung maghapon medyo mainit-init na kita. Kasunma dahil panggay na kabuilo so init, malumlum pa. Sige, ere ba na naman kita mga tugang, alas 6 na naman tabi nin pagkaagal daw na kita nin Webes. Fetsa 20 sa bulang kan Agosto 2026. And syempre, ni Puan Senong Lingkod, Manuelito Sanchez, at your service!
4: Good morning!
3: Update na sa kamugtakan kampanahon sa bulletin number 7, 5 a.m. kasubago kan pag-asa. Ene pong maraot na panahon na bagyong Neneng, medyo maluya man siya na, pero kuha na ini nasa itaas ng parte kan nasyon, pasiringo na po duman sa Taiwan. Ako nilingon no baga kayaan kurit dyan sa sakop kan Philippine Area of Responsibility, nata daw yan ta laog sa par ang Taiwan. Ano? Di kon laog sa par ang Taiwan, maski ang bagyo yaw na sa Taiwan, gustong sabi yun, nasa laog pa kang teritoryo kang Pilipinas. Ano na kung sakupunta na sa nilugod ang Taiwan, ano? Human sana eh. Ah? Ang basyanta man, paabot na sa China. Ang basyanta, sakup yung kan Philippine Area of Responsibility. Daida. Bad madagit na naman ang mga kuyan, mga tropa dyan sa West Philippine Sea. Bad pukpuko na naman so Coast Guard ta dyan sa dagat. Yung baga, kaninot baga, pinukpuk baga, pigbatuta kan so Chinese Coast Guard so sa tuyang ano to, Navy. Biro-biroon mo yun. Pero ini pong bagyong si Neneng sa bulletin number 7 kan pag-asa, ini po nagkarakaskas pa. And ini po yaw na nga ni dyan sa pasiring sa Taiwan and Kuenyan. Nasa 390 kilometros norte kan Itbayat, Batanes. So, gustong sabihin nasa pinaka-puro-puro na, pinaka-itaas ng parte kan Pilipinas. Kaya lang, nagdadarapa da yan mga pag-uran-uran, lalo na duman sa may parting Northern Luzon, ta Darakan Habagat. Pero digdi sa tuya, medyo maaliwalas na. Sabi ko nga ni, medyo nagpasilag na ang saldang sa mga oras na ini. Kaya medyo baad lamang marayray ang panauntas sa maghapon. Bata kasuod magay dito kun sarong aldaw may nailing na naman akong post kan aliko na nag-aabiso na por medyo da mga tugang sa makusog-kusog an paros kaya baka da biglang may mga paralsok. Po na naman kamukan si Endo man na mga tamiling paros-paros. Mas ibaga da ay man na paros nagpapalsok kamuman daw. Sus Mariusip man an aliko man nagpapara paabot man kan mga araw. Dahil man kutang sala kundi minsan gari kuyan lugod nagiging makauyam lugod ta nagkakaigwapa ka muning dahilan dahil diyan sa mga paros-paros na iyan na ngaya biglang mapalsok una ta kun daing paros bagay yung manggiraray kamo man daw ay mas maray palugod ay na kamo mag-abiso ka iyan tangarig dahil kamo masudyaan. Nata, alimbawa, baga daing habagat, daing paros. O nata, ano ang garantiya na daing brownout? Aber daw, liwanaga, paliwanag daw kamukha yan na sistemang araw kaya. O yan, natural yan. Ta, siyempre, maparos. Kundi, ang ipaliwanag nindo, na kung da'y maning habagat, da'y maning maparos, natatanag ba brown out? O, yan na ni paliwanag nindo. Kakuha na naman kamong sarauta na naman kan paros na naman na yan. Kaninot na mga panahon. Ngayon, nag-brown out, natungtungan ngayon kan ba yung suwire? Marasa pa. Nasa rauta ng pasubayong. Wala mang pagkaaram subayong. Kung pwede siya nang magtaraman bayong, inda. Iyo pa no napapadatulan lugod, iyo pa nababaso lugod, subayong. Ta, minsan baga ngayon, pag-arong ngayon, kayan, so mga bayong ngayon, nagtutog dun sa wire. Oh, kulang na siya sabihon na pagtugdun kan subayong, nag-ipot subayong, ah, nagkaigwaning short circuit. Diyos ko po. Anong klaseng mga kuya niya? Mga rason, ano? Okay, yun yan tabi mo na sa mga kamugtakan-takan panahon. Ah, nasa Puruhin na kan Pilipinas and Bagyo. And kaya lang may nahiling ako kasudma na jata gari may ano ni may sarong mabibilog da ang bagyo pero kun dai nalugod mo na ta amay pa man dai ta naram yan ramon bad kun dai man ano masabi yan pigpapa kwanta naman kun dai man kun advance information man sa nakuta kun dai na mo na saka na siguro next week kun sakali kun ano man agad an mangyari diyan po sa report na iyan. Paabot ko na sana sa indo naman amay-amay pa next week. Basta yun na muna yan sa presente ang bagyong sinining pakuha na payaw na duman sa may Taiwan and maluya man sa natabi nga ni ini nasa 45 ang sentro and 55 kilometers per hour ang gustiness. Kaya kung baga medyo bako managayo makusog ini, maluya man siya. And baad lamang kung dahil naman magparauran-uran sa mga masunod na aldaw, lalo na ngunyan na weekend. Tangarig medyo sa mga maparapasyan, makaparapasyar lamang maray ang panahon. At ang vulkan baga, sige naman ang kuyan, sige naman ang relangkaw kan sulfur dioxide. Kaya Sophie Box baga nagpaabot ning advisory bigla na sabi nag-increase naman so activity kang vulkan. Huli po yan ta naglangkaw bigla na sa 8,000 sulfur dioxide emission. And then sinundan kan sarong aldaw nasa 6,000 ngunyan kun dai ko napapasala mga nasa 5,000 pagayod na naman. Dai pa nagbababang maray ano. Alangkaw pa yan na sulfur dioxide emission diyan po sa bulkan mayon. Ano pang ibang bareta? Ang ibang bareta ngunyan halos wala tuo ang mga barabaktot na mga bareta ngunyan kan mga national news organization, mga news network. Ini pong pagkambyada ni Orle Gutesa. And digdiyo mga tugang sa sayang bagong salaysay, sinasabi niya na siya po mga tugang ang instrumento saka ang nagibo asin ang nagkuasaya na magtaram ang nagpanday ka na pidabit, nagtype saka nagpangakong kadradakulang kwartang kantida di 150 million da biru-biruun mo yan ha? Grabe ah dawa si Isay gayud kung tutugaan ka talagang 150 million man ito pwedeng mainganyo ka pwede talagang makuang ka, madara ka kaining araw kaining opresyer sa imo. Sinda Mike Defensor saka si Rodanti Marculeta po da, iyon mga arkitekto kan sa iyang apidabit. Napigbasa duman sa hearing sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Kaya iyon yan ang bagong kwen ngunyan sa laysay ni Orle Gutesa na daiman totoo sumanga pigsabi niya sa laysay niya kan hearing duman sa Senado. Kaya yunian mga kuyan, mga pagbabago na naman ngunyan. Ano na ang magiging implikasyon kay ni yunian medyo kwanta, medyo yunian mga nagiging kumbaga palaisipan lugod sa tuya. Siyempre kung sa inot na pagkakataon na nag-utik siya, igdi sa ikaduwang pagkakataon, ano ang garantiya na bako na iyan utik and talagang katotohanan na iyan? O yan ang kuyan dyan, yan ang mapagal dyan eh. Kaday taman masabi na ngaya kung sabi yung tang utik so inot niyang salaysay duman sa Blue Ribbon Committee ka ito, iningon niyan, binago niya na, and pignigaran niya na itong mga pigsabi niya. Tasabi na inganyo sa nadaas siya tabi kan supig opresir sa iya, kaya nagibo niya yan. Ungon niyan, anhapot niya to, kumu mga obserbador and ordinaryong Pilipino, ano ang garantiya na iyan na bago niyang apidabit, ano yan? Tunay na yan, totoo yan, o ano, utik pa? Iyan ang masakit yan eh. Kaya minsan sa taong kumbaga sa primerong pagkakataon na kuangka, nag-utika na, pero masakit ng tubudan basta-basta. Ay, dahi na ngaya ako dyan, tiwala ngaya sa taong iyan, gari ngaya masakit na iyan. Igwabaga kayan istorya man ito pi sa Ingles, yung ano to, the fox, ano yan? The fox that cried foul. Tama ba yun? So nag-utik baga. Ala, tachan ta baka sala so sa tuyang sala siya na istorya giyan. Pero igwa kayan istorya tabi, nalingawan ko lang sa pamagat na nag-utik pagkatapos pig tabangan and gulpin nagtubod. Pagkatapos sabi niya, day man itong totoo, utik man sana ito tabi. Sa ikaduwang pagkakataon, nag-kuha naman siya. Naghagad naman tabang, may nagdulok, nagtabang, and inamin niya na naman na bako man totoo, nag-utik man sana siya, nagkaraw-karaw man sana. Alright. So pag tulong pagkakataon, ito pala tunay na. Kaya sumanga nagtabang sa iya, sumanga nakapalibot sa iya, dahil na nagtubod, ay utik na naman niya, bayain. Bala man niya sa buhay niya na. Ito pala ang tunay na. Saka, yun ang masakit digdiki o gutesa eh. Ta, ano ang garantiya na kung iyan na pigtataram niya and bagong salaysay niya, ano yan? Totoo na yan o bako? Yan, yan ang masakit talaga. Yan, kigutesa yan sa nasyonal. Digdi sa lokal, medyo pigaan tabayanan taman. So, mga estudyante dyan sa UST pala na suspindido naman ang klasingon yan. Bareta ko kasuod ma, gari may kuha naman, alleged na bomb threat sa nasambit ng eskwilahan. Kaya medyo pigsuspindir naman sa klase, pun pa kasuod ma. And sagun nga ni ngunyan, may statement na ipinalawas ang UST. And iyan tabi por medyo kan kamugtakan dyan sendang eskwilahan. And digdi sa siyudad kan Legazpi update, makaskas ini ha, kasun mapigbabarita tapasana na sabi na ano ni, na identify na suspect duman sa robbery dyan sa Tula-Tula. Kasun ma, nadakup na. Yan, makaskas ano, makaskas. Nadakop na ini pong sinasabing prime suspect alias Gob. Ay Diyos ko, sa gabos na alias Gob pang alias. Napangyari ini tawi sa mga pulista. Natata alias Gob. Pambirang marika mo. Kulang na sa ng alias Nair. Diyos ko. Kadakol masa na pwedeng alias, alias Gob pa. Alias Gobda ini tabi na nadakop, kuan ini, bako ini sa kaso niya duman sa Tula-Tula, kundi ini yon nadakop por medyo sa ano ni, pagpabakal ning badil. Nadali siya mga tugang sa gun bust operation. Yan. Nagpapabakal ba dil? Ito suka transaksyon niya palan, mga undercover na agent. Yan, dinadali siya. O kaya ang kaso niya ngaya, pura kansurabi rin yan sa tula-tula. Makakastugan pa siyang kakasuhan kaya ni pong violation sa RA 10591. Ah, kumbaga illegal ano ni, possession of firearms and ammunition. So, may kaibahan ng pangbala eh. And dapura kaya may maray manabarita kita, maray talaga, bakusan ng maray, kundi very good. Ang Legazpi City, congratulations kay Mayor Isam, iyo po ang nakakuakan pinakalangkaw na accomplishment rate, pag-abot po sa Rubella, ano ni, Missiles Rubella Immunization Activity. Sa bilog na Pilipinas, biruun mo yan. Nakakwansinda, accomplishment rate na 97.27%. Yan. And ayan sa kwan man sana, target man sana nga ni, na 95%. O, gustong sabi yung nalampasan pa kan syudad, 97.27%. Primero, first city in the Philippines na nalampasan po ang target percentage kan DOH pag-abot po sa implementasyon kaining anti-tigdas vaccination activity sa mga kakian. Gustong sabihon, maray ang kooperasyon and koordinasyon kan mga nanonungdan sa mga recipiente kaini. Kaini duman sa mga magurang, mga kaakian na dapat ipairarom sa immunization. Yan, okay? So magayon, magayon ini po tabing development na inidigdi sa syudad. And natural ko narog kayan tabi na harus gabus na ang nabakunahan. So, gustong sabi yung kayan mga tugang na nakakakuang kita, nakakasirasiguro na ang mga kakian ta magiging ligtas sa mga missiles and rubella, mga kamatian na arog kayo ni. Yeah, very good. O atyan, may payag man kayan si Mayor and siyempre gusto taman i-acknowledge yung mga katuwang kan LGU sa pag-kuang kaini, pag-implementar ning epektibo ini pong kampanyang ini sa tuyang mga kakian sa Legazpi. And syempre, yaon man dyan ang sa tuya pang mga bareta, sabay na manong bareta. Uyan na, dahil na kita magparahaloy. Uyan na ang bay na manong bareta.
4: Buena Mano Barreta Headline.
3: O yan ang headline sa mga bareta sa Lado Local Digital Payment Services sa Legazpi City. Pig-recommendar sa mga senior citizens. Educo Philippines, nagsagibo man in partnership convergence sa Bicol Region. Bareta sa National, Kamara, nag-adjust kan budget hearing schedule. Sa lawas ka nasyon, Presidente Trump kan Amerika, nagpatanid, bubumbaunda ninda, an Oman. Yan ang headline kan mga bareta.
4: Buena Mano Barreta, mga bareta ng lugar, local news.
3: Ako po ang sinabaging tagapagbareta Marilito Sanchez. Detalye ko niyan, enot sa Lado Lokal, pigsadol ni Councilor Attorney Boots Lucila ang mga senior citizens sa Legazpi City na maging bukas sa paggamit kan technology, particular na sa mga digital payment services. Ang payag kan kunsyal, katakod yan sa pagtaong pensyona sa mga senior citizens. Iyan, tangarig dahil na magparapila, magpasiring sa mga lugar, designadong lugar, kundi invest sa paagi na sana kan GCash. Segun pa kay Lucila, parte na kan pag-oral daw na buhay ang teknolohiya, kaya dapat na kuano na kan mga senior citizens ang pagkakataon ka mga programa siring kan GCash, G-Exchange, kan lokal na gobyerno. E pinaliwanag pa ni Lucila na nitinaong card sa mga beneficiaryo bakos na ATM card kundi debit card na pwede man na magamit sa mga tiyandahan sa Legazpi City saka maging sa ibang lugar. Sa pagi kanina, inakaipuan pa na maubos ang kabangang aldaw o kaya minsan minadurar pa sa bilog ng aldaw sa pagpila sila. Kan mga lolo't lola, tangarig sila ang makuha ang sa indang kakaramput man sila nga ni na quarterly pension. Sa iba pa mga bareta, nagsagibon in partnership convergence and Educo Philippines para sendaman ng mga programa partner as in stakeholders sa Bicol Region. Sigon kay Alexandra Pura and Country Director kan Educo Philippines sa aktibidad sa nung paagi. Tangarig na isilibrar as in share tuhon sa publiko ang mga programa, proyekto, saka mga inisyatiba na isinasagibo kan organisasyon sa tuyang riyon. Sinabi pa ni Pura na kada taon pinagigibo ang partnership convergence na pigpapartisiparan niyan kan manlain-lain man ang mga sektor kasabay sa mga representantes kan mga ahensya ni gobyerno, mga partner organization, asiniba pang stakeholder na may kontribusyon sa pagpautob kan mga programa kan Educo. Yan tras tanto ay sinagibo mang kasunma sa Legazpi City Convention Center Hall ang consultation meeting na pig-organisar kan Committee on Public Utilities and Energy kan sangguniang panlungsod sa pangingenot ni Councilor Boots Lucila sa KLTFRB Bicol Regional Director Joel DeFeo. Sa naging mensahe ni Lucila, sinabi niya na kabawutan kan konsultasyon na masimbagan ang mga reklamo na ipinapaabot sa ngunyang panlunsod si Ringman sa indang ahensya. Sigon man kay RD DeFeo, makakatabang ang tipagtiripon tangarig na malinawan ang mga issue manungod sa tamang rota kaniba ibang jeepney na naglalaog at sinagbabiyahe asin man sumanga paluwas sa syudad. Nakipag-koordinar na kasudma Agosto 19 sa City Government of Ligao kay Mayor Fernando Gonzalez as in Engineer Helson Orense Leona in charge sa Special Project Section kan City Planning Office at mga opisyal kan PNP Anti-Cybercrime Group gikan sa Camp Simeonola. Pagpanginutan ang grupo ni Colonel Gilbert Remo, Regional Director kan Regional Anti-Cybercrime or RACU, kasabay si Captain Carl Camba, Provincial Head. Ipigpresentar kan mga opisyal kan RACU ang sendang kamaabutan kasabay ang sendang managkagadaan o matabangan kan lokal na gobyerno kan Ligao City sa pagian kan posibleng donasyon kan lote na pagbubugtakan o kaya konsen ikukonstruhir ang sendang regional office building. News. Sigon kay Engineer Leona, bukas ang lokal na gobyerno kan Ligao na pagadalan ang kagada na ini, posibleng mapaghanapan pa nin bakanting lote sa Laugkan Camp Salvador del Rosario Senior na sakop yan sa Barangay Santa Cruz. Sa initial man na pagkikipag-koordinar, may nahiling man na paglaom ang nasambit ng branch kan PNP na Maria Lizar ang nasambit ng plano. Kung mangyari na ini, ang magiging pinaka-enot man na branch kan ACG, Regional Office kan PNP na ibubugtak sa Laog kan Ligao City, iyo man ang pinaka-enot sa bilog na nasyon. Sa iba pa niya itong mga bareta lokal, liwat na iluluwas kan Social Security System, SSS Tabaco City, ang sendaman ng mga serbisyo asin man idudulok ang mga ini sa mga komunidad sa paagi kan SSS Palengke Caravan. Sigon kay Alwin Mapa, pamayo kan Account Monitoring Service kan SSS Tabaco. Igibunan masunod na Palengke Caravan sa maabot na FET 78 ngunyan na bulan. Pon alas 9 nin aga sa food court, second floor, kan Tabaco City Market Extension. Kasabay sa mga serbisyong i-opresir kan SSS and membership and registration assistance, verification kan SSS records asin man contribution employer registration, PRN generation and contribution assistance, benefit consultation loan application assistance asin man iba pang serbisyo. Katakot kani nagpapadagos man ang run after contribution evaders race operation. Tangarig na masyerto na nautob kan mga employer ang sendang obligasyon sa sendang mga empleyado. Ngunyan sa ultimutang bareta sa lokal po ko mas o menos 200 na mga estudyante na may special educational needs. Para tukdo, mga magurang as in caregivers ang nakisumaro sa Symposium on Proper Nutrition and Dietary Needs of Learners with Special Needs. Nakonsen ini sa Lagibo Salbay Provincial Health Office sa Pagika Nutrition Program Cantabaco South Central Elementary School. Obeto kan aktibidad na paywason ang karaman kan mga magurang, caregivers as in para tukdo manungod sa tamang nutrisyon. Asin man tama na dietary practices para sa mga learners. Naging resource person speaker sa symposium si Provincial Nutrition Program Coordinator Roa May Ofalsa. Konsen tinukarnyan proper nutrition for persons with disabilities, a guide for caregivers. Sigon pa kay Ofalsa, importante ang pagtaunin tama sa kamasustansyang pagkakan sa mga persons with disabilities. Seriman kay puan man ang papel kan mga magurang as in caregivers sa pagsimbag sa sendang particular na nutritional and dietary needs.
4: Buena mano para bareta! Mga bareta sa laog kang nasyon. National News.
3: Time check mo na. Eksakto na alas 6:30 na nin pagkaga. Siyempre, susatuya naman na pag-iromdom sa mga kababayan ta, paray na nyug, sa mga may lakaw naman na importante ngunyan na Webes. Maray ng panahon. Sa mga mabiyay pangararayo, maalas 7 na naman, alas 6:30 na, asikaso na. Mga estudyante maralaw sa eskwela, siguraduhon na nagpamahaw mo na bago maghali sa harong. So mga balon, tangarig na magbakal nin mga kung ano-ano sa nadyan, si Chiria. At least masustansya ang balon. Magsapna nin batag, yan, mas maray na balon yan sa mga aki. Ano na kung may nagbabalon pangunya ng mga aking sinap ng batag, ano, o kaya kamuti, o kaya balingoy. Ngayon, puro kursunada kan mga aking ngayon, puro si Chiria na sana. Isay, si Piatos. Yan lang, ta si Piatos da. Sa mga bareta, tala sa lado nasyonal, pinakaraykan House of Representatives ang schedule kan hearing sa propuesto na 2027 national budget tuli sa mga beryan dulot kan maraot na panahon. Alagad! Target pa manggiraray na matapos ini ang budget deliberations sa sendang original na schedule o timetable. Sigon ka na House Appropriations Committee Chair, Representative Mika Swan Singh, liwat na mapo ng budget hearing sa August 24, kung saan matubang sa committee ang pirang ahensya kasabay digdan Philippine Amusement and Gaming Corporation, PAGCOR, ang Department of Trade and Industry, Department of Justice, PCSO, saka Department of Science and Technology. Sinabi pa ni Swan Singh na sa pagsasarabayo na sa nampirang hearing kung kinakaipuan tagarig na mabawi ang mga napinjenting mga hearing magpapadagos ang committee level budget hearing sagod sa September 8. Nagpayag nin pagkandal si House Impeachment Team Advisor sin spokesperson Ace Barber sa pagkakapinjente kan impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ulian sa Habagat. Sigon kay Barbers, nakapagpapahaloy ang mga suspensions sa impeachment sa presenting mga ebidensya sa kapag-abante kan kaso sa Senate Impeachment Court. Nasabutan subot kan prosecution and suspension uli sa magkukusog ng mga pag-uraan, pagbaha. Alagad, naglalaam siya na tulos na may magpapadagos ang impeachment sa oras na magray na ang panahon.

0: na Manu Barreta. Mga Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Barreta sa luwas kang Pilipinas, nagpatani.

0: nasambit ng strait na critical para sa international supply ng petrolyo saka natural gas. Nagtutubod ang gobyerno ni Trump na masyadong mabuot, medyo malamya ang Oman sa nasyon kan Iran kung kaya nakikipagtabangan ini. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Kinempermar na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na makakasabay sa fourth window kan 2027 FIBA World Cup Asian Qualifier si Kai Soto. Sinabi ni coach Tim Cone na suminabak na si Soto sa sendang practice kanakagingal daw. Kung kaya dagdag kanina magiging dakulang tuwang sa kapangganahan kan Gilas si Soto kung sa'yong ultimong nakipagkawat ini sa national team kan taong 2025 pa. FIBA Asia Cup Qualifiers. Alagad na ipo nakapagpadagos ang 7'3" matapos na magsapar ini kan sa iyang anterior cruciate ligament o ACL sa sayang walang tuhod kan Enero 2025.
1: Buena mano, Barreta, Barretang Artista.

Abi daw, digdi kita sa tuyang chika ang unyan na pagkaga. Sa chika tango niya na pagkaga, mga tugang ng enot and veteran pop singer Madonna. Ayan po sa may pinakadakol daang nomination para sa Video Music Awards MTV. Say your prayer and kiss your goodbye. She's trouble. Aros nag-abot sa 11 nominasyon. Ene po ang nasambit ng singer na si Madonna para sa seremonya na gigibon sa masunod pa manabulan. Kung kaya kasabay kaining digdi ang Video of the Year sa iyang kantang Confession to the Film, asin man ang award niya sa pagiging Artist of the Year. Kung kaya naungusan kay ni ang singer na si Taylor Swift na nakatala naman ay kasal sa iyang jowa na sikat na football player kan Kansas Chief na nagkaigwasananin siyam na nomination. Yan, si Madonna. She's always Mr. Right. Cause we are living in a material world. And I am a material. Ngayon sa Barreta at Salud na ako akan Legazpi City. Uy, maray na Barreta initabi sa Legazpi City. Mabuhay ka, Mayor Hisham. Nakamit kan Legazpi City lampas sa sendang target 97.27% na accomplishment rate sa Missiles Rebellious Supplemental Immunization Activity. Inang rason tangaring na maging pinaka-enot na syudad sa bilog na Pilipinas na nalampasan ang target na 95% kan nasambit ng programa kan DOH. Kaya pinagkukunikta na nasambit ng trayumpo sa pakikipagtabangan siyempre kan lokal na gobyerno, city health office, barangay officials, health workers, volunteers, siriman mga magurang. Kaya nagpasalamat man ang health officials sa kabos na naging parte sa kampanya at tangaring na maprotira ng mga kakian laban sa tigdas sa karubelya. Sa ibong kanalangkaw na accomplishment rate, kamaabutan pa manggalaray kan Legazpi City.

0: Mayor Hisham Ismael na makaantos as in maabot ang 100% na vaccination coverage para sa mas ligtas as in salbadong komunidad. Yan at abi mga tugang, mga kauragonan, sa tuya naman tampok na mga bareta, amay na pagkaaga, buhay naman ang bareta. Nagpanday kan mga bareta at News Director Annalyn Celada. Pangarap po niya si Rod Perez. Celada Technical, Chief Manoy Tupay Dalia. Tower, back-to-back, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako po ang sa inyong naging tagapagbareta, Malilito Sanchez. Salamat kan sa inyong pagantabay, magpapalagos pa kita sa programa.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hi, madam.
5: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
4: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
4: Hindi pa ako nakainom. Sila may ako nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako,
5: day ka nabiganaan magkaon.
4: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
6: Ang Names Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Names Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
7: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution,
8: Premium Epson Ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises. Your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay. Sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Sakto alas 6.45 na rin pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
3: Basta Bicolano, Uragon!
4: Basta Bicolano, Uragon!
3: Basta Bicolano, Uragon! Basta Bicolano, Uragon!

0: Sige, welcome po naman sa ikwaladuan ng kamtang kam programa ta. Iba na pagkita sa good alas 6 ngunyan na Webes. Let's sabay tina sa bulan kan Agosto. Sagod na sana naman kitang 11 dias sa natatada. Sagod siya na kitang 31. Ay, next week pala. Actually, day pa man tapos. Ano? Kabit pang Lunes, 31 sa next week. Kaya next week, kompleto pa, sagod pang Domingo, tapos last day Lunes, 31. Muna ako kaya hanggang 30 lang ang Agosto. Hanggang 31 pa lang. Tapos, anata, yan daw, tapulaan 31 manay tupi. Ano, narumduman mo kan pizza 31 ng Lunes na Agosto, tapula sa kalendaryo eh. Kalendaryo, baga pagpula, holiday. Ha? National Heroes Day? Ganun ba? Kailangan mga heroita baga, medyo day naman na kukuan, natatawanan maray importansya. Iba na ngun yan eh. Ibang-iba na talaga, no? Ang panahon sa presente. Ang iba ngun yan mga tugang, kuyana, mga robot na nagpapadalagan, ha? Sa aga, iyo, 21, narumduman ko, August 21 man ang gan. Ikaw nga ni kayang bagang pigkriar na August 21 movement, kundi ko napapasala. Iyo yan, so, petsa, anong taon nito? 1986, mga araw ko yan eh. So, pigbadil sa NAIA, so, Nash ano ni terminal so diyan sa airport si Ninoy. Yo naramdaman ko August 21. The man's to do something about it. Ni bako pula baga digdiyo ano. Nya si kuambaga si Ninoy Aquino saro baga sa mga konsideradong heroic kan Pilipinas. Nata yan tabakong pula. Nda talawig ang istorya kayan. O digdi kita sa mga tema tangon niya na pagkaaga tabi. O iguana naman linog o dahil pasan na nahaluy sa page kan P-Box. Iguadigding linog na nangyari po dyan sa Claveria. O dyan yung Claveria mas bating ini. Pirmi dyan naglilinog-linog talaga. Pan mga nainot na mga simana, sunod-sunod dyan. Saka iguanganin dyan na i-record na earthquake swarm na pigapod kan P-Box. Itong sabihon, so sunod-sunod na mga saradit na linog. Sige, saan ang linog? Ano? Tapos, gulping mga makukusog na linog sa iba-ibang parte kan kinaban. Talagang an planeta, an kinaban, na kuya na naghihiro na sa ilarong kan planeta. No? Kaya medyo mangiri na inita, naghihiro na pati ang mga papunta ka yan sa ilarong naghihiro na. So bago lang po ining 6:33 a.m. magnitude 2.0 na record kan P-Box dyan sa Claveria Masbate. Nabagayan mga araw kayo na kusog na linog dahil gaya na mamati lalo na kung medyo kuwang ka naghihiro-hiro kapag kaaga nag-exercise lalo na dahil mo mamamati yan. Sige, welcome. Yaw na kita sa ikadawang kabtangang programa. So mga estudyante niya to dyan sa UST Legazpi, gwapo nin pigpalawas na statement kasuod ma. Igwa kaya nakaistorya man sa kuya, mentras naso sa kuya ang unika iha, pigatod ko dyan sa airport kasubanggi, tanaglarga pa Manila. May nakaistorya ko dyan sa airport na nasakay niya, tanagkukuhan siya, ay nag-grab, saka naging in-ride na mga pasahero. May nakasakay, nasakay na siya na mga, yan nga ni, napigsundo su aki, amay-amay sa UST, ta allegedly may bomb threat na naman, ano? Pero digdi sa advisory kan UST, dahil mapo digdi nabanggit na siring kayan, ansendaman sa nadigding pigpaluas sa inipuda, in light of the recent violent incidents occurring in schools across the country. Yan. So gustong sabihon, Por medyo po kan mga nangyari po dang makatiritriste sa mga eskwelahan sa mga iba-ibang parte ka nasyon, the Basic Education Department will suspend classes tomorrow, ngunyan, pitsa 20. And for a break to help ease tensions and provide our students with the time and space they need to process the events, this will also allow junior high school and senior high school students adequate time to prepare for their upcoming summative tests. Yan. Ah, so kumbaga, hindi sana ba kung magay tutuwi itong sabing may threat naman dyan sa eskwilaan. Kundi ang sabi baga digdi sa advisory ninda, ini po da por medyo kan mga nangyari nga ni, and which is ini pong pinakauri nangyari naman sa Sambuanga baga, no? Grabe ito, makangingirat man talagang pangyaring ito, no? And iyan da, tangari gatis sa makarelax-relax ang mga estudyante ninda. And magkaigwaning sabi nga ni kayan oras and needed space na tangarig maghurup-hurup and mag-atid-atid kan mga pangyayari. At the same time, so mga nasa junior high school, senior high school, makakuan man sinda, magkaigwapaning awad-awad na oras, tangarig makapaghanda, makapag-review-review, and makapag-study kan paabuton da ang summative test. Yan, o mag-aradal ha, mag-review sa mga lesson and kung ano pa dyan. The safety and security of all students, faculty, and personnel within the university remain our top priority. We are fully committed to maintaining a safe, supportive, and secure environment for everyone. For accurate and timely information, community is advised to rely exclusively on the university's official channels and authorized announcement. Yan. Bago so, ibang mga estudyante na may klase ngayon yan, mapasabi na, sana all. But I feel you are the girl for me. Rings on your finger. O ano pa, ang mga bareta at adigditabi ngayon na amay na pagkaaga. O ino nga ning kayan eh. Ining pinakakuan ngayon, dominado ang mga bareta ngayon, lado na sa dado nasyonal, ining pagbalintong ni Gutesa. Na sa iya pong binawi na, so sa iyang testimonya, na ini po lalong-lalo na, so pigsabi niya, pigbuyagyag niya, na siya po ang mismong nagdi-deliver ng mga maleta ning basura. Meaning, so basura, lanlaog da kayan, kwarta. Bako man talagang literal na ngaya basura, so mga plastic kung ano pa dyan, kundi talagang kwarta daa ang laog kan sumalita na pigdi-deliver niya kay Speaker Martin Romualdez. Yun. So yun yan. Tayo man sinabagay ito. Medyo magabat-gabat manangad na payag ni Gutesa kung marumduman niya ito. Duman sa hearing kan Blue Ribbon Committee sa panahon pa kahit ito ni chairman pa si Senator Ping Lacson. Bako? Miyembro katukan committee ba? Sinda ko yan. O kaya so panahon ni tanaging chairman mabaga tapigali si nagsalida baga kaya pakali kay Lacson ang nag-revive si Marculeta. Pagkatapos kay Marculeta, nagkaigwana naman pagbabago kay ito, nagari ang nakasalida si Pia Cayetano. Kundi si Pia Cayetano baga, ang damang kay ito, kung ano man. So nangyari kan siya mag-chairman, tagaruan man nangyari, puro kadramahan man sana nangyari baga duman. May mga paibihibi, may mga kung anong mga kaikikan sa buhay. Ang damang kay ini man na babaknit man na ini. Kanakul man ang mga itsi-buritsi sa buhay niya man. Mga kumusta ka, dahil lamang niya kami pigkumusta, kaniguan. O, para kumustaon ka man. Ikan magkumusta sa mo, bakong ikata, maray ka na sana, maray ang buhay mo. An kumustaon mo, ikan magkumusta sa mga Pilipino. O ano, kumusta na kita, kamong mga Pilipino. Ta kaming mga senador, maray na sana kami. Ta maski absent, nagsiswildo. Bako, yung baga, sindaman sa nan maray. Sindaan magkumusta sa to. Bakong kita magpara kumusta sa yung kumusta ka. Kaniguan. Oh, yun yan ha. Aros nagdudominar kan bareta ngunyan sa mga news organization. Nadala ako sa matatamis na salitang pangako. Nako. Paano na kay niyo? So mga arog kay niyo, ikukulong, nakakulong na. Biro-biro numa, dahil ka managad mainganyo kaya na pangako ang kang 150 million. na tumataginting sa ka-scholarship kan sa iyang mga aki. Talagang makukumbinsir ka man agad, pwede ka man agad bumigay. Ta, siyempre, pero biruon mo yan, 150 million. Pagkong karaw-karaw yan, na 150 million na iyan tabi, na i-oppressir. Kundi anhapot, ano nangyari kan 150 million? So, promesa sa iya. Well, siguro, sa kuya obserbasyon, taarog na kanya nangyari, gari, pura mang kayo nangyari duman sa promesa, kaya nga ni, nagbalintong na si Gutes, at gari, pigtugaan man sana siya. And apura ka yan, naturalmente, takun puro man sana hangaw, mura man nangyari sa tuga, kakasuhan pa siya, ta siya bagasong nagbutaskan payag nga ni, siyempre kaso nga buto niya duman, tapig parahanap na baga na warang bigla kung nagsparasayan man siya. Waro ka ni, dahita pa nga ni Aram Manangad, kung apura ka ni pagbalintong niya, kansa iyang payag, testimony, apidabit, anhapot pa dyan, poon ka ni ka mag-aparisir sa hearing, nagparasayan ka na, ta bigla kang nawara eh. Yan, o yan, saro pa yan sa dapat ipaliwanag niya. Apuera kaining pagbalintong niyang ini sa iyang mga payag. Oh, sabi digdi ni Attorney Jesus Palsis and sa kuyang pigpapalo, Orly Gotesa recants his basura story. He says na si Mike Defensor ang nagsulat at nag-type. Nailing mo na yan, iyo na ang nagsulat, iyo pa nagmakinilya. Kanda affidavit niya sa laptop and that the offer was 150 million and educational scholarship for Gutesa's kids sa mga aki ni Gutesa. Oh, birdaw, saan ka pa kayan? 150 million na tumataging ting. Pagkatapos, igwapang scholarship ang sa imong mga aki. Sisay bagaan mahabu ka yan, bako? Sisay ang matunto na mahabu ka yan? 150 million scholarship sa mga aki mo? Siyempre talagang mainganyo ka. He says, sabi ni Gutesa, na ginamit lang siya ni Marculeta and Defensor dahil after the Senate Blue Ribbon hearing, iniwan na lang siya sa ere. Kumbaga, winalat na siya. Pagkatapos kan sa iyang pag-aparisir, so sa iyang pagtaram nga ni, na may tutor pa. Tapos sabi baga ni, ako nahiling kayo ng video ni Senator Marculeta, Gutesa, wag mo anyang dagdagan niyang mga nakasulat dyan. Basahin mo lang kung anong nakasulat, basahin mo lang. Tugaro talaga instruksyonado na dahil ka na magpara-adlib. Dahil ka na magdagdag. Kung ano nakasulat, iyo lang ang basahon mo, dahil ka na magdagdag. Garo-aro kaya na nangyari. Kaya pala, mas alam ni Coach Marculeta, tama. Kaya palanda, mas aram ni Marculeta ang nakasurat sa page. Siyempre, kung bagay ka ang coach, dahil mo aram, dahil mo kuhan. Alam, kung kaya pala mas alam ni Coach Marculeta ang apidabit ni Gutesa noong September kesa kay Gutesa. At kaya pala natatawa si Henry Alcantara, yan. Nakataning niya kahit itong bigbabasa niya sa apidabit, kataning niya si Engineer Alcantara, sige ang sirisirip duman sa papel na pigbabasa ni Gutesa. Pagkatapos nagpapara uyum-uyum, nagpapara ngirit-ngirit si Alcantara. So, uni pa, guwadigdiyo pong nakatat sa post ni Palsis na kuyan. So, pag-recant na nga ni, kainin ni Gutesa. Yan. So, yun yan ang nakakadominar kang barita. Ngun yan. Sa bilog na Pilipinas na naman. Kundi kita, siyempre, unquestioned dyan is yung credibility niya. So, pag-utik niya sa primero, kumbaga nag-utik siya, ngun yan, uyan ang pigsasabi niya, iba na ang tunok ang sa iyang kanta. Unquestioned niya man yato dyan, kung mo kita mga ordinaryong syudadano na nag-obserbar kanarong kaning mga issue, gura no katotoo na iyang pigasabi niya, talagang totoo na yan. Bako na yan utik. Tabadat siya na naman kaya, maaraman ta naman. Nag-recant na naman siya ulit. Ano ba yan? So yun yan ang sa tuyang gustong maklarifikar na maridigdi na kumbaga ano ang garantiya na ining pigasabi niya iyuna talaga ang the truth, and nothing but the truth, truth. Ano ba yan? Iyuna talaga yan ang truth. And nothing but the truth. Ita sigurado eh. Alam mo na, nagutik na nga ni eh. Difícil ng tubudan mo minsan ang taong nagutik. Kaya sa tuya baga ng mga amigo, sa mga kabistuta. Ako saro yan sa mga iuyaman ko sa buhay. Lalo na kung ang kaulay ko na probarang kong nagutik. Pigutikan ako. Ni nungka dahil ka nananggad talaga makautro. Dawa pa sabihin tang mag-amigo kita, may pinagsamahan tayo, kung ako pigluluko mo, aday na pwede yan. Sarong bisis mo lang ako maluko, the end. Period. Dahil na yan, wala na. Bye-bye. Warong kaya dapat. O ngunyan, ano ang garantiya ta? Nan sa iyang pigtataram, iyon na yan ang totoo, bako na yan utik, o ano na yan? Pan maraman mi naman, baka sa aga, next week, sunod na bulan, iba na naman ang dalagang kan tataramon mo. Yan, baka o. Iyan yan ang gusto tang ma-intindihan digdi. At isain pa kita kung puro uruti ka na sa nadigdi. Ano na nangyari, hindi ko uruti ka na sana. Baga na pigasabi ko na ako nga niya ako personalmente kung akong mga kabisto, gulpi na mga nangyari kayan sa kuya sa buhay ko. Kundi abo ko naman pagparatan, ta personal ta naman niya. Kundi ano mo, igwak talaga mga arog kayo na tao eh. Amigo ta, may pinagsabahan ka mo, pagkatapos one time lang na mangyayari yan, tutugaan ka, and una mo totoo, ito pala inutikan ka. And sa alipot na tataramon, binudol ka. Kasabay na dyan so budol sa politika. Iyan! Kumbaga, iniskam ka. Kaya, babay na. Daina ng God, sagkod pa man. Rinaot mo na ang satuyang pag-iribanan, ang kumpiyansa, tiwala, kansarong tao. Kaya nung ka na, mangyayari yan. Yan ang dapat. No. O kaya digdi sa kasong ini ni Orly Gutes, ano ang kwanindo, tabi, ano ang kwanta ka ni pagmati. Ako na ipa ako kumbinsido kung ako aputo nindo na iyo na yun ang sa iyang tataramo naman. Ako na ako kumbinsido ka. Dapat patunayan niya muna nin paingurag na ebidensya and magabat na ebidensya talaga na iyan na pigsasabi niyang iningon niya na bago. Iyo yan talaga ang tunay na nangyari. Aber daw. Sagot na makumbinsir kita. Takunda ako makumbinsir na iyo na yan talaga ang pigsasabi niyang totoo na pig inganyo man sana siya ni Marcolita sa kanidipinsor. Dahil kita basta-basta mapapatubod sa araw kayo. Yun na nga na yan eh. Nag-utik ka na eh. Ano ang garantiya niya mo na mga Pilipino na iyan na pigbutasan mong payag na iyan, yun na yun ang katotohanan. And nothing but the truth. Ano pa yun yung mga yaon tanigdi? Ini sa lokal na ini. Basta paabutan ta na sa naning mabuhay. Congratulations man sa PNP. Ta na dakop na palan sa prime suspect alias Gob. Daing trabaho, 31 years old. Taga residensya da ini, taga dyan sa Daraga. Kung hindi ay mapigbabanggit naman sa report kung anong barangay. Masakit ka ni kung kabarangay ko pa ini. Saka kunsay na lugar man digdi sa Ligas Pinadako. Sa saro pong gun bust operation. You'll never buy. Yan, okay? Ang pigalat-alat ko digdi yo bako sa nainita, okay na init at is nadakop na sususpek. Ang pigalat-alat kong resulta kan investigasyon so pang pasabog diyan sa tubangan kan STL. Yan, iyo to ang pigalat kong report kan police sa kaso manungoduman sa kung anong lakdangan ginibukan PNP sa video message ni Kapitan Alwin Nimo. manungod sa Tingwe. Yan ang pigalat-alata kung ano ang aksyon na ginibokan police. Param na ako sa programa, mga tugang. Sagod na sila kita, rigdi sa oras na naman. Please stand by. Yaw na po si SM Road. Antabay na sa Barreta alas 7. Saga naman, lubat kita mag-iribana. Ninipuan sa inyong lingkod, Marilito Sanchez. Mabalos! Basta Bicolano!
1: Basta Bicolano, Urago!
2: Basta Bicolano, Urago!
1: Basta Bicolano, Urago!
3: Ako si Ronnie Tagasulusugan City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after after 4 months, nagpa-blood came ako. Magaling na resultation blood came po. Puro negative lang po.
4: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
6: Ang batang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansin. Si bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan. Anpar.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region wide.
1: Pakitama po hanggang sa inyong mga orasan. 13 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema, basta lagundi, Plemex.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ulina ang Urakon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Urakon, marreta, alas 7 headlines.
1: Kanot sa pamayukan ng mga nagbabagang bareta. Sa lado lokal, Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda nangapuda na ilawos na ang barangay in SK elections. Project Click, isa sa danakan DICT Bicol. Sa mga bareta man sa Lauga Nasyon, DILG pighagad sa Kongreso na ripasuhon ang lay laban sa mga loose firearms. Asin sa mga bareta man sa luwas ka nasyon, international na presyuhan kan mga produktong petrolyo, liwat, naglangkaw. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto a las 7. Barreto local. Local News.
1: Al doon na po kita ni Webes, Petsa 20, kanbulan in Agosto taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto alas 7. Ako po si Rod Perez. Nangapudan si Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda na ilawos na ang nakatanan na barangay at sinsanggo ng kabataan election sa Nobyembre 2 kan presenting taon. Sigun po naman kay Salceda, importanteng maisagibunan pirilian sa anay pinagtalaan po naman na panahon nganing matawan ng mga namamanuan in pagkakataon na makapili kan mga barangay officials na sa inyong pagkakatiwalaan na sin magsisirbing kinatawan kan sa inyong mga komunidad. Sinabi niya ng regular na eleksyon importanteng parte kan demokratikong proseso as in dapat tauan dalan ang kamautan kan mga botantes. Biantos tanto dating barangay kapitan Alwin Nimo naghahanda na sa pagsasampanin kaso sa mga personalidad na nasa likod kan weteng digdi sa Albay. Detalis kan baretang yan na sa linya live si Manoy Jess Kapitan Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Nakipag-ulay na sa iyong abogado si dating barangay Captain Alwin Nimo para sa pagsasampaning kaso sa mga preso na sa likod kapreoperasyon kanweteng sa probinsya kang Albaya. Inyan ipinadalag informasyon ni Nimo sa Oragonusa. Sayang sinabi na kasod man, nakipag-ulay na siya sa iyong mga abogado para pagadanang siling na bagaya. Ipiniliwanag pa ni Nimo na duwang kontraktor, duwang dakulang politiko, digli sa Albaya na sa likod ka nasabi ng operasyon na. Sayang sinabi ni Deman Kutana niya gigibon ang siring na bagay alagan bago nagpunan ng operasyon kan STL sa probinsya kan mga nakaging bulan permisyang pinagalan kay magkakanig ugat bay sa sinabiso kung manunugod sa pagpapadalagan kay ni alagan mo niya napugapugan ang operasyon na pigigibon na siya kay magkakanig ang istorya kung kaya nakuritan siya naliwat magsampanin magkakanig ang kaso magigirbulo mo na sinimu man ang nagsampanin magkakanig ang kaso kay dating Governor Kulik Salagman manunugod sa operasyon kan weteng na yun laging kaus para mapatalsik ini sa pwesto. Alagang sa ngunyan, sinabi ni Nimo, nagiiwang man yan gabo sa igwaman kay mga politiko rin di sa Albay ang magpaaramada sa ilang mga pwesto. Dagdag na baritang lokal ako si Jess Magallanes, si Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon
1: 18 minutes makalibas po ang 7 ng umaga. Forman lang isa sa DAC ang Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol and Project CLIC o Courses for Literacy in Internet and Computer Knowledge sa katapusan kan presenting taon. Basado po naman sa isinagibong comprehensive assessment sa implementasyon o kaya orientasyon kan nasabing programa, napagdesisyonan kan ahensya na paliit-liit ng tapuson ang maaktibidades kan Project CLIC bilang parte kan lagdang nga nipong masyerto na ang mga programa kay di mantinidong angay as in sustainable sa mandato kan DICT. Padidita sa naman subutan na babawasan as in tatapuso na ang mga aktibidades nga nipong magkaigwan matanos na transisyon na target ang dangos sa pagsasadakan programa bago pa matapos ang presenting taon. Barangay Santo Domingo nakapili na nin 5 kwalipikadong estudyanteng makakalaog sa Presidential Scholarship Program. Detalyes kan Urago na istorya ni Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
4: Sa Barangay Santo Domingo, Santo Domingo Albay, Hararom na pinag-aradalan kan mga miyembros kan sangguniang barangay ang pagpili kun si isay ang mga estudyanteng karapat-dapat na maging kwalifikadong makalaog sa Presidential Scholarship Program na makakaresibi nin 20,000 pesos kada saro. Sigun kay Barangay Captain Jerry Baniega, nakapili na sinda nin 5 estudyanteng maging benepisaryo kan Presidential Scholarship Program ang mga ini gabos 4th year high school na mga matitibay sa pagklase ang makakaresibi nin 20,000 pesos educational assistance iyo sila Chandra Riz Di Guzman, Arian Lara Balansayo, Princess Barnido, Jonathan Brinjino, Buda Jao Balanta, gabos ini mga residentes kan Barangay Santo Domingo, Santo Domingo, Albay. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live Report.
1: 19 minutes makalibas po ay 7 ng umaga. Nagpagiramdam ang Department of Agriculture Bicol sa mga nagaataman in urig na mahigot na sunodon ang mga biosecurity measures ganipong maibitaran ang paglakop kan African Swine Fever sa OASF sa rehiyon. Kabali po naman sa mga panot na pagiramdam kanahan siya, ang sulamenting dapat bakalanin urig o ang mga accredited na slaughterhouses as inlikayan ang pagbakal sa mga lugares na may kumpirmadong kaso ng ASF. Pinagsadulman ng mga hog raisers na dayman pagbunoon o kaya pagkauno ng mga urig na may helang o gadan, huli po naman sa daymaaraman na rason. Dengue monitoring sensor ipinaglunsar sa siyudad din Legazpi, lakdang kontra dengue pinagpapakusog pa. Detalyes man kan baratang yan nasa linya si Manoy Adan Lopez Kagawad Asaituno.
2: Urago Live Report.
5: Opisyal na nga ipinaglunsara sa siyudad kan Legazpi ana Legazpi dengue monitoring sensor katabang ang mga manlaylay na sektor kan sa siyudad. Ana lakdang na inipatunay kan promesa ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail na magtarabangan para sa sarong mas marikas asin mas andam na pagresponder sa pagkan teknolohiya asin aktibong paghiro kan mga residentes. Sigon sa alkalde, wara ninsulo na opisina na makakakortar sa helang na dengue. Kay buwan subutan kooperasyon kan kada barangay, iskulahan, transport group, pamilya asin mga residente sa pagkan malinig na kapalibutan asin amay na pagmangno kay ni. Idinagdag pa kan alkalde na ang helang na dengue sarong seryosong huma sa salud kan publiko na dapat dai ibaliwala asin ang pag-iwas digdi dapat na magpupon sa harong, iskulahan, trabaho asin komunidad bago pa man maidaraan pasyente sa ospital. Kasabay kayo na ipinasalamatan kan alkalde ang Department of Health, Legazpi City Health asin ang iba pang mga stakeholders padago subot na pakukusugon kan gobyerno lokal kan Legazpi ana mga programa nga pansalod. Mga dugang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Uragon.
1: 23 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Matrayubong na isagibo ang opisyal na pagpaparehistro kan mga persons deprived of liberty o PDL sa PhilHealth Yakap Program sa Pulangi Municipal District Jail. Pinagpanginotan niya ang inisyatiba ni Franz Lenica Ubias, J. Adrian De La Cruz, asin Jose Villa Martin Jr. halipa sa PhilHealth Regional Office 5, iba po sinda JO3 Mark Joseph Azucena, JO1 Christian Michael Fernandez, NUP Luis Antoinette Salando, asin Jail Nurse SJO1 Ariel Kausapin, gikan po naman sa BJMP. Sigun sa Bulangi Municipal District Jail, pabayto po naman kayo na masyerto ang regular na health monitoring asin access kan mga o sa mga pangenot na binipisyong medikal para man sa mga PDL. Farmers Cooperative Orientation ginibo sa probinsya ng Camarines Sur. Detalyes kan baretang iyan live sa linya si Manoy Jess o si Manoy Joey Sarsha.
2: Urago Live Report.
6: Orientation para sa mga farmers cooperative ginibo sa Camarines Sur. Sa rung lakdanga kan Departamento de Agricultura na magkaiguanin mga seminar sa mga kooperatiba kan mga parauma digdi sa Camarines Sur ang probinsya digdi sa Kabikulan sa ang Camarines Sur na pinagapod na rice granary. Ulitan ang kakapir ng mga kalamidad ang nangyari digdi sa nasambit na probinsya ang Camarines Sur nagiging maluya sa pag-produce nin palay digdi sa nasamit na lugar. Kung kaya nagkaigwanin orientation seminar ang mga kooperatiba o sa mga kooperatiba digdi sa nasambit na probinsya na kunsain pinagkondukta ini kan Departamento de Agricultura kasabay ang PCIC o Philippine Crop Insurance Company na kunsain ginibo sa banuan kan Libanan Camarines Sur anarog kani lakdang tangani makasiguro ndain man mamirde ang mga parauma digdi sa Camarines Sur. Mga tugang duwa niya to impormasyon sa lado lokal ini si Joey Boy Sarsha, Basta Bicolano, Uragon.
1: 25 minutos na makaagi po na lasyate ng pagkaaga. Suspendido ngunyan al daw Agosto 20 ang klase sa Junior High School as in Senior High School kan US de Legazpi bilang kasimbagan sa mga nangyayaring insidente nin karahasan sa nagkapir ang mga eskwelahan digdi sa nasyon. Sigun sa manihambiyanto, obeto po naman kayding matawanin panahon ang mga estudyante nga nipong maproseso ang mga nangyayaring insidente as in paraman ang tao mapara ang tensyon matang nagaandaman sinda para sa paabuto na summative tests. Kinaman doon man kan universidad na panginot na prioridad kay ni ang kaligtasan as in seguridad kan mga estudyante mga partukdo asin man ang iba pang mga miyembros kan University of St. o UST Legazpi. Miyantas dato, nagsurat po naman ang LGU Daraga sa Albay Electric Cooperative o Aleco. Uli po naman kan harus mayong patod na brownout sa lugar. Sigun kay Daraga Mayor Victor Perete, bigahalat ni daan opisyal na kasimbagan asin malinawan. Kan Aleco ang padangus na power interruptions na subot nagdadara nin labi-labi o nin labisa sampulong suspensyon kan klase sa saidang banuan ining mga nakaliis pong bulan. Ipigdun mga kanalkando na kaiponin malino na report as in syertong pecha kung bagano arin matatapos ang rehabilitasyon kan serbisyo kan kuryente. Pro bono o kaya libreng legal advice as in konsultasyon ipinaglunsar sa syudad din Sorsogonde. Gitanis kan barantang yan na sa linya live si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Laki Reward.
7: Strong partnership ni pinagsagibo ka na kaaging Martes ka ng Gusto sa pangultanan kan Integrated Bar of the Philippines, Sorsogon Chapter and the Emiliano College of Law for the Legal Aid Clinic in Sorsogon City sa pagpirma naman kan Memorandum of Understanding o MOU patatawan ng libreng servisyo legal ang mga mas nangangaypuhan. Nakulaon na ng pasalamat ka na Sorsogon City and GU sa Panginoon of the Honorable Mayor S. Ramon sa IBP as in sa ACL sa inisyatibang ini na umaasan as in na nag-aasa ang mga dakol na Sorsogano na makatauan ng pro bono services as in pre-legal advice and consultation. Alindidi sa Radyo Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
0: Uragon Live Reborn. Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Uragod Reta alas 7.
9: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
10: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ka komunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
1: Pagitama po kan sa inyong mga orasan, natatadang 31 minutos, alas 8 na.
11: This time check is brought to you by
12: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uragon Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
1: Natuyo pong isyo na ramo na pa mga nagkaparang istorya, baranta impormasyon, gikan sa anong na probinsyas kan Kabikulan sa pag-ugid giraray ni News Director Annalyn Silada.
13: Uminabot sa 15 proyekto sa Naga City ang nabisto na substandard o may depekto matapos ang inspeksyon sa 65 proyekto kan lokal na gobyerno. Sigon kay Mayor Lenny Robredo sa sayang enot na State of the City Report, ipinalubas ni Robredo ang resulta sa ika-55 regular session kan 15 sanggol ang panlungsod kung sain na diniskuter niya ang mga lakdang kan na sayang administrasyon nga ni pakusubuan ang transparency as in accountability sa city government. Kabali sa mga enot na lakdang kan alkalde ang Executive Order No. 1 o 0 Tolerance Policy Against Corruption na pinirmahan perang oras matapos niyang manumpa bilang alkalde. Hinrestanto, arestado ang sarong 24 anyos na nasa listahan bilang street level individual matapos malakupan ng perang pinagtutubodan na Shabu sa Islagibong Bypass Operation duman sa barangay Sumaloap Kasiguran sa Sorsogon kanakaaging Aldawa. Nalakupan suspect matapos magbenta ng sarong sasini pinagtutubodan na Shabu sa police pusher buyer kapalit ng 1,000 pesos na mark money. Narecover sa suspect ang 0.2 grams ng Shabu na nagkantidad ng 1,360 pesos sa presente na sa kusuduyin na kanakasiguran ng police station and suspect para sa dokumentasyon as in magkakanigong disposisyon. Bantang paramihan trust na ipinagbabawal sa katanduanas ang paglaogan ng mga buhay na orig, presko, frozen na nakarne as in bapang pork products as in byproducts nga nang maipitaran ang paglakop ng African swine fever sa probinsya. Sa irarong pan Executive Order No. 59 Series of 2026 na ipinaluwas ni Governor Patrick Alain Azanza, ipinapautob ang ban kasunod kan konfirmasyong ASF cases sa Eriga City, Naga City as in nabuwa sa mainland Camarines ni Sur kan bulan in Hulyo as in Agosto. Siguan sa kasuguan, kinakaipuhan na maging maigot ang biosecurity measures huli taharani sa katanduan sa ang mga lugar na apektado kan ASF nganing maputihiran ang mga tama na uri kasing kabuhayan kan mga hog raisers na sabi ng isla. Ako po sa Annalyn Silada, 90.7 Radio Uragon para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragon.
14: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
15: Uragon Bakreta Alas 7.
16: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
15: Uragon Bakreta Alas 7. Bakreta

0: Diyos kan gobyerno sa pirang lugar sa nasyon ngunyan pong aldaw Agosto 20. Uli po naman kang panagos na epekto kan pinakusog na southwest monsoon o hanging habagat. Kasabay po naman kay Dipik sa tulan mga publiko an publiko. Asin pribadong eskwelahan na gumamit din alternative learning modules. Asin iba pang mga learning continuity measures. Kaning deman matunong ang pag-aadal kan mga estudyantes. Ipinagpalumasan kasuguan sa rekomendasyon ka National Disaster Risk Reduction and Management Council bilang pag-aandam sa pinaglalauman na padagos sa pag-uran, dara po naman ka nag-iiral na habagat.
1: Urakon Barreta alas 7 Barreta sa luwas kang nasyon. International
0: News. Naglangkaw na liwat ang international na presyo na naman kan produktong petrolyo sa ikatulong sunod-sunod na aldaw. Huli po naman sa pagpapadagos kan gera sa tao kan Estados Unidos sa Iran na nagpapalala sa posibleng lawig pa na o pagkapintiyente kan supply kan enerhiya. Tuminaas din na sa 20 centimos o nasa 22% ang Brent crude futures sa $91.07 kada barilas. Batang tuminaas money nasa 49 centavos o nasa 0.58% ang US West Texas Intermediate o WFTI sa $84.99 ang kada barilas. Sige po naman sa mga analyst, padagos sa pinagsusuportahan kan tensyon sa Middle East ang pagtaas kan presyo kan mga produktong petrolyo, particularmente ang pagluya kan operasyon sa Strait of Hormuz. Ang Baretang Sports Showbiz sa siniba pa masunod na.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Hindi lang siya masarap, tong Best Cafe Green, gumaganda pang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
5: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Uragod Barreta alas 7.
7: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
8: Arte,
1: arte.
9: Ganon?
1: Ganyan yung
8: nakita ko sa kanya sa
1: Reese's Park. Urakon Barreta alas 7. Barreta Sports. Sports
7: News. Let's get ready to rumble!
0: Papanginoton po ni Filipino gymnastics star as in Olympic champion si Carlos Yulo ang 14 miyembro ng Philippine gymnastics team na makikipagkompetensya sa paabutan na Asian Games sa Nagoya, Japan. Sa edad na 26, si Yulo nagmamahot na liwat siyang magkamada nin bulawan na medalya sa Asian Games. Si Yulo nakakuha na nin kadakol na bulawan na medalya. Kabali po ang duwa sa 2024 Paris Olympics, tulo sa World Championships, 12 man sa Asian Championship, as in siyam na Southeast Asian Games. Alagaday pa siya nakagana nin bulawan sa namedalya sa Asian Games. Kung babalikan kang taong 2018, duman sa Indonesia, si Yulo na nag-ikapito sa naman sa kompetisyon sa ibungkan pag-post kan pinakahalangkaw na marka sa loob kan kwalifikasyon. Si Yulo ang dayman nakabali sa 2022 Asian Games sa Hangzhou matapos magdesisyon na mas piliyon ang pagkonsentrar sa World Championship na nagsirbing kwalifikasyon niya para makabali sa Paris Olympics.
1: Urakon Barreta alas 7 Barretang Artista Showbiz News.
0: Mabalik sa pagklase ni Watt si Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Sa edad na 29 anyos, pupunan ni Watt ni Rabia ang pag-eskwela ni Medisina sa University of Santo Tomas. Sa sarong interview,

0: Yukan The Flame, ang opisyal na publikasyon kan mga estudyante kan UST Faculty of Arts and Letters, ang beauty queen as in actress ang nagsabing panahon na para man magkonsentra siya matapos na utubunan sa iyang mga responsibilidad sa iyang pamilya. Dugang pa ni Rabia, nag-a-adjust pa man giraray siya sa mga kahagadan kan iskwelahan sa medisina as in nagalaom na makakabilog man siya nin maray na relasyon sa iyang mga kaklase. Si Rabia po nagraduar din cum laude sa kursong Bachelor of Science in Physical Therapy gikan sa Iloilo Doctors College of 2018. Kan Pebero, dati ang dating beauty queen, nag-anunsyo na siya mabalik na sa eskwelahan tangani ipagpadagusan sa iyang haloy ng pangatulugan na maging sarong doktor.
1: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
0: Nakwakan Legazpi ang nasa 97.27% accomplishment rate sa measles rubella supplemental immunization activity, rason nga ni pong maging pinakaenot na syudad sa Pilipinas na lubinampas sa 95% target kan programa. Ibig ko konekta ang sabi ng triumpo sa pakikipagtabangan kan lokal na gobyerno kan syudad, city health office, barangay officials, health workers, mga volunteers as in mga kamagurangan. Nagpasalamat pa ng mga health officials sa kamusta naging parte kan kampanya nga ni pong maputihiran ang mga kakian laban sa tigdas sa sin rubella. Sa ibong kanhalangkaw na accomplishment rate, kamabutan pa man giraray kan Legazpi, drugdan ni City Mayor Hisham Ismael na maabot ang 100% vaccination coverage para man sa mas ligtas asin masarig na komunidad.
1: Uragon Barreta, alas 7, kamugtakan kan panahon.
0: Nagluya po ning kadikit ang Tropical Depression Neneng, mantang naghihiro pasisiring sa kadagatan na sakop kan Taiwan, sigun po naman ini sa pag-asa. Basin po naman sa pag-asa, bitbit kan bagyo ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour. Harani sa sentro asin pagbugsong minapakulman sa 55 kilometro kada oras. Nabatan ini sa distansyang 365 kilometro norte-weste kan Itbayat Batanes asin naghihiro sa rikas na 15 kilometro kada oras. Sa ibong kanmayo man indirektang epekto sa kamugtakan kan panahon na impluensyon man o na impluensyon man kaini ang southwest monsoon o habagat kun kaya nakakaapekto nin maraot o maraot na panahon sa bilog na nasyon. Asin yan mga tugang mga manay mga manay ang kabilugan kan mga darakulang istorya ng unyabong aldaw nin Webes. Pecha 20 na kan na bulan nin Agosto taong 2026. Sa pangarap po kanakalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaibanan taman si Damanay Jazz Magallanes, Andy Madagalejo, Manay Alan Lopez Aceituno, Joey Sarsha, asin man si Manay Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwanto si Manay Chief Tope Aydalia, sinda George Baldirama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Diwati ni po ang sinong amigo Rod Perez. Salamatunon! Maray na pagkaaga.
2: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Natatadang 15 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin.
3: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, iksususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa. Ini ang programang Bangon Oragon.
4: Good morning!
5: Basta Bicolano, Oragon!
6: Basta Bicolano, Oragon!

0: Oy, good morning. Good morning. Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy, mga manay. Webes na po ngunyan. An aram ko sa aga, holiday bagadi. An pecha 21, sabi kan sa muyang kalendaryo. Ninoy Aquino pala na kaaldawan pala ni Ninoy Aquino sa aga. Hindi po klasipikadong special non-working holiday. Kaya sabi ka ni jackpot na naman sa mga obreros urug na po sa mga nasa gobyerno. Anapod din na kay ni long week holiday. Tulos mabangon ipapahiling siram sa nakan buhay adi. Pero para po sa mong mga taga-radyo, an holiday, iyo man po ang pinaka-importanting aldaw, baku po para magpahingalo. Kundi sabi kan mag-cover kan mga events na pwede sir na maganap sa araw na yan. Sa mga nakantabay na katutog permitig di sa Radyo Rago 90.7 FM, salamat tunon. Sirin man po duman sa mga badagos pa na nagdadala, nagsusuro si Rip kan sa tuyang FB Live. Parin agatabi sa Indo. Yaon dyan, numero uno sa mga nagdadala sa tung FB Live, si Jeanette Bravo Belludo. Ma'am Jeanette, good morning. Good morning. Siyempre pa, dewan mapahuri ang sa tung barkada ang pinakamagayo na ina ni Kagawad Ramir Bahoy, Emmy Abunda Bahoy. Ma'am Ems, morning. Good morning. Siyempre pa, sa tuya man dayupot na barkada dyan sa barangay Gabawan, Purok 5. Na problemado na tadain ang pambahog sa iyang mga atama. Good morning. Unika Gracia Iha, good morning. Good morning. Si Manay Marlene Yanson, nakaantabay man, good morning Sir Rod. Watching and listening here in San Andres, Santo Domingo, Albay. Good morning. Ang primerong topico mga tugang, may kinaraman po sa bagasurat na ipinagpadara sa Albay Electric Cooperative kan LGU Daraga. Kung baga nagahagad sindanin paliwanag, nata tahasta po sa mga panahon na ini. Padagos na nakaka-experyensya nin power interruption na bagaan sabi ni Alcalde Mayor Victor Pirete, labi sa 10 suspensyonin klase ang na-experyensyahan kan mga eskwelahan dyan sa nasabing banwaan ini pong mga nakalihis na bulan. Totoo po ini because dyan nga ni baga sa Gabawan, garoan aram ko, kada bes may abisong brownout. Daiman po dyan nagpapaklase. Inianda kulang kumbaga kahaputan ta. Haloy ta na actually yung pinag-unabi. Kumbaga totoo, dahil ko pigsasabing bako ha, ang sabi ko, kumbaga totoong pinag-alukaran nin milyones pesos na pondo ang sa tuyang kooperatiba, ang Albay Electric Cooperative, tanganing mapuunan haloy ng panahon ang rehabilitasyon. Ano ang buot sabi yun kang rehabilitasyon na yan? Mapakarhay, madugangan ang mga substations, magkaharali, masaralidahan itong mga dilapidated ng kablikan kuryente, and more importantly, sabi mismo ni Engineer Wilfredo Boxit, ang acting general manager ang rehabilitation fund na iyan, tanganing mapakarhay ang collection kan sa tuyang kooperatiba. Wana po't. Hasta po sa panahon na ini, sisay ang masayuma, sisay ang madiharkan sa kuyang pig-uunabi. Ano, kumusta ang serbisyo kan sa tuyang kooperatiba? Diyan magang kamugtakan. Ako nga, iba ka, pinundo ko na dyan so pag-incubate dyan sa Gabawan, nata. Sayang. Saan ka man nakahiling na ang mismong barangay mi dyan sa Gabawan sa likod sa nakang National Grid Corporation of the Philippines, NGCP? Duwang bes sa sarong simana, nagpapabrown out. Yun di kamas-kamas yan, manoy tupi. Buminakal pati ako kang susiti, may lumbaganoy na incubator dyan sa Pacifica. napikakargahan ko minsan kay mga 200-300 na mga bunay. Taan pagnaom ko aning kung baga bultuhan, at araw mo baga, dipisil itong surong lasada sa nanoy na ang laog pinaka-maximum na ang 50. Wala. Matutunod na ang negosyo ko dyan sa pag-i-incubate nin bunay. Tayo, masanakot ang susabi ko, yun na inang retirement ko, umala. Warang kamugtakan ang serbisyo kan aleko, period. Ungunyan, apektado papalan. Day ko aram ni ha, sabi mismo kan alkalde kan daraga, Victor Perete. 10 beses, unyo, 10 beses ang suspensyon kan klase sa saindang banwaan kaining mga nakalihis na bulan. Bata, aram tabaga ining mga learning modalities na ipinagpapautob kan DepEd. Hilaw ang resulta kan sa tong mga hilaw ang resultado sa mga estudyantes. Maluyahon ang mga estudyante ngunyan pag-abot sa pagbasa, lalo na sa comprehension, baada. Kung mababawasan pa ang aldiya o ang aldaw na dapat yaon sinda sa laog kan pagkaklase sa eskwelahan, huli kan paburo brownout kan kooperatiba, ano ang asahan ta na magiging marhay ang kalidad kan edukasyon sa ngapit na panahon? Kaya nga ni simple ba sa nang kaputan ko ta ni Victor Perete? Gusto sa naman masyerto kan LGU Daraga, kun baga hasta no arin, Engineer Buksit, daugon mo ini mga pag-iriba dyan sa Aleko. Basahon ko, verbatim. Gusto sa naman maaraman kan LGU Daraga, pati na kan LGU Legazpi asin mga pagtaraid ng munisipyo, hanggang noarin ka mo, mapakarhay kan mga postikan kuryente, kablikan kuryente, pati na ang mga pinagpapakarhay, pinagdudugang nindong mga substations. Let us be clarified on this. Until when? Hanggang noarin ka mo matatapos sa bagapigsasabi nindong rehabilitasyon. Iyan man sa naanmut, ayan man sa nakutanmut, bing maaraman. Dapat yung kamong timeline. Because otherwise, kung di ka mong timeline, unfight nino dyan, ako para, are you buying time? Sabi kan mga pilosopo, nagbabakal sa nangayaki oras, tanganing sangapit na panahon, halimbawa pa, magretiro man siya, noon pakiaram niya kung matapos yan, noon ay, an importante ngaya, uni nagsiswildo kami. Talaga? Maray man lugod na ini ang naging kumbaga kahagadan man sa surat na ipinagpadara kan LGU Daraga dyan sa Albay Electric Cooperative. Wala kumbaga. In fairness, maray man ang pamamayo ni Juan, Alcalde Victor Perete. Wala kumbaga ini, simple sana. Ang kahaputan ni Victor Perete, yung man po ang kahaputan kan nasa 12,000 na mga members consumidores kan kooperatiba. Until when do we expect na matatapos nindo ang pigpaparapopromisa nindong rehabilitasyon? Bagaman, let us do some form of accounting. Hain su kwarta na ipinagtagama, pinag-alukar kang national government. Bagaan sabi sa katabangan kan ako Bicol party list na iubagaan pinag-unabi ni Congressman Pido Garbin. Ano na? Hain ang pondong yan. Why can't we feel it until now? Daimi po yan na mamatean. Lugi na lamang ang negosyo ko dyan sa Gabawan. Herak nin Diyos, asa sa mga oras na ni, sabi kan dyan sa Daraga, amuman giyapon. Daud-daud sa naman ay dupi, maruprup muna ko sa kuyang kapinoy, bala ka na dyan.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Alam niyo ba na ang Goto Cola ay isa sa mga pinakamabisang sangkap ng Nin's Cafe? Ang Goto Cola ay kilalang nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, nagtatanggal ng stress at pagkabalisa, nakakapagpatalino, nagpapagaling ng mga sugat at peklat, magandang lunas sa sobrang pagod, nagtataglay ng antimicrobial properties, mabisang nakakatanggal ng sobrang fluid at sodium sa katawan, nakapagbibigay ng sustansya at suporta sa ating central nervous system, kilala ring antioxidant at anti-inflammatory agent. Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili dito sa Radyo Uragon at sa lahat ng branches ng Nin's Wellness Center region-wide.
4: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
0: Mga tugang ang tamang batama at tama, 5 minutos na sana, alas 8 na. Nakaantabay man pala ng mga taga-barangay Orosay. Una ako na'y nagdadangog si Unica Gracia Iha. Manay Grace, maray na agatabi. Salamat. Good morning! Bata day pa ako naulian manoy tupi kang apod kani. Tudot rang kaso ko, garo kasubago nga ning amay na pagkaaga. Garo abo ko talaga magtukaw no. Kaso yan ang bigsasabing, pag-announcer ka talaga by nature, bigahanap kan lawas ang mikropono. Mga tugang sa laog po nin labi, tulong dekada kung pagtukaw sa radyo. Iyon na po inianhelang na bigsasabing, day ko talaga maiwasan. Bagay, sabi ka ang manoy tupi, naturalesa na. Naging, kunbaga, parte na kan sa kuyang hawak. Pigahanap ko na oral na one mikropono. Pag di ako na'y nakatukaw sa radyo, garo feeling ko, madali na. Anyway, abo ko na kung tatukaroon inita, kunbaga unwaiting digdi sa albay. Bako naman po ini bagong issue, haloy na. Kundi sana maging rason ini tanganin kung baga magkatarangkas na lugod sa mga iyo di kabrang daing supog ng mga politiko. Bata na basa ko suppose ni Manoy Adrian. Medyo makatotriste sa nang pag-isipon. Kung baga totoo na sarong dakulang politiko. Actually, duwangani ito eh. May sarong baguhan na politiko. And sabi, iyo ang nasa likod kan operasyon kan weteng digdipu sa albay. Uni pating dating politiko, ining gurangan na ni, na hubin pa ako talagang kuyana. Sabi kan ipigtatambuda na. Sabi kan mga Arog di Manoy Eric na parabulang. Sabi kan ni may saka na. Day mo na maisturyahan. Kundi ang katotohanan na, kumbaga siguro dahil sa batal na ang lalawgon ka di, sabi kan mga kanto boys, batal na kaya yan sa supog? Day naman pigtatalabanin supog? Mga tugang kung babalikan ta, kang nagtukaw si attorney, dating vice governor, eventually naging gobernador kan probinsya ni Albay, Grex Lagman. Marayman ko ta, ako, I knew Grex Lagman to be a very good man. Unfortunately, duman sa ebidensyang ipinigpresentar na kumbaga ipigtutok do siya mayormente na nakikinabang, nagsusuporta sa operasyon kanweteng during his term, napababa siya sa pwesto. Ito ang medyo makatulotriste because somehow so imahe ka ito ni Grex. Talagang, kunbaga, interong na tarnish. And that is why he was forced to vacate the position. Garo mangyayari na naman ini. Pigihiling ko, mangyayari na naman ini. And apart from ining duwang dakulang politiko, na bagaan sabi imbuelto na sa likod kan operasyon kan weteng digdi sa albay. Uni pa ang medyo makatulotriste may sarong dakulang babaying kontratista. O sabihin ta na. Babaying kontratista. Nabaga, ang sabi nga ni, inaman ngaya inikan dakulang politiko man. Puro mga politiko ang imbilto. Ano na? Yung mga supok na mga yudi muna ni. Ang kontratista na pigsasabi mga tugang iyuan na sa likod. Nagpopondo kan operasyon digdi sa Albay. Di na kamu nagsawa sa pirak, adi. Sabi ni Manoy Lito, sabi ni Manoy Jess, kamuna sanaan maray. Sa bagay na iling kusukwintada kang big post ni Adrian, iugon mo ang aldaw palan Manoy Ryan, kumikitang kabuhayan nasa 7 million kundi ako nasasala. More or less ang remisa kan weteng digdi sa probinsya. Easy money. Bataan mga Bicolano man siguro, mga Albayano by nature, talagang partiman ang kan sa indang kumbaga kultura naman, ang pagtaya sa weteng, ang sugal, parte na kan sa indang kultura. Baad lamang sa paglaom na mataya kami ng 20 pesos ang gatos pesos, baad lamang ngayon sa aga tumama kami, madudubli, matitriple ang samuyang kinapital sa weteng na yan. Alagad ang katotohanan mga tugang, kung kamo nag-iisip ang sanggatos pesos na iyan, mga 2-3 kilong bagas naman kuta, dawa sumidyo buro barato sana, ang importante, masustiniran ang pangaipo mo. Natatamag para asa ka dyan sa sugal, Manoy Ryan. Diba? Ang pigpapayaman nindo sa sugal, uning mga politiko na ni. Ha? Sabi man kaya kanso, nag-sut-sut man sa kukasun mang hapon, habang nagkakapi-kapi ako dyan, Manoy Ryan, sa gilid. Tara mo, baga, grabe so, trangkaso ko, Noy. Inoy-oy ako. Bistado pala na ako. Ngayon, sir, bago nga ikatabi, nakuyo po natin na. Paano man kaya, siyempre baga nga, sir, ang mga politiko, di man nga yan, mababasol ko nata. Nasa likod ngaya o nagsusuporta ngaya kang wetting operation digdi sa Albay. Tan, kita ngaya dyan, yung man ngayon, pigpapamudmud ngaya sa mga tao. Kada bes kaya madyan ngaya sa kwan, o opisina ni so-and-so. Yung ngayon igagawgaw, hali ngaya yan sa wetting. May mahagad ngayang kwan, bulong. O kaya ngaya pampa-ospital. O kaya ngaya pambakal kung ano na sanang pababakalon man. Pati ngayon sa sagadan, hahagadon pa ngaya kay kwan. O, siyempre ngaya, siyempre pa man yan magparakutkot kung naasahan niya man sanang yan sa honorarium niya. Kaya ngaya ang wetting na yan, di man niya talaga yan mapapara. Tayan ngaya, suportado kan mga politiko. Takundi ayas, hindi dyan magsuporta. Wala man sindang pantao sa mga tao. Garo man sana ibinalik sa mga tao ang diferensya, Manoy Ryan. Garo nagluluwas mga tugang, kitang mga ordinaryong namamanuaan. Kung iyan ang rason, kung iyan ang lohika sa rason kung nataan mga politiko, nagpapadagos ang pagsuporta sa wetting operation, garo may sala. May sala. Kasi ang panabutan kan mga tao, yugon mo yan, pambakal palanda aki bulong, pampa-ospital, ultimo sagadan, pambakal kabaong, hali papalan sa wetting, na iyuman sa nanipigtatao kadabas, madyan kang ngaya sa munisipyo or bagaman ngaya sa probinsya or bagaman ngaya kay board member, kay kagawad, kay kapitan. Matiktatawang kaki arog ka ining halaga. O kaya si sertipikaran ka na uni, igwa kaming guarantee letter sa emo. Ito palan, hali man sanaan pundo sa operasyon kanwe.